0: Radio Magbating Ting.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bilabila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: August is ASEAN Month. Bilang bahagi ng isang rehiyon, patuloy na nakikipagtulungan ang Pilipinas sa mga kapwa bansang ASEAN upang isulong ang mas ligtas, mas malusog at mas matatag na kinabukasan para sa lahat. Sa larangan ng kalusugan, mahalaga ang sama-samang pagkilos sa pagharap sa mga hamon, pagpigil sa paggalat ng sakit at pagtataguyod ng kapakanan ng bawat mamamayan. Makiisa sa pagdiriwang ng ASEAN Month at patuloy nating isabuhay ang diwa ng pagkakaisa, kooperasyon at malasakit para sa isang mas malusog na komunidad.
0: Radio Magbating Ting.

0: Radyo Magbating.
1: August is Sight Saving Month. Ang ating mga mata ay mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na buhay, kaya nararapat lamang na bigyan ito ng tamang atensyon at pag-aalaga. Magkaroon ng regular na eye check-up, panatilihin ang wastong kalinisan, kumain ng masustansyang pagkain, at ugaliing protektahan ang mga mata mula sa mga salik na maaaring makapinsala dito. Kung nakakaranas ng panlalabo ng paningin, pananakit ng mata o anumang pagbabago sa paningin, huwag itong baliwalain. Kumonsulta agad sa pinakamalapit na health facility o eye care providers sa inyong lugar. Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9. Radyo Bagting.
2: BBC, Daklit, Balitang.
3: Kabagting o kabukada, maayong buntag kaninyong tanan aniyan ang BBC Daklit Balita alas 9. Nadakpan ang 21-anyos nga all student atol sa inius ang anti-illegal drug buy-bust operation sa mga otoridad sa Purok 5 Barangay Basagan Katipunan Zamboanga del Norte. Ngayon Agosto 26, recover gikan sa maong dinakpan ang tulo ka sachet sa gituhang Cebu nga dunay kantidad nga 102,000 kapesos nakip nakuha ang mark money ug lain pang illegal drug paraphernalias. Inyo nabati ang Daklit Balita alas 9. Ako si Bagding 29, Chiril Uniot Lira Zana. Nagang salamat umayong buntag ganinyong tanan.
2: BBC Daklit Balitang.
4: Radyo Bagting.

Alas 9:02 sa buntaga, mga kabagting, welcome sa itong programa ng Tunog Pinoy with your Ate Chang. At daw kita karoon ng Biyernes. It's Friday, mga suking tigpaminaw. It's 28 sa bulan sa Agosto tuig 2026. We are live on air sa DXBZ Radio Bagting 756. And of course, we are also live sa atuang official Facebook page sa BBC's Entertainment. Don't forget to like, share, and follow, mga kabagting. And ang Tunog Pinoy program, matag adlaw kining Lunes hantod adlaw nga Sabado. Apan ang ato ang program taman lang taog Biyernes. Okay, si Kois J na mudala pagka Sabado. Kung saan sinubukan kong lumisan at mag-uban ta alas 9 sa buntag hantod alas 10. So, ginyuhang madungog dinhi ang mga musikang Pinoy. Lahi ragyod, basta Pinoy mga suking tigpaminaw. Alang sa inyuhang mga patunog Pinoy, you can text me or call, dawat taog tawag kung naay gusto mo tawag, 0909-102-0005. Again, contact number sa itong pagpanaguban, 0909-102-0005. You can text me or call me and pwede po mo magpatunog Pinoy or mo request o kanta din ha sa ato ang Facebook Live. I-comment lang mga kabagting din ha sa BBC's Entertainment. Basin na pa'y wala kadumdum o asa tadapitan nag-live. I-type din ha BBC then apostrophe S Entertainment.

pwede mo mong request bisan unsang kanta basta kay Binisaya. Binisaya ka ng Tagalog, Bisaya, English, basta kay ang nag ang singer or ang artist is Pinoy gyud mga soaking tigpaminaw. Atong mahatagan na og pagtawa pagtagad. Adaghan na lang po ninyo kay aron na ako'y kapilian. Alright, good morning sa mga naglatos sa Facebook Live karon and namoy mga patunog Pinoy and ninyo mga song request, just leave your comments. Pa-music sa ta, alas 9.05 sa buntag, stage 1, mga kabagting. Hindi lamang sa itong programang Tunog Pinoy with your Ate Chang. Ito ang first music, Sigaw ng Puso by Father and Son. Radyo Bagbag.

Alas 9:09 sa buntag, mga kabagting, dinhi sa itong pagpanag-uban sa itong programang Tunog Pinoy with your Ate Chang. Ayan. Contact number sa itong pagpanag-uban, 0909-102-0005. And pwede po mo mag-comment sa itong Facebook Live karon sa BBC's Entertainment. Alang sa inyong mga importanteng mga patunog Pinoy, mga pabagting, and of course, inyong mga song request. Ngayon, ipahinungod sa inyong mga love life.

0: Radyo Bagbag.
1: Alas 9:03 sa dinhi sa atong pagpanag-uban mga kabagting. Daghan kayong salamat sa mga naglantos ng Facebook Live karon sa BBC's Entertainment. Don't forget to like, share, and follow sa atong Facebook page. Good morning ni JD Baldonado. Thank you for watching. Mary Joy Sumido Ati Chang, good morning. Yes, hello, good morning. Of course, si Dennis Patadilla. Thank you for watching all the way from Lanao del Norte. And of course, sa mga naminaw sa ito ang Kinakusgan Radio Station karon. Good morning ni 289 Ati Chang. Yes, hello, good morning. Gabiyahi mi going to Dipolog. Wala ko'y data Ati Chang. Greet lang ko sa akong beloved parents, Mama Vicky o Papa Nick. Sa mo ang gwapo nga driver. Sana all gwapo o driver. Asa man day ka mato? Maglaglag kag Dipolog. Ayan, from 289. Ati Cheng, request ko song, bigay ka ng May Kapal o Kailan Kaya. Sige, ito na yung sulayang pangita, naaban yung mga musika din hiya. And of course, good morning ni 371. Ati Cheng, good morning. Yes, hello, good morning. Patunog Pinoy lang ko ni Aljo na Mukatkat, ni Lovely Joy, Benji Libres, og ni Nestor Candia. Ingat palagi and Ati Cheng, request po kong song, Palagi by TJ Monterde or Ligaya by Eraserheads or Hanggang Dito na lang by Jaya. Pa-play po Ati Cheng. Kanagya daghan, di kayong request. Kaya makapamili po tabon sa itong i-play. Yan, good morning usab ni 243 Ati Cheng. Kinsa man ni siya? Magpatunog Pinoy lang ko ni, okay, kinsa man ni siya? Si Nestor Candia di ay from Mahayag, Zamboanga del Sur. Yan, good morning Nestor. Thank you for listening. Ina sa Mahayag. It's 9:16 mga kabagting, ini sa tong pagpanag-uban ang programang Tunog Pinoy. Katadusab ka na ito sa Jumay Ventures Corporation nga nanahimutang din na sa Dumingag, Zamboanga del Sur. So wala pa nakahibaw kung sa ibaligyan ng Jumay Ventures Corporation mga kuna siya, mga pagkaon sa inyong mga hayupan, mga manok, baboy, pato, sa pa na inyong pangpakaonon din ha. O diha sa Jumay Ventures Corporation, barato ilang mga feeds para sa inyohang mga manok, mga binuhing manok. Subaya lang ninyo karong adlawa, mao ang ilahang grand opening na sila nahimutang atbang sa Dumingag Night Market Stage. Dali ra kayo ang pag-dumdum sa ilahang tindahan kay naraman diya atbang sa Night Market Stage sa lungsod sa Dumingag. No worries kay nasilay freebies karon. Nasilay freebies ato lang mo dito. And of course, pamalit sad mo para maka-avail mo sa freebies. And sa mga gustong mag-dealer, sila'y ihatag po nga kanang free technician kung mag-dealer ka. Makahatag sila ng wholesale price. Sila ang distributor o sub sa kaning Rich Made Feeds. Sa panay sila nga mga feeds. Sa mga nga feeds pang uban. O Golden Harvesta Feeds. Sila po ang legit distributor mga kabagting. Dealer po sila sa Bimeg, Ultrapack, Pilmico, Pigrilac, Uno, Bugas, Veterinary Products, and of course mga accessories sa inyohang mga manok nga pangpare. Jumay Ventures Corporation ina sa lungsod sa Dubinga. Grand opening karong adlaw. Hala sige, adto na mo. Okay, alas 9:18, abli na ron. Anyway, good morning ni Rosalie. Saludo, Daliripin. Thank you for watching. From Lapuyan, Zamboanga.

0: Alright, 9:22 in the morning, mga kabagting. Dini sa itong pagpanag-uban sa itong programang Tunog Pinoy with your Ate Chang. Ate Chang, wala imong signal. Hala, wala ko kaibaw. Nawala man signal. Paminaw na lang sa Radio Pagting mobile application kay Lili. Lili, magwala pa. Or di ba ka din sa itong live na lang? Or, okay, base na nga mo ang internet mo'y nawa. Ayan. Nestor Candia din na sumayag.
1: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
2: Ako nga tawag na goiter po na to siya. Tapos nakaluog ko sa istorya aning Panyawan capsule. I-try na ko. O niya, tinuol magig siya di ay.
1: Ang said Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
2: Pag-hikap niya siya tutunlan, wala naman. Living testimonies.
3: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede daw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas. Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch, ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
4: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa o sa pag-appeal? Una, pagtipon og ubang katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoptong. O isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa draft box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Per DOH FDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
5: Radyo Bagbag.
0: Alright, 9:26. Sige, ito na yung tagog pagtagad ning kang Nestor Candia. Nabasa man ako ang imuhang text, Nestor. Oo, pero short ramang ko niyo. Request kong song at it sing o kailan kaya from Nestor Candia. Oo, nabasa na ako. Ayan, sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon, ayan, don't forget to like, share, and follow. Later on, itong basahon ang inyong mga comments, inyong mga patunog Pinoy. Good morning ni Jomar Istimo, ni JD Baldonado, Rebecca Onito from Italy, Zamboanga del Sur, and Roel Pasigna-Signa.

0: Horas, a las 9:30.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, murag gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Huwag niya akong gigamit. Kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad Kugon Herbal Capsule. Basta kugon. Lawas bas kugon.
3: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Kagharaw ang tambang ipanginom, nagsinaw balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul, ginta na yun akong ibati. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Experience the best accommodation from a hotel. The new
6: Pensione de Eliana.
5: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
7: Radio Bagbag. Ding, ding.

9:33 in the morning, mga kabagting, and you're still there listening sa itong programa ang Tunog Pinoy with your Ate Cheng. Maganahan ko naman. Anyway, thank you so much sa mga naka-standby paghapon sa itong programa ang Tunog Pinoy ng mga orasa. And of course, sa mga naka-tunin naghapon sa DXBZ Radio Bagting 756. Sagday lang na ako music niya background, lahi akong i-play kay ganahan kong lahi. Obra nyo hapon na madungo ko yung nating.

paspasan mo istorya ni Ate Cheng. Eh. Paspasan lang nato kaya tong oras mo bo rajig kayo. Sige, paspasan po na kunig basa. Good morning ni Rosalie. Saludo, daliripin. Ate Cheng, patunog lang, patunog Pinoy lang ko sa akong mga family. Family Andagaw, family Saludo, family Sigba, diya sa Tipasan, Lapuyan. Ang nagpatunog Pinoy si Rosalie. Saludo, daliripin. Salamat, Ate Cheng. Good morning, usap ni Jumar. Ate Cheng, regards lang ko sa kong palangga. Ang tanaminos palangga karon. Ang palangga, imong honey, my love, so sweet. Request kong song, Ate Cheng, Ikay Mahal Pa Rin by Rockstar. Ako nang giandam. Ay, painungod ako niya, Ate Cheng, kay wala siya, naagihapon siya sa wala na mi, naagihapon siya. Pag move on na lagi, magsakit na imong heart, anak. Magka heart attack ka, nakadugayan. Rebecca Onito from Itzalif, thank you so much, thank you. Adili ta mag-play o pang-religious kay kuan man ni. Ato-anto ng Pinoy, mga musikang Pinoy, ang religious, Sunday ra na siya pwede ma-play. And of course, good morning ni Ruel Pasigna-Signa. Glantaw sab sa ito ang Facebook Live karon sa ito ang programa ng Tunog Pinoy. Ayan, good morning Ate Cheng. Patunog Pinoy ko sa kong anak si Ruel Jr., Eric, Gerald, Roselle Ann, o Pasigna-Signa Family, Miharis Family, Bugas Family, Aki Family, diha sa San Isidro, Dina, Zamboanga del Sur. Oy, good morning mga taga Dina, Zamboanga del Sur. I hope that you're all listening today. Sana nakinig kayo sa Buluwagan ng Radio Bagting. Buluwagan, may tawagan na. My goodness, buwan ang wika pero ayaw gamitin ang sariling wika. Ay, ginawa ko. Ako, yaw kay background, oh. Isa, kanta ni si Donna Cruz. Ay, yaha, din yung kanta di ay. Maganahan po kumaminaw. Ayan, okay, Ate Cheng. Request lang ko og song Unang Luha by Bern Marzan. Salamat, Ate Cheng. Sige, ato na maning kamutan nga ma-play ha. Pero nanata sa katapusang bahin, inagyo na ma-play. Ayan, another, okay, Ricky Puto de la Uyan. Good morning, Ate Cheng. Yes, hello, good morning. Gampia, sislam. Yeah, gampia, sislam. O sa isang payanan, saan ang law nanta? Ay, dili ko kasabot na, ana. Diyaro ko sislam daman. Good morning, usab ni Guapong founder Garjan Zyfried Chong, all the way from Sibuta, Zamboanga del Norte. Thank you for watching, Ate Cheng. Happy birthday ni, great may siya birthday aha man to, ni Renka Ramones Coribang. Good morning. Happy birthday. Ingat palagi. Tigon sa maninimo. Sige, happy happy birthday sa mga nag-birthday karong adlaw o sa mga mag-birthday umapon. Advance happy birthday o sa nag-birthday gihapon. Belated happy birthday. 9:37 in the morning, mga kabagting. Stay tuned. Another music for you this morning. This song requested by Jumar is ni mo, Ikay Mahal Pa Rin Binungod Sa Iyahang Palangga. And Unang Luha, next song requested by Ruel Pasigna-Signa. Murag siya nag-request ani, if I'm not mistaken. Alright, stay tuned only here sa DXBZ Radio Bagding sa itong programang Tunog Pinoy with your Ate Chan. Radio Bagding.

0: Are you planning to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanya gusab delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1 Hardware.
1: Radio Bagbag. Ding ding ding.

Alright, alas 9:49 sa buntag, mga kawagting. Over mode today ko, ganiha kaayo. Good morning, Ninita Rihidor Lopez. Good morning, Ate Cheng. Patunog Pinoy lang ko ni Johnny Boy Buendia with Alma CI, Ate Joy Sano, Nestor Candia, Ate Manilin Amihan. Thanks sa pagbasa, Ate Cheng. Yes, you're welcome. And of course, sa mga naka-view paghihapon ron, ito ang 6 million viewers. Thank you. Thank you so much. Thank you for always there with me. Don't forget to like, share, and follow sa ito ang FB page sa BBC's Entertainment, alang sa mga entertainment program sa Radyo Bagding. Ate Cheng, unsay FM sa Radyo Bagding? Sige, Bell FM, maunay FM station sa Radyo Bagding. Bell na siya kay Bagding man. In English, ya, yeah. Pag-abot de rebe ni saya. Ayan, thank you so much mga nag-react. Dagan pong mga nag-react dari, Romer Maghanoy Olgasan. Uy, napaday daghang mga nag-comment. Marites Okang Andalis Cruda. Yeah, thank you for, yes, thank you for watching. And of course, si Andy Dakula. Uy, Ate Cheng. Yes, hello, good morning. Watching here sa Alta Tierra Tiguma. Request kog song, Ate Cheng, Lason Mong Halik. Grabe ginang pagkahaloka, Lason Jud. Anyway, Ate Cheng, salamat sa pag-play sa song. Yes, thank you. Ah, you're welcome. Sige, antod, Lunes na po. Lunes, umpunta next, magkita. Oo, dapat pagka-Lunes, mucho ni indain mo. Pangitaon din yung BBC's Entertainment pagka-alas 9. Nyo rin pangitaon si Ate Cheng. Ugma, nai mag-program Ugma, alas 9, si Kois J. Ayan, good morning, Romer Maghanoy Olgasan, Ate Cheng, patunog Pinoy ko sa Maghanoy family, Olgasan family, diri sa Balangasan. Request kong song, Ate Cheng, He Kept On Loving You by Renz Verano. Salamat, Ate Cheng. Na naman ta sa katapusang bahin, so dili na ako ma-play. Anyway, thank you sa mga nag-comment.

0: Okay, sige, padayon tanangita ko sa kanta. Okay, kaning is Romer Algaza. Next, nato na ma-play ang imuhang request nga, kept on loving you. I keep on loving you. Ano na? I keep on loving you kung sadyang di ako. Sige, next week na ito na i-play ha. Ayaw lang pa pagdugay. Alas 9, Jess. Oh, that's okay nga. Mag-kuan ka. Mag-view na ka sa live. Mag-comment and everything. Para dali na nato matagag pagtagad kay na naman to sa katapusang bahay no 9:52 in the morning na. Dali ra kayo atong oras 1 hour man gud. Na pinaubaya na daw kanya. I know sige gupod ang mga taong dili para inyo ha. Ilan mita na para inyo ha kay hatag yun na sa inyo.
1: Radio Bagbag.
0: Ah, kani lahi na po ni Mr. Ngutana mo kung sa may title na ati Chang. Two less lonely people. Oh, two less lonely people in the world. Mga na lang ning kanta-kanta na din. 9:53 in the morning, mga kabagting, and you're still there? Oh, kaning with me? Maraming salamat, yan ninyo. Karoon pa ko, okay, naglutog soda. Nung sa'yo may mga giluto, gigutom na ba yan? Wapag po'y pamahaw, pastilan. Dapat imuha po kung lutuan. Bunalan, tag-ikog spagi, yan eh. Itabuan eh. Thank you so much sa mga naglantaw sa itong Facebook Live. Oh, wag yun na. Sige, ito, pasalamat na niya. Sige, may naman pasalamat tayo sa pangaway, no? The moment that we touched, I know that there will be two less lonely people. Napay, paapas din nga patunog Pinoy. Ito na yung basahon kay. Basin mo na yung gingon nga. Wala nabasa ang iyang text. Taas siya text pero ganiha mong god. Basin dugay ni Nasen. Taas mong god. Hi Ate Cheng! Patunog Pinoy lang ko ni Manilin, Joy, Sano, Annette, Aiza, Aljun, Mercy, Maureen, Katarina, Aldrin, og sa ko ang Honey My Love So Sweet si MJ from Candia. Mahirap man ako sa pera, mayaman ako sa pag-ibig. Sana all.
2: Sana all. Looking back, how
0: did I exist? Alright, sa mga wala pa naka-download sa Radio Bagting mobile application, pag-download na mo, available na sa Google Play Store, i-type lang ang Radio Bagting. Binisaya, Radio. R-A-D-Y-O. Bagting, din sa Google Play Store. It's just like Facebook. Application mo ng Facebook. So, ang Radio Bagting, parehas rasad na sila. I-download mo sa Google Play Store and it is not free kung imo nang gamiton diha na maminaw na kana mo dili siya free, need na siya internet, so that's why kinahanglan gyud nga na kay internet. Iwa siya mo gana wa kay internet na wala kay data connection. Thank you so much mga naminaw karon, silang tagsa-tagsa ka mga radio sa ilahang mga panimalay. Salamat mga kaigsunan nato nga mga mag-uuma. Of course, the persons, the people, our target audience are those farmers living in the far-flung barangays, you know, Denise Buangadol Sur, and of course, sa kasigbit nga probinsya. Alright, thank you so much kaninyong tanan. Hantod na lamang karong Lunes puhon at the same time, alas 9, hantod alas 10 sa buntag. But before that, sa mga taga-Dumingag, doon mo sa Jumay Ventures Corporation kay opening nila karon. Doon na sila yung mga freebies. Kung gusto ka mag-dealer, doon na po sila yung mga wholesale price and matag sa sila free technician. Alas 9:56 sa buntag mga kabagting. Thank you so much everyone. This is your Ate Cheng. Daghang salamat og maayong morning kaninyong tanan.
1: Radio Bagbag.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: BBC Daklit Balita.
4: Kabagdig Kabalkada, niya ng BBC Daklit Balita, alas 10. Gimanduhan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang National Commission of Senior Citizens na paspasan ang pagpagawa sa 10,000 pesos na cash gift alang sa makwalipikadong senior citizen. Ang unang kinikilabutan sa 8 ka mga senior citizen nga nag-edad datali sa 80 o 85 anyos na nagsumiter o reklamo sa Anti-Red Tape Authority or ARTA gumikan sa kalangan sa pag-release sa ilang benepisyo. Matud pa nga gusto sa presidente nga masulbad gilayon ang isyu aron mahatag sa mga senior citizen ang mga benepisyong gitagana kanila ubos sa Expanded Centenarians Act. Hinumduman nga ilalom sa Republic Act 11982 ang mga senior citizen nga nag-edad og 80, 85, 90 o 95 makadawat kini og 10,000 pesos nga cash gift. BBC Daklit Balita, alas 10, Bagting, 17 Florence sa FEMA, maayong buntag.
3: BBC Daklit Balita.
5: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 y media.
2: Radyo Bagting.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
3: Pagadian na City, mayong adlaw kanatong tanan. Kini si Dr. Dave, ang inyuhang Dr. Dave sa DN Green Science Laboratory Manufacturing Incorporated. Si Dr. Dave ang nagdala sa functional medicine. Si Dr. Dave ang dugay na kayo nga nagbalik-balik halos duha na kadekada siguro no din his pagadian nga nagdala sa functional medicine. Pero sa usa ka tuig kaduha lang si Dr. Dave mubisita dinhi sa pagadian. Atensyon mga suking tigpaminaw dinha sa may RMN o sa Radyo Bagting dinis pagadian, mayong adlaw diha kaninyo si Dr. Dave nasayon nga adunay daghan kaing nalipay karon nga mga pasyente nga daan nga naghandom kan Dr. Dave. Advokasya ni Dr. Dave nga dos mga pasyente nga kung pwede lang dili lang gyud unta maoperahan. Lisod kaayong maoperahan ang pasyente o ang tao. Gumikan kay matod pa, buhi ka pa, halos gibalsamar ka na. Mga higala mga suking tigpaminaw, ang functional medicine ni Dr. Dave alang sa mga pasyente nga dili gustong magpaopera. Operahanan ka ba, paminaw? Operahanan ka ba, susama na lamang sa thyroid problem, toxic or non-toxic water? Operahanan ka ba sa breast babae? Mibuto na ba? Pasensya sa mga nangaon. Operahanan ka ba diha sa imuhang gallstone? Operahanan ka ba sa mayuma? Operahanan ka ba sa prostatitis, prostate grade 1 to grade 4 or prostate cancer na ba, tatay? Operahanan ka ba sa bato sa kidney? Ready for dialysis ka na ba? Mga higala, labi na usab sa mga mayuma ng mga pasyente, mga babae, operahanan ka ba? Mga suking tigpaminaw, niadto akong gisgutan ng mga operahanan, please, ayaw sa kamo pa opera, labi na kung wa kami kuwarta. Mga higala, lisod kayo kung maoperahan ang tao, susama na lang nga buhi ka pa, gibalsamar ka na. Muna'y kanunay nga gisgutan ni Dr. Dave sa mga programa sa radio. Mga higala, ang functional medicine ni Dr. Dave, aprobado sa Bureau of Food and Drugs, with FDA permit number and license to operate. Mga higala, mga suking tigpaminaw, ayaw sayangi ang panahon. Kung namati ka man dinhi sa RMN o namati ka usab sa Radyo Bagting, si Dr. Dave mo bisita karong September 2. September 2, alas 8 paingon sa alas 12 lamang sa udto, diha mismo sa Radyo Bagting Radio Station. Radyo Bagting Radio Station, pangutana lang kamo sa mga tricycle driver, kailado kaayo. Ayaw kalimti mga pasyente nga kung si kinsaman ang mabisitag mo tagbo ni Dr. Dave, palihugdad ang resulta gikan sa inyong mga doktor para mapadali ang paghatag o pagtagad. Mga higala mga suking tigpaminaw, si Dr. Dave kanunay maingon, magunsaman ang salamat.

0: Radio Magbating.
1: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pa sa inyong relasyon.
2: Sana
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
5: Kabagdig kabalgada, aniyan ang BBC Daklit Balita alas 11. Gihatagan ng pagpaklaro ni PDEA Regional Director 3 Brian Babang na posibleng dunay mahitabong meeting sa bulan sa Setyembre ang Regional Oversight Committee sa Barangay Drug Clearing Program sa Zamboanga Peninsula aron ma-assess at ma-monitor ang implementasyon sa Barangay Drug Clearing Program sa Tibuok Rehiyon. Matod pa sa opisyal nga sa unang quarter nagkapahigayon na sila og ROC-BDC meeting apan wala pa'y nadeklarar nga drug cleared status sa tanang mga barangay nga nag-apply niini. Idugang pangbabanga na ang Regional Committee iya mismong pangunahan na isip chairman uban usab sa DILG nga magsilbing vice chairman na Kapulisan, Department of Health og LGU representatives yun maghimo og deliberation sa tanang mga barangay nga nag-apply sa drug clearing status. BBC Daklit Balita alas 11, Bagting 17 Flores of Hima, maayong buntag.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
2: Radio Bagting.

0: Radio Magbating.
1: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
2: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diyang nagmuntin ko ato, naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid doon eh, gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, pati nilihari ang gawa. Magrapag yun ko atang mga gulo yun.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Seth Living Testimonies. Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayoma sa iyang matris.
4: Kung tiyan ba ni sakit, nagta-check up ko ato niya. Ako mangipa ultrasound, oh, na ako'y tulo ka mayoma niya. Iingnan ko gupirahan.
3: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic o kogon. Kaayuhan sa mayoma, natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
4: Nag-inom ko kaning dead panyawan capsule, mangustin, garlic o kaning kogon. Akong di tumartanan. Karon wala namang kumubalik kung pa-check up. Kaya nakauyo naman ko sigig tumar sa panyawan coffee o kaning mga kapsul ninyo.
3: Living Testimonies. Pagmatuod nga buhi og tinuod hatod kanato sa SED Marketing. Tatak, magaling!
5: Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Yes, sa kandidat nga 800 pesos makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kini agig pasalamat sa ika 45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Adelico branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ning siyudad. Adelico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one nga antipara. Clear vision is our passion.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
8: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
9: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo ako lumalakas sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe.
10: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
11: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglan sa construction, sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, Ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11:30.
2: Radyo Bagting.
3: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sigaw huna-huna. Ayaw nagkabala ka kay ani na ang mudugang sa inyong mga problema.
4: Let's get ridiculous!
3: Kudya ka sa kahanginan. Kaubang si Lady Antonia.
5: Ay, welcome sa itong programa Kudya ka sa kahanginan. Ay, shout out. Ikaw nga naglingkod, nagtanga, sabi gibuhat ni Mudya karon mga kaudyaka. Uy, manginaot kong okay ra ka. Ay, sa mga kamulog, digamo na di ha. Ay, shout out di sa itong mga chikiting kay kani atong mga chikiting mga kaudyaka. Ingon pa sa uban nga mga inahan nga. Antonya, shout out ang mga chikiting bi kay paminaw, gusto ganahag paminaw sa kuan imong programa, malingaw man sila. Oh, una nga ganahan tag patukar sunata nga para sa mga bata mga kaudyaka, pero kani mga idaran. Ay mo kabalaka kay kani namay mga tukar pud nga para pud sa mga idaran. Ay pwede kay ninyo ipadangat inyong pa-joke time og paudyaka ha. Oh, naman tay numero mga kaudyaka, i-text lang ninyo. Oh, i-text lang ninyo ang 0997765 9923, mao na itong numero mga kaudyaka. Sa katong gusto nga mo send sa ilang mga pa-joke time, butangin ninyo, tarungan ninyo og text mga kaudyaka. Abi kay huyaw kay niya akong programa. Once gani niya itong joke time mga kaudyaka, murag nagsalimuang na. Una palang basa, takda na gina mga pila ka mga joke. Sa mga nagamit na sa itong mga produktos Nature's Gift Marketing Corporation, shoutout niya kaninyong tanan. Ubay-ubay na yun ang nakaangkon sa kaayuhan. Pwede kayo mo mag-testimonya. Naman tayo testimony hotline mga kaudyaka ha. Katong gusto bitaw nga ilahang ipasundayag ang ngalan sa ilang mga ginikanan. I-shoutout baka ilang mga kasilinganan o baka ha mag-send og joke mga kaudyaka, mugi na itong numero. Sa katong gusto nga mo avail sa itong mga produkto at tumusta ka ang mga parmasya. Mugi na ako mabalik-balik mga kaudyaka. Oo, bay-ubay man ang ito ang listahan deris mga parmasya, pero di mag-una ako ma-mention tanan sa akong programa. Munang sanay mangutana, mugi na ako ma-mention, inusahay. Basa po kuan ni mga kaudyaka, timing-timing lang yun nga. Nakakuan po mo mga kaudyaka. Na mo po ng lugar nga inyuhang Pinoyanan. Yan, nangita baka mong Nature's Gift Mimo Smart Syrup kay inyong anak, gusto ninyo ipabright. Kay ipapresidente ninyo sa purok pohon. Purok sa tamagsugod. Baka Mimo Nature's Gift Mimo Smart Capsule kay ikaw limtano na kay ka. Ultimo, imuhang kagahapon na limtana na imo. Onya, baka mugamit ka og Nature's Gift Verticure Capsule. Okay, gusto ni mo nga i-maintain ang kanindot sa sirkulasyon sa imong dugo. Onya, kanindot sa imuhang pag-function or baka makalihukan sa imong mga kaugatan. O di baka Nature's Gift Purple Corn Coffee kahilig kag kape. O dong totok gapangapi bisa magtinutok ka kasi imong silingan nga marites gapangapi. O baka ha, na baka mugamit baka ka ay ang Verticure capsule si Piat magpagkaingon Verticure di man nas mga kaugatan sa vertigo man day na. Pagbasa na ako sa Nature's Gift Nerflex capsule, ay mo man day nagkasaw kaugatan naon sa day ka. Alang kay kamulok og istorya diri na nga pangutana sa iyang mga kaugatan di kamulok og hisgot og Verticure na nakaugatan na noon. Sa ngalan nga Verte, Nature's Gift Verticure para nas mga vertigo. Ang Nerve Flex para sa kabukugan. sa iluha kay ko kay digit to may edit kay live raba ko. Live na raba ko karon. O baka ha, halap na imong pananaw dira. Oh, gusto ka magamot og Nature's Gift Vision Pro Capsule. Ubay-ubay gyud ang atong mga produkto mga kaudyaka. O para ginis inyuha mga kaudyaka kay malipay biya pud mi nga nakaalagad sa inyuha. Pinagis mga produkto. Okay, kung kuan magud mga kaudyaka kung di kini i-mention, unsa ninyo pagkabalo? Mabitaw nang bisan sa telebisyon ay mga advertisement. Sa klase-klase nga mga radyo mga kaudyaka na agyoy advertisement. Oh, para mga kaudyaka ikuan sa inyuha, ipaibalo sa inyuha. Nga inana gyud. O oh, mendorso ta aron inyong

grabe sa arti matagbong ato mga katsatsa ni ha. Ito ba rin taas sa itong sunataha? Uy, marama naman ito. Ang mga doka niya sinayaw. Nalingaw na po rin taon di ay mga kaudiyaka. Shoutout niya kaninyo ha. Natay mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Abag kay ni para sa inyo ang tanan mga kaudyaka, labi na tong mga nagluya, ang mga kalawasan diha, ang mga kaunuran. Nakoy copy atong sa malay-balay. No, ang Nerflex capsule para ni sa inyo ang mga kuan mga kaudyaka ha, sa inyo bitang mga ugat ba, mga unsay tawag ana? Inyuhang mga kaugatan diha, unsa na lang loko na na diha, unsay kuan sa inyong mga kaugatan. O, kanabitang naproblemahan ka mga kaudyaka kay kanang gapaminod ang imuhang mga kamot og tiil. O niya, murag na igapanusok-nusok sa imong pamanit. Ay, sinyalis na mga kaudyaka nga posible na nagproblema diya sa imuhang mga kaugatan. Munang gamit mo sa gitawag na Nature's Gift Nerveflex Capsule nga mapalit sa mga butika nga naadya sa inyong mga dool. O, taga 18 pesos per capsule na siya mga kaudyaka ang Nature's Gift Nerveflex Capsule. Dako ka ni siyang tabang kaya doon na kini essential vitamin B1, B6 o B12. Dako kay siyang tabang, labi nag katong mga tao nga kusog kay manghawoy mga kaudyaka ang kuan. Dali ra manghawoy ang

kanang bitong kalawasan. Bugat ang trabaho, nyawa ka kabalo na inaipit ng mga ugat niya, mga kaudyaka. O, ang solusyon, ana, Nature's Gift Nerve Flex Capsule. Mauna siya, mga kaudyaka. O, nadiri, kung namos malay-balay, ana mo diya sa may kuan, RX Plus malay-balay. O, nadiya sa may aglayan, mga kaudyaka. O, sa katong nangita. Kung napod mo diya sa may Kabanglasan, El Salvador Pharmacy, sa Manolo Fortich, Medrosa Pharmacy. Oh, Kunamos Valencia, Buparco Pharmacy, Luke Pharmacy, Sincere Pharmacy, Iris Drug, Valencia, RX Plus Valencia, Iris Drug Aglayan Bito, RS Drug Aglayan Maid. Og ingon ma GM Pharmacy og SJ Pharmacy. Mauna siya ang kanang gitawag nga Nature's Gift Nerveflex Capsule. Kapoy oy, nay mga panahon nga kapoy kay atong lawas mga kaudyaka, dali ra kayo ta matakil po, dali ra kay ta manghawoy. Kapoy kay nang hawoy atong lawas mga kaudyaka, oy kay lami kay panumbag og kanang itong tawo nga na tawo nga ang dagway murag tamtak. Grabe po nagtawo nga ang dagway murag tamtak. Ay mo kalimot sa katupong nga kalipong diha, galipong-lipong diha. Ah, natay gitawag mga kaudyaka ang Nature's Gift Verticure Capsule. Ah, shoutout kay nimo Antonia watching from GC. Aman ang GC. Ah, Bevelin Maglangit, shoutout kay nimo ingon man ni Dengski, pansin na pud ko Antonia, pansin ta na bitaw ka. Ang kaning Nature's Gift Verticure Capsule o Verticure Capsule. Oh, kana bitong kakalipong ka, kalat ka ng kalipong. Gatuyok ang kalibutan nimo, kung dili ang kalibutan mo'y gatuyok sa imo. Oh, baka ang imong gibati mga kaudyaka nga kana bitong oh, murag gadahili na ang tanan. Ang imong kakita murag ka landslide tanan bisag wagot. Delikado ba na mga kaudyaka, labi nagnaa ka sa lugar nga daghan kayong tawo. Sa lugar nga piot o daghang tawo, unya perting iganga pag yun. Unya mutokar na imuhang bertigo. Nakalisod kay ana mga kaudyaka. Lupig pa'y nakainom ka og Spirit of Douglas. Usaka tonilada. Kuyaw sa mga kaudyaka. Tagpila man ang Nature's Gift Verticure Capsule. ₱18 per capsule. Contega Ugil. Shout out to my Carmelites family at all. Mount Carmel in charge at all Escalante Negros. Oh, di tanima joke, naman sila sa Mount Carmel Church din. Di na to mabinuangan na kay basin kasabaan tas mga madre diyan mga ko. Di na to. Oy, shout out sa tanan mga guard. Okay, ang mga guard mga kaudyaka naminaw gininstahon sa tong programa. Guard ka? Guard ka? Oh, sige, greeta ka ha, pero wa mo ko kailan nimo, basta kay ikaw na guard ka. Bitaw mga kaudyaka, oy kay Antonia, paluwir ba ako na mo i-shout out po ko ba? Dintaw na ako mamemorize kadaghan mga kaudyaka. Uy, daghan kay tagihuna-una dere. Siyempre po, ang kaning Nature's Gift Verticure Capsule mapalit sa inyong mga butika. Produkto ni siya sa Nature's Gift Marketing Corporation. Sa katong nangita sa ilang FB page, i-search lang ninyo ang Nature's Gift Marketing Corporation. Ha? Ay mo kalimot, anak mga kaudyaka. Antonia, shout out dyan ka na mo, Antonia. Lami ihigop og utan. Oh! Mabitaw na magtanong mo sa inyong mga lataran diya. Kung napa mo'y lataran diya, pagtanong mo, oy. Pila na good na ipagpadagay dais mga kamutitaps diha o mga pitsay diha o mga alugbate diha. Anong di? Sige, ramog pangayok sa inyong silingan. Oh, pila na ipagpaligi diha sa oh, kamutitaps diha. Apilan din mong tanglad. Oh, tanong-tanong po sa inyong mga lataran, mga kaudyaka, oy. Di kayo magtanong na lang kagkalagot, permis inyong silingan. Abi ninyo, panahon nga krisis, mga kaudyaka, di na ta magpaasip nga nay ato kuwa gyod. Di ba, mga kaudyaka? Magtanong, walang mo isudan. Ako, di mo ko tamilig sudan, mga kaudyaka. Wagi ko naanad na nang mumilig sudan. Kung unsay naal, isod man pong mangita, tagwala, kung mura, gyud na. Pero manika, mutang manarbaho kay para makakauntag lami. Ba, ang kalami, bas magkaon. Pero muna giingon mga kaudyaka, o kung, o di gyud makaya, kay napatay pa eskwilang mga anak. O niya, napatay mga unsa pa ng kanabitong atua pang pangilang lanon nga bayran. Di mag, kuan-kuan po da? O, pwede ta mananom sa tuwang lataran diya mga kaudyaka, kamutitaps diya, palit diya kaog. O, ipapili ni may mong anak.
Ay, mga anak, unsa inyo, chicken o beef? Wow, lami kay Mixon ang gipapili mi manok o baka? Sure ka, papa? Lami kay atong sudan ron kay gipapili mi ni papa baka ba o manok? Oh, ay, sos, ay kabalaka anak, ako pa. Nakaswildo, bi ako karon unsa man inyong gusto nga kuan. Oh, unsa may gusto ni mo, gusto niyo mga anak, baka atong sudan, sudan karong gabi o manok? Pwede, baka. Ingon pong isa ka bata, pwede manok. O, lay-lay ang gusto ninyo mga anak. Oy, lay-lay inyong gusto mga anak. O, sige, sige, palit. O, nakoy 20, palit dito ang chicken o beef nga noodles. O, na, ano din mga bata? Yehey! O, diba? O, lipay din mga bata. Yehey! Chicken o beef! Imo din ang asawa kay nagtanong magkamuti taps. Hoy! Pag-pagkuhan, pag-hagpat sa kamuti taps ito, isagol na to sa itong noodle. Kalami, nanang, ano kung ano mang mangita mo kuhan mga kaudyaka kung mura yung kaya na to mga kaudyaka, di ba? Oh, ano nga? Ayaw ninyo dautang inyuhang kinabuhi tungod lang kay wamoy sudan. Salaman na ninyo, maura na yung sudan kay mura man po na inyuhang gi... pinengkamutan. Ah, mabitaw na mga kaudyaka nga. Ako mga kaudyaka nga sa una mo. Wami sudan, kunay, mantika, ahos, og sibuyas. Gisahon ko na nagtuyo. May nalang masimutan sa mong silingan. Usa akong gigisa, pero dito rataman. Onya, muna siya mga kaudyaka ha. Ang atuang Nature's Gift Verticure Capsule. Ay, gimog lipong-lipong diya mga kaudyaka. Oy, kagadugang-dugang, raman mo's problema, oy. Paniguro mo, labi na ning mga idaran, mga lulog-lula. Jokes on! Isa ko no kaadlaw, pagpaila, from Dayday. Ah, ano, this Dayday? Nay, nag-ayo na. Ayo! Ayo, te! Hoy, kadyot lang, saba na, oy! Hulat, saba, hulat, hulat, kadyot! Ayo! Ayo! Hoy, sa maning bataa, oy, kasaba, maning bataa ka paghulat, saba! Oh, unsa man imo ha? Papalit ko na og cocktail, saka mo cocktail, cook! Unsa man eh? Unsa man eh, basa para ba ni atong kamot, unsa man eh? Ingon ni mama, magpapalit lagi siya, cook! Cook ba? Unya, unsa man yung coke? Imnon eh, imnon? Tay, unsa may gusto ni mo, te? Ihaplas ko ni te! Ihaplas te! Ay, bugoy kang bataa ka. Maulagi, oy. Nga nung mangutana pa magyog imnon ng dele? Patukar sa tagsunata, ha? Ano man itong tukar na ko gabi eh, kaya ako itong ipatukar ng tagbalik mga kodyaka, kaya nalingaw ko ato. Mintras di pa sumo, ay sos ipatukar na to! Mabalik na po si Lady Antonia. Yeah.

0: dong, deke deke deke dong, pa pa pa.
1: May nalang, wala gamay atong problema na kakian. Wala may importante mga kodyaka nga sa usa ka adlaw, natay mga, natay ka na bitong buhaton nga mawa atong stress. Ba? Ana na siya, oy, natay tayo mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, ha? Natay gitawag Nature's Gift Memo Smart Syrup. Sa inyo mga kabataang barangay, diya mga kodyaka, kamo nagibahala, diya mga kodyaka, ha? Oh, ati man na inyo mga anak, ipaila-ila sa ila ang mga pagkaon nga ganado, sustansya og bitaminag minerales. Sa bayi dayon gitawag nga Nature's Gift Memo Smart Cap Syrup. Oh, inana na siya mga kaudyaka, ha? Oh, unya ang nakanindot mga kaudyaka kay para makatabang aron na sa ilang eskwelahan dali ra sila makasabot. Oh. Onya, dali ra sila makatuon sa mga leksyon sa mga maestra. O, inana siya, nindot be kayong mga bata, mga kodyaka, nga pag-uli, bitos balay. Iya pang ishare iyang mga natunaan. Di kay pag-abot sa balay, mga kodyaka, iyang ishare ang iyahang gi- kalagutan. Oh, ana na siya, kaning Nature's Gift Memo Smart Syrup, mga kodyaka, para uptake o bright ang future sa inyong mga anak. Para mailisan na ning galing ko dira sa diris nasod. Oh, kung inyong na bantayan mga kaudyaka nga ang Pilipinas wa na namao. Kana inyong mga anak nga inyong gihawiran di inyong mga anak nga inyong kauban di inyong panimalay. Wa man mo kabalos iyang kapalaran ana. Pero part ka sa iyang kapalaran. Tinod ba na? Instrumento ka, ikaw ginikanan, instrumento ka sa imong mga anak nga maabot niya iyang mga damgos kinabuhi. Unsa magaling iyang damgo, mahimo ba siya president, presidential spokesperson, prime minister, unsa pa yung mga dagkong ranggo. Ay mo kalimot, tapos tayo Nature's Gift Memo Smart Capsule. O kami food. O dili lang, kaya nga tong anak, ang atong tagaag nutrisyon, ang atong utok, gahinan po na nato, ay mo pag salig diyag idara na mo niya, di na ninyo ipagana na inyong utok. Mas ipagana, abi ninyo, kung maidaran mo, mas samot ninyo tagaan og panahon ang inyong utok. Tagaan og saktong nutrients, sustansya, vitamina. Ngano man? Nganong tagaan man ninyo mga kaudyaka? Tungod kay gakaidaran ta, magkalimtano naman ta. Ganaan day mo mga kaudyaka nga, grabe na inyong paningkamot og panarbaho, grabe na inyong tego mga kaudyaka. Unya pa pag-abot sa pagkaidaran ng alimta ni Mutanata. O muna siya nga gamit mo sa gitawag na Nature's Gift Memo Smart Capsule, ha? Di pwede limtanon ta, oy. Ilaron na ta. Kung limtanon, magunta ka. Ilaron na ta sa itong mga apo, sa itong mga anak. Ilaron na ta ba? Kung medyo luya magunta itong panguna-una, mga kaudyaka, di kay ta bright. O, oh, kanang kaminusan ta, binuangan rata. O, oh. Unya mo ingon din nga tindira ka mo ingon din. Hoy, ambi akong sukle. Ha, pila pa rin sa'yo mo kwarta? 100 akong kwarta, wagi ko nang tagag sukle. O, oh, nihatag po rin ka, Nara, o, oh, pila man ang kwaon. Ha, ah, 20 na tong akong dipalit, wani mo gihatag sukle. Nihatag in taon kag 80. Katawa in taon ang kuan mga kaudyaka, katawa ang tawo, kay wapa man siya nihatag og kuan, wapa siya nihatag og bayad, naghatag na kag sukle. Kay nalimot ka. Nalain kay nang limtanon ka. Munang pag-gitawag Nature's Gift Memo Smart Capsule mo, ha? Oh, Chipine Ilab, AL, Maglupay. Shoutout di ka ninyo. Antonia, shoutout di ha. Sakit sa likod, sakit sa bagtak, sakit sa hawak. Pastina, pastilan, tanan na lang ga sakit. Tama, jug ka, Antonia. Unsa may naingon ako nga tama ko, be? Pagsababi mo, nagtaka-taka lang kung yaw-yaw diri, ha? Kaya... Pero actually, mga kaudyaka, kaning gipang yaw-yaw bitaw na ako, usahay kay sakwa raman yung kaugalingon. Ako lang i-share sa inyo. Oh, i-share lang na ako sa inyo. Kanang mga trivia-trivia, nagyo na diris Google na ako gikuha. Pero ang kanang bitaw ang kabahin sa panginabuhi. Kung unsay na, nasabtan ako sa panginabuhi, mura po na akong i-share sa inyo. Basta hindi, muuyon mo. Ang mu-object! Ah, pagkuhan mo diya, pagdok-dok mong kagulingong gabel din. Antonia, pwede ipasirok stika? Kay ipulit ka sa kong teddy bear? announce sa manis Marco ngano ipa si Rox makunimo nga na kita da kag tidibir nga nay bang. Ay magkalimot Nature's Gift purple corn coffee katong mahiligon di og pangapi. Puslay na inyong kape oy. Kung ang inyong kape oh makaangkon mo og gana bitang busaw-busaw. Kung ang inyong kape taga-taud-taud ka na lang mo ihi tag usa ka draper, siging-sigingon ka pa. Palpitate ka pa agoy ilisi na imong kape. Oh, ang imong imnon Nature's Gift purple corn coffee. Sus, grabe ni kanindot nga kape mga kaudyaka oy. Nanindot kani nga kape, tingay gani niyo gamit mga kaudyaka, grabe ni antioxidants. Grabe oy. Oh, lami ang lasa, labi na guwa pa mo kapamahaw. Unya napakit siya mangusti na natural anti-inflammatory. Unya napakit siya barley grass, source of fiber o vitamins. Tistingay ganyan ninyo. Saan ko ninyo pagkabalog? Di mo try mga kaudyaka. O muna ang katungwa na nuway pa. Ay, dili. Panuway mo kay lain. Lagi kayo na ayaw mo pang yung panuway mo kay lain. Pagsuway mo. Ala, mana siya mga kaudyaka ba? O, tagpila man eh. 35 pesos per sachet. Makaingon mong mahal. Itandi niya sa ubang kape pero na natanan oy laliman ka ang di ka bawas makabawas oh kanang galisod ka og bawas mga kaudyaka labi nas buntag utog hapon ang pirmi kakaon oh niya bisan unsa na oh pila na kaka plantation sa kapayas imo na hurot ug wa gyapon oh shout out kanimo Selvin Balakwe usa di pagbasa sa imong Balakoy Balakwe ingon man ni Alex Pintes Mendez. Oh, Carlito Modok, Eroy Dance, Jess Hong Kong, Jennifer Samosa, Juliana, og Novi Mike, nalingaw sa imong music. Oh, Jabs Tabo-Tabo, Jess Ambuanga, Generous Gandianon, Papa Jonas, Ling Antonia, Loren Cabuylo, Iman Cruces Rodriguez, Gono Victor, Wang Lin Wang. Shoutout kay Dodong Maano, ma'am. Akong lolo, ganahan kay nimo. Hi, lolo! Lolo! Aileen Ato, shoutout ya kaninyo. Aga syempre po natin kitawag Nature's Gift Vision Pro Capsule. Kani, para sa inyong mga mata. Kung gusto mo mga kaudyaka, bito nga, kanang hapsay ang imong pananaw sa imong mata, makakita kag mga nindot nga mga, sayang kayong view sa, oh, sayang kayong views palibot mga kaudyaka, unya, di mo maklarog tanaw. Ay blurred imong mata. May gay, kaya natin itawag Nature's Gift Vision Pro Capsule. Tagpila, 18 pesos per capsule ra, oy. Gusto mo nga mas hayag o mas klaro inyong pananaw? Naba ka na igagabon-gabon. Oo niya, ang kuan ninyo mga mata, mga kaudyaka, may kanang daghan kayo mong kakita, nga di na mo makita. Mga hugason nga plato, ikaw rin nakakita. Mga galutaw sa CR, ikaw rin makabantay. Mga cobwebs sa inyohang alkuba, ikaw rin makabantay. Parang di na na maayo. Mary Jane Salazar, request ko dayang-dayang. Ingon man ni Jiffin Ilab. Oh, shout out ya kaninyong tanan, mga sugindig paminaw ha. Basta kay ang tanan nato mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika nga nadya sa inyong dool. Siyempre, kininga oras, kininga programa, gatod ka nato sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, Memo Smart Syrup, Memo Smart Capsule, Verticure Capsule, and Nerflex Capsule, Nature's Gift Vision Pro Capsule, o Nature's Gift Purple Corn Coffee. Kini si Lady Antonia para sa programa Hodiaka sa Kahanginan! Rock, rock, radio,

0: Radio Magbag.
1: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
2: Put na ming mati ka niyo, pa-check up ko dito. Pas doha pagyod ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala, kana na lang jud sa kapi na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pag katong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan man sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik, dayon na jud ang imuhang UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na eh. Sa una maproblema na siya kada medical niya sa kuti, lala na imong kuan tiba imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simbi ako din ang giampo no nga Lord, tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal, kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maay man to, kay pag kape nimo buntag sayo kape nya ko to inom na pugko 3 times ini kape jud ko nga paragis bila-bila. Lisa Heron Pausos, kuan ako 5'7".
1: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
3: Dili tanan nga nasayop kinahanglan isalikway ang uban angay hatagan og ikaduhang higayon. Ang Bagayan City Parole and Probation Office nagtabang sa mga probationers o parolees aron mabalik sa komunidad nga responsable ug mapuslanon. Pinaagi sa rehabilitation, moral guidance ug community service, giyahan sila padulong sa bag-ong kinabuhi ug paglaom. Atong suportahan ang mga programa sa Bagayan City Parole and Probation Office alang sa malinawon ug makatawhanong komunidad. Duol lang sa second floor Hall of Justice, City Hall Compound, Bagayan City.
4: Seth Living Testimonies.
5: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
6: Na landing ko sa ospital yung dahil nagugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
5: Pinagi sa gahom sa Sed Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
6: Salamat kay na atong Sed Cogon. Karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Bukod Sotongaw.
4: Living Testimonies.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong sulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong bigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
7: Sed Kugon Herbal Capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
9: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
10: Ako po si Elviro sa Piliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako rin, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alauna sa hapon.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: August is National Lung Month. Ang pagkakaroon ng malusog na baga ay mahalaga sa pagpapanatili ng lakas at kalidad ng buhay. Upang mapangalagaan ito, iwasan ang paninigarilyo at pagkakalantad sa usok, panatilihing malinis ang ating kapaligiran, magkaroon ng aktibong pamumuhay, at kumonsulta agad kung makaranas ng mga sintomas sa tulad ng matagal na ubo, hirap sa paghinga o pananakit ng dibdib. Sa simpleng pag-aalaga sa ating baga, nakatutulong tayo sa pag-iwas sa mga sakit at pagpapanatili sa mas malusog na pamayanan.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
2: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Dagana man na tong akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
1: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: August is National Adolescent Immunization Month. Ngayong National Adolescent Immunization Month, hinihikayat ang mga magulang, kabataan at buong komunidad na suportahan ang pagbabakuna ng mga adolescent. Mahalaga ang mga bakuna upang maprotektahan sila laban sa mga sakit at mapanatiling malusog habang sila ay lumalaki. Magtungo sa pinakamalapit na health center o kumonsulta sa inyong paaralan upang malaman na ang mga angkop na bakuna at iba pang serbisyong pangkalusugan. Sa sama-samang pagkilos at napapanahong pagbabakuna, masisiguro natin ang mas malusog na kabataan at mas ligtas na kinabukasan.

0: Radyo Magbating.
1: Ang atong kahimsog mahinungdanon og angayang tagaang pagtagal maong ang Zed Marketing. Karon magadalit ka ninyo niining talagsaong tulumanon, mga giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Hatod ka ninyo sa Zed Liniment Oil, haplas sa kaupayan, giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Uba ni Ma'am Michelle Miral Galve, tulumanong magagiya o magahatag o mga tambag aron ang lawas nato magpabiling himsog og luwas sa mga balatian. Pinaluyuhan kini sa haplas ni Milagrosong Mutabang ang Zed Liniment Oil ngagikan sa Zed Marketing Incorporated. Giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Ug karon aliana ang atong anchor woman, Ma'am Michelle Miral Galve.
2: Nasayod ka ba na kung mapaso ka? Mapaso, yes. Kanang init ba? Nga mapaso, bitang imuhang panit? Nasayod ba ka nga makatabang nimo kasama ang Zed Liniment Oil? Kini ang impormasyon nga makatabang ka nimo kasama gihatod sa Zed Liniment Oil. Sige, maghisgotag lahi na pod nga kaso. Uyawag gid aning Zed Liniment Oil. Daghan man kaayo og mahatagan nga tabang kasama og solusyon, no? Sa atong mga panginahanglan sa matag-adlaw. Di lang sakit sa lawas, pamaol, mga panuhot, tuguban pa, di lang kaspa, di lang kuto, pati paso sa panit kasama makatabang sabdiay, no? Kining paso sa panit ba kanang masamad ta or siguro resulta sa kanang init nga tubig, yabaan mata, mantika, kalayo, or mga mainit na butangan ng pilit, no? O nayambo sa atong panit. Siyempre, kasagaran gyud ang mahitabuan na mga kasama muburot mangid na, no? Ato ang skin nga affected. Tapos magtubig niya, sakit, gyud kayo na hap, dos, gyud kayo na mga kasama. Kung kinsa may nakasulay din kapaso, no? Halos sana naman siguro ta pertig yung sakita. Mga kasama ka nang mapaso ta. Ako, daghan naman kong beses na paso ko. Bata pa ko. Karon, wa pa ko kahib. Wa pamampog ko na paso recently. Kay kung kahibaw pa lang ko sa una nga pwede di ay ang Zed Liniment Oil ibutang. Agibuhat taon ta na ako. Pero sige lang, no? Di man ta gusto nga mapaso ta. Pero in kaso lang, og dunay emerhensiya kasama, og mapaso gani ka, butangi og Zed Liniment Oil. Ngano nakasulti ta na? Kay mismo mga kasamang tag-iyan. Tag-iyan ng Zed Marketing siya mismo gamit niya si Sir Mark, no? Si Sir Mark, naminaw ba siya karon, no? Ang iyang experience kasama, napasok ko no siya sa tambutso sa iyang motor. Niya, may biyag tambutso ang gamay nga big bike raba ni iyang gimaneho during that time, mga kasama. So, ingon pa niya, tested gidaw ni niya. Napasok siya one time sa iyang, sa tambutso sa iyang big bike. Wala siya ning gamit og toothpaste kay lagi, no? Base sa iyang pong na experience kanianto, nga muburot bayag yun, niya, magtubig, no? Kung atong butangan og toothpaste. Amot nga nung ging anaan po na to, naahatan na nunga. Pero sa dihang, gibutangan daw niya og Zed Liniment Oil ang iyahang paso, mga kasama. Wala gidaw kuno ning burot. Wala po ng tubig, eh? Iyang gihaplasan dayon. So pagkapaso, butangan dayon og Zed Liniment Oil right away, mga kasama. Ang nahitabo sa iyahang paso, wala lang tubig, wala nagburot, na ugalang siya sa iyang kaugalingon. Wala na po nagulat sab kuno. Meaning wala nagmarka, wala scar sa katong paso nga dapit. So, lagi, kung kahibaw pa lang kung ano, daghan kung mga paso-paso steel ba, no? Pero sige na lang. Mga kasama, ikaw nga naminaw karon, base na kay paso o diha, mag-ulang ka na paso, or kanang di man ta gusto mapaso, pero kung panahon again sa emergency, please know, nga pwede kayo, makatabang kaayo, ang Zed Liniment Oil, mga kasama, sa mga paso-paso. Oh, amazing kayo. Na po kay, nailhan po ani, si Sir Jemry po, sa Zed Marketing gihapon, nga niingon siya nga, gisulayan po gido niya, kay daghan lagi kaayo nga, sila mismo na amaze sila nga ang ilang mga customers maway mo ingon nga tinuod yud kuno sumoto sila pod nga samtang naga market na nadunggan nila na nga mga testimonies ila pong ibuhat silang kaugalingon. Sir Jemry pod to nga napaso pod siya sa imong gihapon, wala gidaw nagtubig, wala nagkanabang naghubag ni burot, wala na pod nag naugara pod unya, wala pod nag scar, no, sa based na sa ilang experience og daghan pa nga mga testimonya kasama. So again, no, kasayuran para natong tanan impormasyon nga makatabang mga kasama panahon sa mga emergency, sama anang mapaso ta, pwede gyud kaayo di ay gamiton ang Zed Liniment Oil. Ang haplas ng masa nga gisaligan mga kasama sobra na 20 ka tuig ni ang Zed Liniment Oil.
1: Inyong nabati ang atong tulumanong giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Hatod ka rin sa Zed Liniment Oil, hapla sa kahupayan, giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Uba ni Ma'am Michelle Miral Galve. At ang ilang yapon kininga tulumanon sa samantak na usamang sibyaan. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alauna sa hapon.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
2: BBC Daglit Daglit Balitang Balitang.
4: Kabagting o kabukada, mayong hapon ganinyong tanan, aniyan ang BBC Daklit Balita alauna. Dakpan sa Joint Police Operation ang nitibong taga Sibutad, Zamboanga del Norte nga usa ka top 4 most wanted person municipal level tungod sa kasong qualified rape by sexual assault sa barangay Cuyab, San Pedro City, Laguna. Ipatuman sa mga otoridad ang warrant of arrest nga gi-issue sa Family Court Branch 4, Dapitan City, Zamboanga del Norte ngadtong Abril 27, 2026. Adunay girekomendang piyansa nga 200,000 kapesos. Inyo nabati ang Daklit Balita alauna. Ako si Bagding 29, Cheryl Unyut Liraza. Dagang salamat ug mayong hapon kaninyong tanan.
2: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang. Radyo Bagbating.

0: Bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
1: Sana all.
0: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
0: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
3: August is Family Planning Month. Isang paalala na ang responsabling pagpaplano ng pamilya ay mahalagang hakbang tungo sa mas malusog at mas maayos na kinabukasan. Sa pamamagitan ng family planning, ang mga mag-asawa at individual ay may kakayahang magpasya kung kailan at ilang anak ang nais nilang magkaroon. May iba't ibang ligtas, epektibo at angkop na mga family planning method na makakatulong sa pangangalaga ng kalusugan ng ina, sanggol at buong pamilya. Bisitahin ang inyong pinakamalapit na health center o rural health unit upang makakuha ng libre at tamang impormasyon, gayon din ng mga serbisyong pang family planning. Magplano ngayon para sa mas ligtas, mas malusog at mas panatag na bukas.
4: Seth Living Testimonies.
5: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hitgana, iyang yaplasan sa Sed Liniment Oil og dali ra kini nga naulian.
6: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hitgana mo to napaso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Sed Liniment.
5: May gani kay nag Sed Liniment si Reynaldo og siya natabangan.
6: Tangan siya Sed Liniment, wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
3: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede ka nga makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
7: Pardue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
8: Rock, rock, radio, bag, bag, ping, ping.

0: oras, a la una y media.
1: Radio Barbarín.
2: Handuraon na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
3: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Radio Magbang Ping.
4: Oras, ala una y media.
3: Radio Magbang Ping.
5: Handuraon na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
6: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo iking balatia nagsapuang sa imong saluma.
7: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
8: Kinsa siya!

0: sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminog? Welcome sa tong panaguban. Sa atong programa ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero uso. Tutuki lang di ba dagaton ka. Hinaot paunta nga naamos maing panglawas kay kunako ang inyong balusan. Haloy sa Dios, maayo raman. Ning atong programang Tudling sa Mga Garay hatod kaninyo sa Wonder Herbal Oil, haplas walay kaparehas. Atong Wonder Animal Vita, vitamin sa mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus, ang atong Vitron Drops, atong Vitron Syrup, atong Vitron Tablet, o ingon man ang atong Wonder Herbal Coffee, no? O niya, napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. E napod tayo produkto nga Wonder Himuid mga pinalanggang tigpaminaw. Napod tayo Wonder C+. Wonder C+. Nasay syrup, o niya, napod na siya'y kinini ang kapsul. Muna na kanindot kayo akong mga pinalanggang tigpamina. Pabalakas ako ninyo, be, kahit tudling sa mga garay ko ni. Kanunay kong mawi-wi ang panid sa akong kagahapon. Niyatong panahon nga gipalabi ko ang akong pagkamahigugmaon. Kasakit mang handumon ang gibati ko karon. Kaywa mo ako gibinlan og luna sa kasing-kasing mong masulubon. Kung imo pauntang hiklaron katong kita pa ang malipayon, kita pa ang malipayon. Pamasin nga maangkon ko pa ang lalik mong mapahiyomon. Panawad-an sa paglao mga akong kaugalingon, kaya wa na gyud nakita ang imong anino sa akong katulog. Hagbay nang nang labay ang panahon. Samtang ako naginusara, dili masabot ang akong bation. Hinoon, di na mabalik ang adlaw nga nagpadayon. Huwaton ko na lang ang dili susamang sitwasyon. Ano ako pa man ang nakaangkon sa masakit nga sugilanon? Daghan man untang wa nagseryoso sa ilang pagpanamkon. Panwa man gani ako na haniyag para bangi-bangion. Ingon man ako sa usa ka tawo nga matinulahan. Ning ni ako nagpahuway nga di mahikalimtan ang kagahapon. Pansa daw mahagkot ang paglaom nga para sa karon. Bisan pag magpahilayo na lang hangtod mo dipig ni anang samang sa kamatayon. Aron lamang lumsan ang masakit nga kasinatian sa gimahayan kong higayon. Alang to kaninyong tanan. Tudling sa Mga Garay.

0: Pinalanggang Tigpaminaw. Atod kaninyo sa pinaka the best nga Wonder Herbal Oil, haplas nga walay kaparehas. Kamu ba? Kamu nga pagka-try sa Wonder Herbal Oil? Basi katuo mo nga, hyping rana, kabalo ka na, parehar na tanang haplas. I-try ninyo. Oo, kung i-compare ninyo ng haplas kayo mong naandan, huwag na nga itong Wonder Herbal Oil para ikaw mismo ang makadetermine kung parehar ba siya o dili. Oo, takita na promise. Wonder Herbal Oil. Na pinaka the best nga kuan haplas mga pinalangan ding Paminaw, Wonder Herbal Oil. Magmahay yun. Oo, kay nindot ng maong haplas. Oo. Minawa ha, testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Unsa kay pangalan ni mo, ma'am?
2: Aurea.
1: Aurea?
2: Pinalte.
1: Taga-asa ka, ma'am?
2: Naadiri sa subdivision Amaya, Cagayan de Oro City.
1: Ah, okay. Pagamit ni mo og Wonder Herbal Oil, ma'am, kanang dali ra kaing nawala ang kuan, sakit sa tiyan, unsa man?
2: Dali ra. Nindot kay siya ba kay makatambal kay kahit unsay masama, tambalan, mga ulian, then sakit ang tiyan. Inom ana, ibutang sa ininit, then imnon, maulian man po dayon. Dayon ang kung na mga sama-sama ba, kung na yung mga, kung sana, mga matagtiki nga hubag, maulian po.
1: Ang imong gigamit, ma'am, Wonder Herbal Oil.
2: Oo.
1: So, sakit sa tiyan, kabuhi, unsa pagyod?
2: Kanang mga nuka-nuka bitaw, then masamad, tambalan, ana, ang ipon po, butangan na mo, ana, ulian man. Palihog ko, katong mga naminaw, pamalit na mo, ana, kay makatabang yun na, maayo kay siya nga tambal.
0: Unana kanindot ang Wonder Herbal Oil. Pero ti, epektibuha ay. Kanang atong Wonder Animal Vital, labaw na. Tulang buhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda, o guban pa. Ato nang gamitan ng Wonder Animal Vital. Ha? Oo. Tingin ninyo ka na inyong mga baboy, nipis kayo nagtambok, bagak ikunod. Lami, ay, lami, lami humbaon. Ha? Oh, ania kanang inyong mga bibi, mga gansa, mga pato, daghang itlog na, dagko pag yun. Nindot yun ang Wonder Animal Vita. Aminawa, testimonya na gamit sa Wonder Animal Vita.
3: Ako dahil si Quarcel, Danilo Makabindar. Dansoy akong dagnasir, dire sa Poblasyon Lantapan.
0: Mm-hmm.
3: Kaning kabahin ni sa Quarcel sa Animal Vita.
0: Mm-hmm. Sige, Salty Amy, unsa ka epektibo ka ng Animal Vita diya sa imo ang mga alagang hayop?
3: Unang-una di ay, may kapusunan nga nagamit aning Animal Vita. Sa ako raning kasinatian nga nagamit ko, sukad nagbuhi kong manok, baboy, o kanding.
0: Mm-hmm.
3: Nakita ginago sir nga, murag maayo yung epekto kay ang akong baboy, dali rani dako. Gani, sa tulo ka bulan, niabot na siya og 115 kilos. Sa upat ka bulan.
0: Ah, 115 kilos. Dako na kayo.
3: Oo, upat ka bulan lang. Na, tapos, ang akong kanding, nakapalit ko dito sa proklosi sa kulasihan, gamay kaayo, sir. Murag, imo og matumbaga na yung halos na rin nakabakot tungod sa kaniwang.
0: Hmm. Unya, gipagamitan din mong Animal Vita.
3: So, moya kung gamit ang Animal Vita, sagol na ko sa bahog niya o ganing sa tubig. Kalos ginawa, sir, mga kapinbulan, halos na di na ko kaila sa kuwang kanding kay medyo nibukad na giling lawas.
0: Dali ra kayo kabusok?
3: Oo, dali ra. Rayon pagkasunod si Mana, nagulag na din siya. Rin hantod nga nakaanak din siya, wakabok.
0: So, wala kay lain nga gigamit Animal Vita ragyod?
3: Animal Vita ragyod, sir, kay itistingan lagi na ko bago uno sagid siya ka-efektibo. Dako ang epekto sa imuhang pagpamuhi, gamay ra gasto.
0: Amiteng Wonder Animal Vita, sigurado niya, Wonder Banaba Plus. Nakay bugon-bugon sa suso, goiter, bugol-bugol sa matris, lisod kang ihi, bawas. Kaning Wonder Banaba Plus mo ni mong gamiton, ha? Ha, testimonya na gamit sa produktong Wonder Banaba Plus.
4: Kumusta, sir? Kinsa kanini, sir? Ako si Kwan, sir. Alex Hamigin, sir. Tagakarumin, Cagayan de Oro City, sir.
5: Nag-text mo at nagpasalamat ka sa Wonder Banaba Plus.
4: Hey, soltero na sir. Inood yun sir. Dago kayong tabang ang Wonder Banaba Plus sir. Kaya tungod na ulian ng problema sa akong pagpangihi sir. Dugay na kayo na kunong giladala. Kaysa una, pagpangihi na ko, sakit gid kayo sir. Sakit yun. Di gina ko makayaw sahay ang labinasong pagpangihi sir. Ang gabi, lisod gid kayo ipangihi sir. Kaya grabe ka sakit sir. Kaya, bisag kung saan akong inom og kwan sir, tubig, mora maghapon. Mong nagpasalamat ko sa inyong produkto sa Wonder Banaba Plus na ulian gid ko.
6: Dugay na kanigamit ani Wonder Banaba Plus.
4: Bag-o pa yun, sir. Kay katong mga niaging semana nakadungog ang akong asawa nga naa daw tambal adunggan sa radyo sa programa ni Kuya Cardo sa Tudlo.

0: Bisa nga garay moto yang giingon nga wonder ba na ba plus lagi daw nya gisuya na mo sir unya sa dihang nakatumbar nako pila ka adlaw dili naman ko batio sa sakit sa akong pagpangi unya ka nang okay na gid kay ang pamati sir wa gid wala ing gitumbar nga tambal o unsa dia basta katorge nang wonder ba na ba plus grabe kay epektibo yung tambal sir salamat kayo sa inyong cancer produkto sa wonder ba na ba plus
1: Nana kanindot ang atong produktong Wonder Banaba Plus. So, di ba? Magaray day ko dia Sitio San Vicente Barangay Hacienda Maria San Isidro Liti sa Tayong Family o Gusila Family from Ruel Tayong of Nabal Province Biliran. Great ko kuya sa Liego Family sa Prosperidad Agusan del Sur. Salamat kuya. Aray ko sa mga side sa akong bana nga patay na sila uti uboy. Patay naman eh. Nga nagtatay undo mama ikaw o akong mga igsoon. Malasarte family bragat ako si Inday Malasarte mo request ko wishing it was you. Salamat Kuya Carl Stiay. Sa nagkantahan na always minaminaw si Muntudling sa mga garay si Henry Maniman po Kuya dali sa Kadiis. Carmen Cotabato, salamat kaayo ni mo Kuya Cardo. Dito ko sa asawa nga nag-quarry, nag-greet Dudoy Ranua, taga Medina, Misamis Oriental. Garay ko akong amigag amigo sa San Miguel, sa Buanga, Sibugay. Garay Bibi sa Surigao. Shoutout lang ko sa taga Carmen. Salamat Kuya Cards. Greet na ko tanang tigpaminawan rin sa Nabunturan, Davao de Oro. Nag-greet Jocelyn Aransis of Nabunturan, Davao de Oro. Thank you Kuya. God bless you. Tagpila ang Vitron Syrup Kuya Cards. Vitron Syrup. 200 mo siguro na. Vitron si 200. Sakto gina ko nakatama. Ragi pa rin ko. 200 na Vitron syrup mga pinalangan tigpamin. Ay mo kalimot aning Vitron drops. Itong mga bata bago na tao taman 1 year old. O niya di kay hingatulgo ni Vitron drops na. Kaya ang inyo naman pasangin lang na. Kaya nagkinabog mula eh. Vitron drops na eh. Alam mga bata gamay bikil, hilantan, hospital na yun. Ay Vitron drops na. Paminawa ng testimonya na gamit ang Vitron drops. Bata ha. Moy pagkatao taman 1 year old.
2: Ma'am, unsa man day mo experience ani atong Vitron drops na kay gamayng bata nga sa home ani?
3: Oh, naa ma'am.
2: Pilay edad ma'am?
3: 4 months.
2: 4 months. Oh, unsa man puy nahimong epekto sa Vitron drops para sa imong 4 months old nga bata ma'am?
3: Siya ma'am, lang pamiro ka lang ng inong dami naman di ang katulog. Ngayon sa iyang pagtutoy. Yun nga ako pa siyang nakuha nang sa iyang sakit nga katulog kang kalibanga.
2: So nagkalibanga po dahil nag-appeal ni imo hang 4 months old ma'am?
3: Yes ma'am, na-admit niya siya at wala pa siya 1 month.
2: Then Vitron drops imo hang gipainom sa iya ha?
3: Oo ma'am. Nung hatid siya rin ma'am, wala din akong gimintin.
2: Okay, so daghan kaing salamat ma'am. Unsa kayo ito yung pangalan?
3: Regina Kagaanan.
2: Taga-asa?
3: North Mapang, Purotratro.
2: Okay, daghang salamat ma'am. O God bless you.
1: Nana, kanindot ang Vitron drops. Katong mga kaigsuna na to diyang namina. Vitron syrup, okay po di kayo para sa 2 to 12 years old. Na kay anak nga, lisod kayong patulogon, dugay matuog ba? Sige lang duwa gadgets, i-Vitron syrup na nimo kanang 2 to 12 years old. Bugo sa klase, unya, pili ang pagkaon, i-Vitron syrup na. Para po nga, dili daling magsakit ni mong anak, i-Vitron syrup.
4: Nangakop ako, sir, kina nagpalit siya, o kuan, Vitron syrup, sir, dayon. Katong na time, sir, dili matulog, dili sa mukaon, din, liyot kayo siya, sir, ba, dayon. Nagpalit mo, sir, yan, yun, anak mong anak nga. Nak, pagpalit ko no anak, yun, akong apog karoon, sir. Tambok mati, sir, dili din yung hinambog, sir. Tambok na siya, sir, dayon, pagkahuman, may na matulog, sir, oy, taon na sa pagkainom sa Vitron, sir. Sus, kana na ang matulog sa raka oras, karoon, sir, matulog at utso. Mm-hmm. Mata si sir, alas 11, unto na yun sir, tinuon yun sir.
5: Ah, pangalan o address?
4: Si Tita Hilo from Karangan, Usami City.
1: Nana, kanindot ang ato ang produkto nga Vitron syrup. Ang Vitron tablet, maupon. Para mo ni sa 13 anyos ang edad pataas, apil si tatay, nanay, lulo, lula. Itong mga uyuan na ito diha nga, luya ng tuhod, dali kay magsakit. Vitron tablet ang atong gamit. Raminawa, testimonya ni gagamit yung Vitron tablet.
6: Ako si Renato Sinya, Agati Guma, Pagadian City. Efektibo dyan ang Vitron tablet. Eh, katong ilantan ko, dili man dyan taganahan mo kaon. Inginom ko ato, mga dua kaadlaw tulo, higana na akong kaon. Dayon, kami po na akong tulog, but since magabihin na ako, iinom kay tulgol mo ito, buntag na ito yung limon. Tumikan sa tambal nga Vitron tablet. Efektibo dyan o salamat kayo sa inyong mga produkto nga ipinalanginan dyan sa inyo.
1: Ingon na kanindot ang produkto nga Vitron tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Kuya, wala may tablet ang Wonder Cardio Care o Wonder Capsule Himoidris sa Inita o Baligya sa generic dudong tax. Wala di ay? Huander, dili na tablet capsule na, Huander Cardiocare capsule na, ganang Huander pod himoid capsule po na, dili na tablet ha. Garay kong lula Inkar nga always na minaw sa imong programa, Damir sa Tabugon. Salamat kuya, God bless. Si Mirianis Cebu Barili, asa ta makapalit og Vitron syrup og Vitron drops di Cebu? Salamat sa pagtagad kuya. Naguna di sa mga parmasya og butika gon. Si Tatay Noy ni 83 anyos ng Libak Sultan Kudarat. Kapila mag-inom sa Banaba Plus sa kada adlaw kuya, salamat. Shout out ngatong Remedios Gomez dia sa Isidro Baroy gikan ni Dilia Gatan sa Osamis. Red ko sa mga buutang silingan sa Barangay Bilyapas, labi na kang Helio Muntadas sa Barangay Bilyapas. Katong atong mga kaigsuunan, kung gusto mo ka nabitawang kuan, kanang kapi nga, nindot po ning kapi ha, kay bisan og herbal, pwede lang to ba? Kanang Huander Herbal Coffee, hindi ng kapi ha. O niya, stevia ang gigamit pagpatamis, anak mo na, dili gyud ka magpalpitin, niya, di po mutaas imong sugar, dili po mag-aslom imong ginhawaan. Kanang Huander Herbal Coffee, mga pinalanggang digpaminaw. Lamina. O, tistingi, suwaye, lamina. Mo, kuana, mutunaw nag mga bad cholesterol sa imong lawas. Kanang atong Huander Herbal Coffee, mo normalize po na sa circulation sa imong dugo. Not good. Kanang Huander Herbal Coffee. Kung naakay problema sa imong blood pressure, mo spike lag kalit, mo taas lag kalit, problema gina, no? Ayaw kumpiyansa ng high blood. Kay kanang high blood, na, mutuo mo lang kung sa dili. Delikado na. Daghang nangamatay, ana, o daghang ang uba na otrong linakwa, na hiwing na wong. So, kung naakay problema sa imong blood pressure, akong i-recommend mo kanunay, mag-inom ka o Huander Cardiocare. Makatabang na nimo. Pero normal ang circulation sa dugo sa imong lawas. Dili ka basta-bastang atakihon sa high blood. Huander Cardiocare. Muna'y pangalan, Huander Cardiocare. Muna'y pangalan, mga pinalangan, di ba minan? So, atong yangyo, ang atong mga kaigsuunan, ito pong mga nagamit o Huander Cardiocare kay mga hayblaron, dili po tapoy di magsalig, di ba nga? Mayroon ka, nag-inom naman kong Huander Cardiocare, ingon si Kuya Cards, okay naman na niya, imunta ng kontra, imo pong kaunon! Oh, makahamal kag humba, why limit? Saka kaya po yung blood pressure niya, no? Manang kinanglan ta mo gamit og Huander Cardiocare. Kanang manambal ganita, kanang naganita yung mga ginainom nga para makaayo na to. Likayan po na to ng possible nga mo'y makapatrigger, di ba? No? Pero na kung nanang nakay kagid, nanambal kag para sa kagid, sige po kag kao kontra sa kagid, di kinamaulian ni mong kagid, no? Mauna kinanglan nga likayan po di mo. So kana po nga to makaigsuna na yung mga almoranas, natay Huander Himuin, di ba? Oh, kanang mga kulon problem. Mo Huander Himoid man na, maibigin ang Huander Himoid, probinantistid na may gina, maayo nang gamiton. So katong wapa kasuway gamit ang Huander Himoid, mo try mo lagi. Epektibo ng Huander Himoid. Testing is suway gamita ka epektibo ang Huander Himoid. Katong wapa ka try o gamit na, mas maigin mo try ka eh. Nindot mo ng Huander Himoid, mga pinalanggang digpaminaw. Kulon problem og mga almoranas. Alam po nang nalabanan natin alipog ayaw kay basig apiki na, no? Igo-igo lang po. Almoranas o kanana ang colon problem, Huander Himuin. Gusto kag dili kadaling subawan, di kadaling hilantan, pag inom og Huander C+. Okay, kanang mga bata ninyo nga 2 to 12 years old, naman tayo sirap nga Huander C+. Napo tayo kapsul nga Huander C+, para sa mga dagko. Kay kani magong vitamin C kay di mo good kaya sa itong lawas mag-produce o vitamin C. Munang kinanglan kitang mag-outsource. Kinanglan kitang kuan, baka nang mo-inom kita ba? Kay ang atong lawas, di niya kayang mag-produce o vitamin C. Mag-outsource ta, munang magamit ang Huander C+. Natay Huander C+, ha? Natay syrup sa mga bata nga 2 to 12 years old. Unya, napod tay kinini ang capsule para sa atong mga kaigsuunan nga mga 13 anyos pataas. Importante kay nang Wonder Vitamin C kanang Wonder C Plus, importante kay na. Labi na karong panahon nga mag-uwan, mag-init. Basta pangita mo vitamins kanang Wonder, Wonder C Plus. Mo na atong pangitaon mga pinalanggan tigpaminaw. Inyo nang makaplagan diha sa inyong mga suki nga mga farmasya ug butika. Wonder C Plus. Red lang ko sa kay Papa Sunny naminaw sa imong programa ug kay Mama Lingling from Takir di sa Ilihan, Tabugon. Aray ko ni Manang Genevieve Ursal taga Nipa Muabog Tabugon, Manang Marita, greet lang ko sa ako mga kids. Jimuel Abilino Jr., gikan ni Gina Gina Pilit Ursal from San Jose Bourbon, Cebu City, Cebu. From San Jose Bourbon, Sitio Marites. You know, Lord, shout out sa akong mga anak sa Kimtras, Bugidnon, Dudong, Aro. Bansayang asawa, si Bibi og mga anak. Nagpa-shout out iyang mga ginikanan sa Lawis, Sindangan, Bibi og Tio Pulido. Sa akong bana, si Junjun Pugusa Jr. na pag-aray Gisil sa Agusan del Sur. Salamat kayo ni mo, Kuya Cardo. Kuya Card, shout out ko sa akong mga anak, Lovelyn Sulana, Jubin Sumalinog, Saldi Sumalinog, Arwin, ug akong mga apo, Leah Joy Sulana, Lini Judil, Saldi Junior Sumalinog, Miljin, Daryl Basa ilang nanay, Luz Biminda Sumalinog. 32 anos, purok 12 apirduungan, salamat sa pagbasa. Pag-aray ko ni Silingan, Doro Anghi de la Pina, Robert Pia, Yan Edwin Turmis, Bukina, pag-aray Ernesto Piquet from Usami City. Ang mga Silingan, o kanimo, Kuya Cards, pag-aray Migs Tagamaras. Kuya, pag-aray ko akong papa, si Francis Galurio. Salbo, kuya, since birth, wa ko kakita niya untay, buhi pa siya, Kuya Cards. Ang nagpag-aray, Miri Salbo. Salamat ka nimo, Kuya Cards. Ato ni nga tagag pagtaga ning entry sa balak pinada ni Gerald Paxial, taga Tayak Seattle, Negros Oriental. Magbuot ba ang mga luha kung dili ti kahilakan? Uy kuya, wa ni balaka. Ako ni nga tagag kinabuhi mi. Magbuot ba ang mga luha kung dili ti kahilakan? Hoy pangutana nga gisuwat sa ulan sa akong kamot nga napasagdan. Sa Dublin sa baybayon din kaniadto paghandom sa kaugmaon di atiman. Pansata kulahaw nahimong pagampo gitipigan sa dughan nga way kahupayan. Nangutana ka na ko ang dagat kanong hilom ng akong baybayon. Parang balod mitubag na hurot nang iyang paglaom sa paghandom nga malungtaro. Ang matag paghilak iyang gihimong perla sa kahilom nga gilubong sa kinauyukan din way makakita sa kasubong giloomloom. Nakita ko ikaw nga milupad sama sa langgam paingon sa laing langit. Dito na ko nasabtan nga ang gugma, dili ang ayan gapuson sa kasakit. Sa akong gibuhian ang kamot nga kaniadto hugot nga nagkupot kanimo. Sa nangangundugan na guba sa kahilom nga wanay tingog nga madungog gikan kanimo. Ibiyaan mo ako sa kilom-kilom nga puno sa kangitngit. Isa ng mga bituon nagdumili sa paghatag o kahayag sa langit. Bilabay ang mga gabi nga ang akong bugtong kauban mao ang hangin. Naghunghong sa kamingaw nga ikaw ug ako wala na magpabilin. Padpad sa hangin ang akong mga hilom nga pagpanghupaw. Mayon sa dapit din ikaw karon malipayong naglantaw. Kabisa naman sa gilayon sa imong bagong tugpahanan. Akong gugma kanimo magpabilin ang tud sa kahangturan. Wa ako'y pagbasol nga ikaw akong gigugma sa ilabihan. Isa naman o gang balos mo ang kasakit nga way katapusan. Sa hamubong panahon nga ikaw na himong akong kalibutan, nakasuway ako sa kalipay nga di gayod na ko mahikalinta. Wabot ang adlaw nga ang ulan, di na magdag kami ngaw. Ang akong mga mata di na usab ka di mo mangita og mulanta. Ang kasing-kasing samaran makakaton ra usab sa pag-alim. Sipo na lang tika nga usa kanindot apan lumalabay nga sa daklit mo biya og mahana og ipadpad sa horo sa hangin. Alang to kaninyong tanan entry ni Gerald Paxial, Tayak Seattle, Negros Oriental. Magbuot bang mga luha kung di ti kahilakan sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

Alang to kanin yung tanan mga pinalanggang tigpaminaw. Pero madun ako, ano mo ko yung oras? Kuya Cardo Villaronte mo ingon ang Diyos atong alagaran. Pinaagis tinuray ng pagservisyo sa iyang mga katauhan. Maing pagpaminaw, Visayas, ug Mindanao! Rock, rock, rock!

0: oras, alas dos.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
3: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
4: Kabag tingog kabaw kada mayong hapon kaninyong tananiya ng BBC Daklit Balita alas dos. Nanumpa ang 202 kakwalipikadong Candidate Soldiers Course Class 815-2026 atol sa seremonya sa 1st Infantry Tabak Division, Division Grandstand, Camp Cesar Sangan, Labangan, Zamboanga del Sur ni atong Agosto 26. Sa maong ihap, 181 kalalaki o 21 kababaye ng mga nakapasar sa striktong selection o screening process. Din sila sa kona diin sila ang ipailalom sa intensive training aron mapalambo ang ilang kahanas, disiplina, leadership o kinaiya isip umaabot ng mga sundalo sa pagpaligon sa pagpanalipod sa soberanya o teritoryo sa nasud. Ngayon nabati ang Daklit Balita. Alas dos, ako si Bagding 29, Cheryl Unyut Lirazan. Daghang salamat o maayong hapon kaninyong tanan.
3: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
5: Radio Magbang King. Ay, Bermans na! So don't forget your tickets and join us every 2 p.m., 5 p.m. and 9 p.m. draws. Dahil baka mali ninyo, narito na ang swerteng inaantay ninyo at kayo na ang makapag-uwi ng ating mga Lotto pa premyo. Pero mga kaloto, laging tatandaan, be a responsible player. Dito sa PCSO, strictly 18 years old and above lamang po ang maaaring makapaglaro at manalo sa lahat ng PCSO games. Maglaro lamang ng ayon sa kaya ng inyong budget. Play responsibly! At para siguradong updated sa ating mga draw results, tumutok lamang sa IBC 13, DHTV at sa ating official live streaming channel sa Facebook at YouTube. Good luck, everyone! And to officially start our game time this afternoon draw, let's welcome our Lotto Draw panel of judges from the gaming public. Also, here with us are the representatives from PCSO and the Commission on Audit. Magandang hapon po sa inyo! And to assist us with our draws, mga kasama natin ang ating PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir! Dito sa PCSO, ang lahat ng kaloto ay may pantay-pantay na pag-asang manalo. And to ensure that, every morning we conduct our pre-draw procedures. For the highlights of the activity, please watch this.
6: Sa isinigaw ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos sa machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
5: Ready na ba ang mga tickets ninyo? Abangan na natin ang mga numerong lalabas sa ating draw. Tara, let's play Lotto!

2D Lotto fans, narito na ang papremyo ng 2 numbers ninyo. Sa halagang 10 piso, panalo kayo ng 4,000 pesos kung mag-match ang 2 numbers ninyo sa mapipiling winning combination in exact order. Sa Rambolito System Play, 2,000 pesos ang panalo. Paalala lang sa lahat, only 18 years old and above can play in any of the PCSO games. At nakapili na ng mga numero para sa 2D Lotto Draw. For the first number, we have

0: Radio Magbating.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Sana all.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: High blood, usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
5: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo ng glenong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang Bila Bila Coffee. Makay, masig, maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
4: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
7: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oo, minom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
8: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po rin yun ng ating rice coffee?
7: Talagang, ano, maganda yung, ano, yung kinalabasan ng, ano, ng rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pagdumi na nakakatulong siya dun sa pagdumi natin, talagang nakakakwat siya, nakakaginawa, ano, Kuya Boy.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Set Living Testimonies.
10: Taas ang sugar mao ngay bikil sa kidney, nakaangko na siya og kidney stone.
11: Taas ko sugar og ganang nakoy bato sa kidney, sakit iihi na sakit ning kilid.
10: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustine, ug usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Ta siya na nabastidan na tabangan.
11: Wa na, nawa na ang sakit sa kilid, nadaghan na ang ihi, nagawas sa ditong bato.
9: Living Testimonies.
0: Rock Radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas dos y media.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
3: Pagadian na City, mayong adlaw kanatuntanan. Kini si Dr. Dave, ang inyuhang Dr. Dave sa DN Green Science Laboratory Manufacturing Incorporated. Si Dr. Dave ang nagdala sa functional medicine. Si Dr. Dave ang dugay na kayo nga nagbalik-balik halos duha na kadekada siguro no din his Pagadian nga nagdala sa functional medicine, pero sa usa ka tuig kaduha lang si Dr. Dave mobisita dinhi sa Pagadian. Atensyon mga suking tigpaminaw dinha sa may RMN o sa Radyo Bagting dinis Pagadian, mayong adlaw diha kaninyo si Dr. Dave na sayon nga adunay daghan kaing nalipay karon ng mga pasyente nga daan nga naghandom kan Dr. Dave. Advokasya ni Dr. Dave nga dos mga pasyente nga kung pwede lang dili lang gyud unta maoperahan. Lisod kay maoperahan ang pasyente o ang tao, gumikan kay matod pa, buhi ka pa, halos gibalsamar ka na. Mga higala mga suking tigpaminaw, ang functional medicine ni Dr. Dave alang sa mga pasyente nga dili gustong magpaopera. Operahanan ka ba, paminaw? Operahanan ka ba susama na lamang sa thyroid problem, toxic or non-toxic water? Operahanan ka ba sa breast babae? Mibuto na ba? Pasensya sa mga nangaon. Operahanan ka ba diha sa imuhang gallstone? Operahanan ka ba sa mayuma? Operahanan ka ba sa prostatitis, prostate grade 1 to grade 4 or prostate cancer na ba, tatay? Operahanan ka ba sa bato sa kidney? Ready for dialysis ka na ba? Mga higala, labi na usab sa mga mayuma ng mga pasyente, mga babae, operahanan ka ba? Mga suking tigpaminaw, niadto akong gisgutan ng mga operahanan, please, ayaw sa kamo paopera, labi na kunwa kami kuwarta. Mga higala, lisod kayo kung maoperahan ang tao, susama na lang nga buhi ka pa, gibalsamar ka na. Muna'y kanunay nga gisgutan ni Dr. Dave sa mga programa sa radio. Mga higala, ang functional medicine ni Dr. Dave, aprobado sa Bureau of Food and Drugs, with FDA permit number and license to operate. Mga higala, mga suking tigpaminaw, ayaw sayangi ang panahon. Kung namati ka man dinhi sa RMN o namati ka usab sa Radyo Bagting, si Dr. Dave mo bisita karong September 2. September 2, alas 8 paingon sa alas 12 lamang sa udto, diha mismo sa Radyo Bagting Radio Station. Radyo Bagting Radio Station, pangutana lang kamo sa mga tricycle driver, kailado kaayo. Ayaw kalimti mga pasyente nga kung si kinsaman ang mabisitag mo tagbo ni Dr. Dave, palihugdad ang mga resulta gikan sa inyo mga doktor para mapadali ang paghatag o pagtagad. Mga higala mga suking tigpaminaw, si Dr. Dave kanunay maingon, mag-unsa man ang salapi o bahandi ko na doon ay kigibati o ay lamang kinabuhi. Dili ko kalaban ang mga herbal. Dili ko kalaban usab ang mga synthetic. Gumikan kay functional medicine. Mapasabot ni Dr. Dave o sa kauras ng orientation puhon sa akong pagbisita. Diha sa Radyo Bagting, tagbuan ninyo si Dr. Dave sa mga operahanan susama sa kunisgutan. September 2, alas 8 paingon sa alas 12 lamang sa udto. Mga igala, mga suking tigpaminaw, manghinaot ko nga dili ninyo sayangon ang panahon o ayaw sayang yang panahon. Nasayod ko nga gikapoy na kamus paglamoy sa mga nagkariyang tambal. Ado na ba'y diabetic patient? Nahalap na bang mata? Purisyo kayo gumikan kay diabetes nga sakit consider as a blood cancer. Mangigala mga suking tigpaminaw, hypertension, giyataki ka na ba sa imong high blood, pagtaas sa imuhang pressure sa dugo. Mga higala, ayaw sayangi ang panahon. Alang ni adtong dili gustong magpaopera, sugat og tagbo kamo kan Dr. Dave. Aduna kay mga sakit nga cancer. Naghilak-hilak ka na ba gumikan kay cancer imong sakit? Ayaw paghilak. Gumikan kay wa ka lang maayo, kawa mitukma ang tambal nga imong giinom. Hinumduming adunay mga cancer nga mga sakit, apan mas una pang nangamatay ang dili cancer ang sakit. Sakit lang na. Mga higala ang prinsipyo ni Dr. Dave, kung adunay tambal, adunay sakit. Kung adunay sakit, adunay tambal. Nganong wa ka man maayo, gumikan kawa mitukma ang tambal nga imong giinom sa imong sakit. Mura hinuog nagdugang ang imong sakit. Mga suking tigpaminaw, balikon ko September 2. Diha lamang sa Radyo Bagting, pangutana mo og asa ang Radyo Bagting. Anyways, nagtingog man ta din sa RMN, mga sikat kini nga mga istasyon, pero adunay naandan nga pagpanagtagbo ni Dr. Dave diha sa Radyo Bagting dinhi sa Pagadian City. Mga higala, balik-balikas pagpaminaw. To God be the glory, ayaw sa paupira, ayaw sa pagpabiopsy. Salamat, kini si Dr. Dave. Mayong adlaw, kanaton tanan. Radio Bagting.

0: Radio Magbating.
1: August is National Breastfeeding Awareness Month. Ngayong National Breastfeeding Awareness Month, ipinapaalala natin sa mga ina at pamilya ang kahalagahan ng pagpapasuso para sa kalusugan ng mga sanggol. Ang gatas ng ina ang pinakamainam na pagkain para sa sanggol dahil taglay nito ang mga sustansyang kailangan na upang sila ay lumaki ng malusog at magkaroon ng mas matibay na panlaban sa sakit. Sa unang 6 na buwan ng buhay ng sanggol, mahalagang eksklusibong pagpapasuso ang ibigay upang matulungan silang magkaroon ng malusog na simula sa buhay. Malaking tulong din ang suporta ng pamilya at komunidad upang mapadali at mapagtagumpayan ng mga nanay ang kanilang pagpapasuso. Sama-sama nating suportahan ang pagpapasuso para sa mas malusog na mga ina, sanggol at pamilya.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko soba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon. Lawas Bas Kugon.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
5: Umano ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. Mahal.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas tres.
2: Radyo Bagting.
3: Umano ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
2: BBC.lit. Balita.
4: Kabagting o kabokada, mayong hapon ganinyong tanan na niya ng BBC.lit Balita alas tres. Nagpahigayon og home visitation ang Department of Migrant Workers Regional Office 9 sa Osaka Overseas Filipino Workers sa Zamboanga City kagahapon. In personal nga gitunol ang medical assistance ubos sa Action Fund alang sa iyang panginahanglan sa panglawas. Ang maunglakang kabahin sa padayong paningkamot sa DMW Region 9 nga mapaduol ang serbisyo sa gobyerno ngadto sa mga OFW ug ilang pamilya, labi na sa mga nag-atubang og medical og financial nga kalisdanan. Inyo na bati ang daklit balita alas tres. Ako si Bagding Bayindin, Webe Chiril, Unyo Tlirazan. Magang salamat o maayong hapon kaninyong tanan.
2: BBC.lit. Balita. Radyo Bagbating.
5: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026, Grand Draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
6: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink more.
2: Radio Bagbating.

0: Rádio Bad-Bad-Ping.
1: Self-Living Testimonies.
2: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
3: Na landing ko sa ospital yung dahil lugos ko ginhawa. Nung pasa doktor, lala ako ang acute gastritis.
2: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
3: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukod Sotongaw.
1: Living Testimonies.
4: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pass inyong relasyon.
5: Ano?
4: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no!
4: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
7: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
8: Mio,
7: okay po si Tatay Mio.
8: Opo, pero tunay ko itong pangalan ay Romeo.
7: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
8: Pagtrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi ko nung aking mga kasama sa trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa misis ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po, kuya, ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
7: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: August 1 is White Cane Day. Ngayong White Cane Day, ipinapaalala natin ang kahalagahan ng paggalang, pagtulong at pagbibigay halaga sa mga taong may kapansanan sa paningin. Ang White Cane or puting tungkod ay nagsisilbing gabay at simbolo ng kalayaan at kakayahan ng mga taong may problema sa paningin upang sila ay makakilos ng ligtas at may kumpiyansa. Mahalaga ang pagbibigay ng pantay na pagkakataon upang sila ay makilahok at maging bahagi ng ating komunidad. Magbigay tayo ng tamang suporta, maging maunawain at tumulong kung kinakailangan upang mapagaan ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay sa pamamagitan ng respeto, malasakit at pagkakaisa. Makatutulong tayo sa pagbuo ng isang komunidad na kung saan ang bawat tao ay tinatanggap at pinahahalagahan.
0: Radio. Radio.

0: sa'yo, kapatid?
1: May tanong po ako.
0: Ano ang tanong mo?
1: Nasusulat po ba ang kagandahan ng kantang ito?
0: Meron. Meron nakasulat.
1: Ano po yun?
0: Alien!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: High blood, usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
5: Ako si Ellie Prostos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, niyang glen akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagan nga. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee, makay masig maulian ka. Ang hinoon, wak na may... Basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
4: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Pasok mga suke! Nangita ba kag lig-on, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. Og dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
7: Mabuhay Hardware.
6: Mabuhay Hardware, let's build together.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbangting.
1: Pagadian City, mayong adlaw kanatong tanan. Kini si Dr. Dave, ang inyuhang Dr. Dave sa DN Green Science Laboratory Manufacturing Incorporated. Si Dr. Dave ang nagdala sa functional medicine. Si Dr. Dave ang dugay na kayo nga nagbalik-balik halos duha na kadekada siguro no din his pagadian nga nagdala sa functional medicine. Pero sa usa ka tuig kaduha lang si Dr. Dave mobisita dinhi sa pagadian. Atensyon mga suking tigpaminaw dinha sa may RMN o sa Radyo Bagting dinis pagadian, maayong adlaw diha kaninyo si Dr. Dave nasayod nga adunay daghan kaing nalipay karon nga mga pasyente nga daan nga naghandom kan Dr. Dave. Advokasya ni Dr. Dave nga dos mga pasyente nga kun pwede lang dili lang gyud unta maoperahan. Lisod kayong maoperahan ang pasyente o ang tao. Gumikan kay matod pa, buhi ka pa, halos gibalsamar ka na. Mga higala mga suking tigpaminaw, ang functional medicine ni Dr. Dave alang sa mga pasyente nga dili gustong magpaopera. Operahanan ka ba, paminaw? Operahanan ka ba, susama na lamang sa thyroid problem, toxic or non-toxic water? Operahanan ka ba sa breast babae? Mibuto na ba? Pasensyas mga nangaon. Operahanan ka ba diha sa imuhang gallstone? Operahanan ka ba sa mayuma? Operahanan ka ba sa prostatitis? Prostate grade 1 to grade 4 or prostate cancer na ba? Tatay. Operahanan ka ba sa bato sa kidney? Ready for dialysis ka na ba? Mga higala, labi na usab sa mga mayuma ng mga pasyente, mga babay, operahanan ka ba? Mga suking tigpaminaw, niadto akong gisgutan ng mga operahanan, please, ayaw sa kamo paopera, labi na kung wa kamo'y kuwarta. Mga higala, lisod kayo kung maoperahan ang tao, susama na lang nga buhi ka pa, gibalsamar ka na. Muna'y kanunay nga gisgutan ni Dr. Dave sa mga programa sa radio. Mga higala, ang functional medicine ni Dr. Dave, aprobado sa Bureau of Food and Drugs, with FDA permit number and license to operate. Mga higala, mga suking tigpaminaw, ayaw sayangi ang panahon. Kung namati ka man dinhi sa RMN o namati ka usab sa Radyo Bagting, si Dr. Dave mobisita karo September 2. September 2, alas 8 paingon sa alas 12 lamang sa udto, diha mismo sa Radyo Bagting Radio Station. Radyo Bagting Radio Station, pangutana lang kamo sa mga tricycle driver, kailado kaayo. Ayaw kalimti mga pasyente nga kung si kinsaman ang mabisitag mo tagbo ni Dr. Dave, palihugdad ang mga resulta gikan sa inyo mga doktor para mapadali ang paghatag o pagtagad. Mga higala mga suking tigpaminaw, si Dr. Dave kanunay maingon, mag-unsa man ang salapi o bahandi kung aduna kigibati o ilami ang kinabuhi. Dili ko kalaban ang mga herbal, dili ko kalaban usab ang mga synthetic, gumikan kay functional medicine. Mapasabot ni Dr. Dave o sa kauras ng orientation puhon sa akong pagbisita. Diha sa Radyo Bagting, tagbuan ninyo si Dr. Dave sa mga operahanan susama sa kunisgutan. September 2, alas 8 paingon sa alas 12 lamang sa udto. Mga higala mga suking tigpaminaw, manghinaot ko nga dili ninyo sayangon ang panahon o ayaw sayangi ang panahon. Nasayod ko nga gikapoy na kamus paglamoy sa mga nagkaraiyang tambal. Aduna ba'y diabetic patient? Nahalap na ba ang mata? Purisyo kayo gumikan kay ang diabetes nga sakit consider as a blood cancer. Mga higala mga suking tigpaminaw, hypertension, giyataki ka na ba sa imong high blood, pagtaas sa imong pressure sa dugo. Mga higala, ayaw sayangi ang panahon, alang ni adtong dili gustong magpaopera, sugat og tagbo kamo kan Dr. Dave. Aduna kay mga sakit nga cancer, naghilak-hilak ka na ba gumikan kay cancer imong sakit, ayaw paghilak. Gumikan kay wa ka lang maayo, kawa mitukma ang tambal nga imong giinom. Hinumduming adunay mga kanser nga mga sakit, apan mas una pang nangamatay ang dili kanser ang sakit. Sakit lang na. Mga igalang prinsipyo ni Dr. Dave, kung adunay tambal, adunay sakit. Kung adunay sakit, adunay tambal. Nga nung wa ka man maayo, gumikan kay wa mitukma ang tambal nga imong giinom sa imong sakit. Mura hinuog nagdugang ang imong sakit. Mga suking tigpaminaw, balikon ko September 2. Diha lamang sa Radyo Bagting, pangutana mo og asa ang Radyo Bagting. Anyways, nagtingog man ta dinhi sa RMN, mga sikat kini nga mga istasyon, pero adunay naandan nga pagpadagtagbo ni Dr. Dave diha sa Radyo Bagting dinhi sa Pagadian City. Mga higala, balik-balikas pagpaminaw. To God be the glory, ayaw sa papira, ayaw sa pagpabayopsi. Salamat, kini si Dr. Dave. Mayong adlaw, kanatong tanan. Rock, rock, radio,

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit Balitang.
2: Kabagdig kabalgada, anya na ang BBC Daklit Balita alas 4. Gisangat na sa plenaryo sa Senado ang sugit bulaw noon nga maghimo og 5 ka tuig nga termino sa mga opisyal sa barangay sa hudyan kabataan. Ang Senate Bill ato 387 giendorso sa Senate Committee on Local Government o gipirmahan sa 16 ka senador nga gisangat ni Senator Chis Escudero. Matod ni Escudero, mas angayan ang 5 ka tuig nga termino tungod sa importante nga papel sa mga barangay og iski officials isip mga nagplano o nagpatuman sa mga programa, first responders, peacekeepers o conciliators o frontline service sa providers sa komunidad. BBC Daklat Balita, alas 4. Bagting ni Secretary Florence of FEMA, maayong hapon.
4: BBC Daklat Balita.
5: Radyo Magbating.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
5: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian. Are you planning to
3: build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort and hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usapay inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, anasa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1 Hardware. Radyo Bagbag.

0: Radio Magbating.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bilabila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Radio Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Pagadian City, Mayong Adlaw, kanatong tanan. Kini si Dr. Dave, ang inyuhang Dr. Dave sa DN Green Science Laboratory Manufacturing Incorporated. Si Dr. Dave ang nagdala sa functional medicine. Si Dr. Dave ang dugay na kayo nga nagbalik-balik halos duha na kadekada siguro no din his Pagadian nga nagdala sa functional medicine. Pero sa usa ka tuig kaduha lang si Dr. Dave mobisita dinhi sa Pagadian. Atensyon mga suking tigpaminaw dinha sa may RMN o sa Radyo Bagting dinis Pagadian, mayong adlaw diha kaninyo si Dr. Dave na sayon nga adunay daghan kaing nalipay karon nga mga pasyente nga daan nga naghandom kan Dr. Dave. Advokasya ni Dr. Dave nga dos mga pasyente nga kun pwede lang dili lang gyud unta maoperahan. Lisod kaayong maoperahan ang pasyente o ang tao. Gumikan kay matod pa, buhi ka pa, halos gibalsamar ka na. Mga higala mga suking tigpaminaw, ang functional medicine ni Dr. Dave alang sa mga pasyente nga dili gustong magpaopera. Operahanan ka ba, paminaw? Operahanan ka ba susama na lamang sa thyroid problem, toxic or non-toxic water? Operahanan ka ba sa breast babae? Mibuto na ba? Pasinsyas mga nangaon. Operahanan ka ba diha sa imuhang gallstone? Operahanan ka ba sa mayuma? Operahanan ka ba sa prostatitis, prostate grade 1 to grade 4 or prostate cancer na ba, tatay? Operahanan ka ba sa bato sa kidney? Ready for dialysis ka na ba? Mga higala, labi na usab sa mga mayuma nga mga pasyente, mga babay, operahanan ka ba? Mga suking tigpaminaw, niadto akong gisgutan ng mga operahanan, please, ayaw sa ka mo paopera, labi na kung wa ka mo'y kuwarta. Mga higala, lisod kayo kung maoperahan ang tao, susama na lang nga buhi ka pa, gibalsamar ka na. Muna'y kanunay nga gisgutan ni Dr. Dave sa mga programa sa radio. Mga higala, ang functional medicine ni Dr. Dave, aprobado sa Bureau of Food and Drugs, with FDA permit number and license to operate. Mga higala, mga suking tigpaminaw, ayaw sayangi ang panahon. Kung namati ka man dinhi sa RMN o namati ka usab sa Radyo Bagting, si Dr. Dave mo bisita karong September 2. September 2, alas 8 paingon sa alas 12 lamang sa udto, diha mismo sa Radyo Bagting Radio Station. Radyo Bagting Radio Station, pangutana lang kamo sa mga tricycle driver, kailado kaayo. Ayaw kalimti mga pasyente nga kung si kinsaman ang mabisitag mo tagbo ni Dr. Dave, palihugdada ang resulta gikan sa inyo mga doktor para mapadali ang paghatag o pagtagad. Mga higala mga suking tigpaminaw, si Dr. Dave kanunay maingon, mag-unsa man ang salapi o bahandi ko na doon ay kigibati o ay lami ang kinabuhi. Dili ko kalaban ang mga herbal. Dili ko kalaban usab ang mga synthetic. Gumikan kay functional medicine. Mapasabot ni Dr. Dave o sa kauras ng orientation puhon sa akong pagbisita. Diha sa Radyo Bagting, tagbuan ninyo si Dr. Dave sa mga operahanan susama sa kunisgutan. September 2, alas 8 paingon sa alas 12 lamang sa udto. Mga higala mga suking tigpaminaw, manghinaot ko nga dili ninyo sayangon ang panahon o ayaw sayangi ang panahon. Nasayod ko nga gikapoy na kamus paglamoy sa mga nagkadaiyang tambal. Aduna ba'y diabetic patient? Nahalap na ba ang mata? Purisyo kayo gumikan kay ang diabetes nga sakit consider as a blood cancer. Mga higala mga suking tigpaminaw, hypertension, giyataki ka na ba sa imong high blood, pagtaas sa imuhang pressure sa dugo. Mga higala, ayaw sayangi ang panahon, alang ni adtong dili gustong magpaopera, sugat og tagbo kamo kan Dr. Dave. Aduna kay mga sakit nga cancer, naghilak-hilak ka na ba gumikan kay cancer imong sakit, ayaw paghilak. Gumikan kay wa ka lang maayo kawa mitukma ang tambal nga imong giinom. Hinumduming adunay mga kanser nga mga sakit apan mas una pang nangamatay ang dili kanser ang sakit. Sakit lang na Mga igalang prinsipyo ni Dr. Dave, kung adunay tambal, adunay sakit. Kung adunay sakit, adunay tambal. Nga nung wa ka man maayo. Gumikan kay wa mitukma ang tambal nga imong giinom sa imong sakit. Murahin og nagdugang ang imong sakit. Mga suking tigpaminaw, balikon ko September 2. Diha lamang sa Radyo Bagting, pangutana mo og asa ang Radyo Bagting. Anyways, nagtingog man ta dinhi sa RMN, mga sikat kini nga mga istasyon, pero adunay naandan nga pagpanagtagbo ni Dr. Dave diha sa Radyo Bagting dinhi sa Pagadian City. Mga higala, balik-balikas pagpaminaw. To God be the glory, ayaw sa paupira, ayaw sa pagpabayopsi. Salamat, kini si Dr. Dave. Mayong adlaw, kanatong tanan. Rock, rock.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero 1 konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: og karon sa sumpay niya itong sugilanon ng naguluhan. Ang Magic ni Bruja. You're my fantasy.
1: Maoning unang higayon, nga ako siyang matabangan nga makakita og away. Og naibaw ko, nga wagod siya makasabot sa iyang kaugalingon o giunsa nga maukad to ang iyang nahimo. Mapuno na sad sa kalibog ang imong una-una, Randy. Maibong kagyod kung giunsa ni mong paglikay sa nagsunod-sunod nga kumo ug patid ni atong tawhana.

Subo na ko, ma'am. Sorry kayo. Wagid ko magdahom nga mo tingin buhaton. Ay. Wang naging tahanan eh. Mabugiro kayo. Nanukbag mo na. Uwis unugdan man. Pasingit mo gitong iyan ako ba? Ha, tumuting ali, tos giinom niya. Lagmit nga, nahubog na to. Og ako mo'y gipahungawan.

0: Kuha ang ako ubang mga butang. Ang akong dato sa sakyanan.
1: Kakulis mo, signaw atong nilabay. Ano to siya? Siya lang nakaingon na to. Yang Jaber, nag-sandig sa kyanan. Nagmit, nagpaabot na nako. Pero, yun na. Siya lang rin ang gibuhat. Iagibog-bawg ang iyong lawas. Nga na na siya. Sama na, exercise na siya. Ay, doon lang na ako, be. Nansa ka?
2: Ha? Kuan ka ng... Kaya nga nung day ko?
1: Nagunsa man day ka?
2: Ha?
1: Nga nung gibalog-bawg, mananimog imog lawas. Nansa man ka?
2: Waman. Sakit lang ako hawak.
1: Maba? Binakog nagunsa ka?
2: Kadita, akong kuwaw nang yung gida.
1: Din mo?
2: Mm-hmm.
1: Nga nung nagduka, iman mo?
2: Unsam din yung gisulte?
1: Ay, wala! Nilahustog sa kastaas, pero mo regisapot. Din mo!
2: Siya na lang mo ipangutan, ah.
1: Nga naman.
2: Nirang iyang gibilin eh. Kuwala.
1: Be, bebe.
2: Nga nung gayo mo kunimog tanaw, nga ako naw.
1: Nga nung namula ka man? Ha? Hubog ka?
2: Hindi nga magang hubog ko. Ani mahubog kong bino?
1: Wala! Pero namula ka!
2: Ay, kuwala ni be. Aron nga, mula ka ano ko.

Ingin usan ang wasan ko sa kuna inom da. Tungod to sa kuna kita ka ganina. Huwag ko magtuo nga. Ingat at to siya muliho ka. Pero nga ko natingad-an. Kay ingat sa slow motion ang ako nakita. Murat yung kuog nagtanaw ko sa kasalida. Giyon sa man to niya. Ganong ingat at to man ang ako nakita. Ako lang ka tong pananawon? Pero, imposible po kung maugito ang nahitabo. Anong ingon at tuman ang ako nakita? Kiunsa man niya nga ingon at tuman ang ako nasaksihan nila kaganina?

di ko magkadawat ng muto ni tabuk kanina. Bisan, usan na lang unta na ko kasukmag ang nakaigo niya. Pero wag yun! Kabdik niya muli kayo kung sukmag upatid. Ug ang iyong paagis paglihay, grabe kaabdik! Kabisan, usan lang kalatang, wag yun siya mairog sa iyang gibarugan. Ang iyang gibuhot ganina. Murag anha lang ni mo makita sa salida sa sini. Pero, kung anong ingunog sa nihinay ang akong lihok, mataghigayon ang musuk magubupatid ko niya. Ingunog sa mulutaw ko sa hangin. Murag mo hinay ang akong lihok. Huwag ko magsabot sa akong saksiyan. Tungod gatos ako na inom. Pero imposible. Ay kung ina nga, ako lang itong huna-huna. Huwag ang iyang lihok, di katuhuan. Mura siya o guma nga. Ni uban-uban lang sa hangin. Saman. Ingon ka siya ato kamayong mga mot. Maglisod ko og tuos akong nakita niya. Hilabihan ka imposible!

Pahid na! Sed Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada. Minilyon na ka mga tao na namatay tungod sa sakit nga gipahinabo sa atong estilo sa pagkinabuhi. Kita mismo ang hinungdan sa atong balatian. Tungod usab sa sayop nga estilo sa pagkinabuhi, mga bisyo sama sa pagpanigarilyo o pag-inom sa alkoholikong ilimnon, walay saktong pagtagad sa panglawas, paglikay sa pag-abuso sa lawas, mag-Sed Panyawan Garlic Capsule. Uban sa ahos, banaba o panyawan herb, ang Sed Panyawan Garlic Capsule. Kahimsog sa kalawasan, maampingan. Ginama sa Sed Marketing.

0: Mau apa? Mau apa? Mau ini tepuk?
1: Jenggu, oh lagi.
0: Berbeda lah. Murah dikasih liup the jit atau?
1: Hah? Kisah mana?
0: Jit lagi kok, nungun susah muka weh. Udah kekailah. Menghudang Bruce Lee?
1: Takak muka weh. Keria selaga pilih do, berada di dalam menghud.
0: Kalian betul.
1: Baik. Mana yang elegan aku? Kun diunsam tu nak aku pergi mu. Kai sampang neglak aku ba. Kau aku balik dri. Dia nan aku mamguhi. Din hanan aku mamguhi mayo ang nahitabo nga impossible kay naku nga mabuhat.
0: Mo ba?
1: Sukat karon. Karon pa ko makasuway og ingon ato.
0: Porbida. Wa ka ka magdamgo, ha? Or wala ko ni mo kumidiyahe?
1: Midyari. Nga na rin ko. Nasamod ko ni Sultik sa mana. Maglabaw ng... Wadyo ka mahinom dobay nga na kumidya ko ni mo. Uksama na, di ba?
0: Malagi, malagi. Pero, nagkunoon na ko. Ako ang ginoon na ang imo ingon. Kana mo ingon ka nga. Murag slow motion ang imo liok.
1: Kana lagi?
0: Ha? Di mo na may taboy? Titirik sa tinuod lang, no? Kung doon ay away, why slim mo siyong taon? Hindi na makitap mo sa tinuod ka kinabuhi. Ang naran mo makita sa salida, ka ng shooting-shooting. Kaya naaman na sila ay ang kamera, na, naaman na ay slow motion. Mara, kamera trick na na. Nakunsa mo taon ka, eh.
1: Mga naiwan ako masabti kanina. Sadihang ako nung gihimo, mura ba, nagluta ako sa hangin? Ug ang rason nga yan o lang na kung nalihayan ang mga komo at umang tao. Tungod kay kita kay nako. Kita kay nako ang yung lihok ba eh?
0: Nuro ka itong salida ay Spider-Man, makita ka komo! Pidaw! Oh,
1: katawa!
0: Ulay!
1: Dali, ragod kayo siya na kung nalihayan, good.
0: Ha!

Unsan di karong oras ah? Ah, ako na hubo ako rilo da. Pero kasiguro ko nga gabi na kayo. Mingaw na mapalibot. Ay, ay, bisag kung saan ako piyong akong mata. Pero wajib ko duka. Ay, saram. Mura mag doon ay nagtikaw-tikaw sa gawa sa mong bahay? Kinsam ka ron? Oh, akong liliyon, bih.

0: Ni Anasia, kasayugod niya ni Apod. Naglingkod siya sa lingkuranan sa lawon. Pero layo kayo ang iyang panglantaw. Humana niya agandam ang sakinan. Kaya napagawas naman niya kini sa garahe. Unsa magyud ka de ini siya? Bisan unsa una ko sa paguna-una? Maglisod man jugo og tuos ako nakita. Kadto pa ko makakitag ingon ni ato. Unsa makadinig dawana?
1: Zed Health Report. Health Report.
2: Kung doon ako gibate, may sakit akong kilid. Nakainit na mo kong dugo, gulado sir. Sakit na yun ayaw akong kilid na nakainit na yun kong dugo. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo nga kogon o panyawan. May palit na yun ko o tag sa kapak. Kada pa to oras mo, tumar ko. Ah, 1 week sir, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong gibate. Nakahantog karo, nagmintin ako. Kahantog karo, naayaw na ko. Gumikan sa kogon o panyawan.
3: Kung saan may pangalan ni mo sir?
2: Pablito si Modlan. Amon isa isinta na kapin. Sabay na bista.

0: Mga higana sundang uban pa mga sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan. Ang Magic ni Bruha. Sugilanon nga sinuot ni June 30. Ubos direksyon, Alan Gulliet de Gorda. Spinner, Alduin de Gorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit gihapon kaninyo sa SED Marketing Incorporated.
1: When I feel your music next to me.
2: SED Celebrity Beauty Soap.
3: Asa man kaning palit og sabon ato nga SED Celebrity Kojic Soap?
4: Mihati sa description nga na, ang pagkakipog duha ka box.
3: Sultihi daw mi ma'am, unsa experience nimo, paggamit nimo, unang gamit nimo sa atong sabon?
4: Unang gamit na po ma'am, paglikat na po sa akong banin ma'am, no? Kanang humo kayo sa akong mga gamit na ito. Ganahan kayo ka
3: sa atong sabon nga SED Celebrity Kojic Soap. Ayan.
2: SED Celebrity Beauty Soap.
5: SED Celebrity Beauty Soap.
6: Radyo Magbating.
7: Oras, alas 5:30.
6: Radyo Magbating.
8: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero 1 konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
9: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
10: Kamang tugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito po sa pambayon. Tapos eh, ito, nag-take ako ng hirapal, kaya nitawag si ate ngani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna ito, pag-take na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
11: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
10: Oo.
11: Uh-huh.
10: Nigawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
11: Ah,
12: asin.
11: Okay.
10: Uh-huh.
11: Yeah, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
10: Okay naman ako sa karon. Mao na ganit itong nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
11: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
12: Oo.
11: Oho.
10: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
11: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
10: Jocelyn Manlod, taga-Kambuayon, Jacket.
9: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Radyo Magbating.

0: Radio Magbang.
1: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab ang SED Celebrity Plus, Kojic. Mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa palit, mapalalaki man o babae. Ginamaa kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
0: Radio Magbang.

0: for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
1: August 6 to 12 is National Hospital Week. Ating binibigyang pagkilala at pagpapahalaga ang mahalagang papel ng mga ospitala at mga healthcare workers na patuloy na nagbibigay ng dekalidad na serbisyo at pangangalaga sa kalusugan ng bawat Pilipino. Tandaan na ang mga ospital ay hindi lamang lugar para sa gamutan, kundi tahanan din ng malasakit, pag-aaruga at pag-asa para sa mga pasyente at kanilang pamilya. Sa tulong ng mga doktor, nurse at iba pang healthcare providers, patuloy na naihahatid ang ligtas at maaasahang serbisyong pangkalusugan sa komunidad. Sa pamamagitan ng pagkilala at pagsuporta sa ating mga healthcare workers at pasilidad pangkalusugan, sama-sama nating mapapalakas ang sistema ng pangangalaga sa kalusugan.
2: Radio Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
2: Kaya niya nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diya nga nagmuntin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid doon eh, gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, pagkong hiyahari ang gawas. Magrapag yun ko atang mga gulo yun.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
3: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal ng iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y minumuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
5: R-I-S-E,
4: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
6: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang sampo, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kapilar, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligta sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
4: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na
6: buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kuponan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
4: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpila ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas, layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products, testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand. San man daw po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo dito po sa ating balado doon. At dyan sa atin, ang atin po naman yung pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, at syempre po mga kaibigan, ang atin po naman Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello, hello.
0: Yes po, magandang kalusugan.
1: Hello,
0: po. Yes po, sino po sila?
1: Moises Andrada sa Dinsan.
0: Moises. Okay po, Tatay Moises. Okay po. Ilang taon na po si Tatay Moises?
1: 83.
0: Galing. Okay po. Tatay Moises, ano po bang may paglilingkod ko po sa inyo?
1: Natanong na ako kung saan may stock dito sa Dinsan.
0: Ng ating Rice Coffee?
1: Rice Coffee, oo. Kaya hindi pa ko nakabili.
0: Hindi pa
1: yung in-order ko, hindi pa narating.
0: Hindi pa narating yung order po ninyo. Tatay, dyan po sa Jensan, makabibili po tayo ng ating po namang rice coffee sa South Cotabato General City, General Santo City, Esrin Pharmacy. Rojon
1: Esrin?
0: Esrin.
1: Esrin?
0: Apo, Esrin Pharmacy.
1: Oo.
0: Meron din po sa Rojon Pharmacy.
1: Rojon Pharmacy.
0: Apo, The Jangas Drug Store.
1: The Jangas Drug Store.
0: Apo, RV La Pharma Generics, meron din po. Heart Drug Store. Heart Drug Store. Meron din po sa Glerion Pharmacy and sa Butika Arbe. Apo, lahat po yan dyan sa Jensan, Tatay. Kuha po ninyo.
1: Maraming salamat, Kuya Boy.
0: Apo, so hindi ba po kayo nakakapagsimulang uminom ng ating rice coffee, Tatay?
1: Hindi, nakinom na ako. Mga 6 na karton na naubos ko.
0: Ah, 6 na. Saan po kayo dati nabili ng ating rice coffee?
1: Diyan, nag-order ako sa Shopee.
0: Ah, okay po. So gusto nyo, ngayon, dyan na po sa inyo mismo.
1: Pangalawang inom ko ng rice coffee, nag-iya ko ng dugo.
0: Tapos, opo, ano pong nangyari doon?
1: Pag after one week, ano, takot ako sa hiragiya ko ng dugo. Nawala man.
0: Opo.
1: O, nag-normal na ngayon.
0: Nag-normal na ngayon. Tama yun. Yung po yung sinasabi nating healing effect ng adibo namang rice coffee. So, dahil po sa pagtuloy-tuloy po na pag... Kasi nililinis po kasi na, ng ating rice coffee, Tatay. Yung adibo namang katawan. Kaya po, pwedeng ganun po yung nailabas ng inyong pong pag-iihi, pero ngayon po ay okay na, Tatay.
1: Okay na, Kuya Boy, sa programa mo, laking natulong sa akin.
0: Maraming salamat po.
1: Oo.
0: Ano pa po yung ibang napansin po ninyo, Tatay Moises, simula ng...
1: Nawala na yung mga sakit sa balakang ko.
0: Sakit sa balakang
1: tapos
0: po ninyo?
1: Tapos yung sa heart ko na maglakad ako.
0: Mm-mm.
1: Nawala na yung parang pagpapix ng aking heart ba?
0: Mm-mm. Nawala na po yun.
1: Yun ang napansin ko.
0: Very
1: so
0: good.
1: So maganda talaga ang rice coffee.
0: Thank you very much po, Tatay.
1: Salamat sa programa na Kuya Boy.
0: Salamat po, Tatay. Thank you very much, Tatay Moises. Maraming salamat po sa inyo. At sana po ay ipagpatuloy po natin. Opo.
1: Opo, Kuya Boyo.
0: Thank you very much po, Tatay. Mag-iingat po kayo at sana po ay tuloy-tuloy lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Kung sakali, Tatay Moises, dun po sa mga nabanggit po nating mga butika, halimbawa nalibot nyo na po yun, napuntahan nyo na lahat yung nabanggit po natin. At wala po kayong nakuha ng ating rice coffee, balitaan nyo po ako. Tawagan nyo po ako. Okay po.
1: Mayroon akong order, pero hindi pa nandating.
0: Ah, nag-order po kayo ulit sa Shopee?
1: Sa Shopee, oo.
0: Okay. Antayin niyo po yun.
1: Yun ang hintay ko.
0: Mm-mm. Basta sa susunod po na bibili kayo, doon na po sa mga nabanggit po natin mga butika. Para mas mabilis. Para dyan na lang po mismo sa inyong lugar. At least, hindi na po kayo mag-aantay pa ng ilang araw bago dumating.
1: Tama, oh.
0: Okay po. Maraming okay. salamat, maraming okay, salamat po.
1: Boy, maraming salamat.
0: Maraming salamat po sa inyo, tatay. God bless po at mag-iingat po kayo lagi.
1: Welcome.
0: Salamat po.
1: Kuya Boy.
0: God bless okay, po. Maraming salamat. Bye-bye po.
1: Bye-bye.
0: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kaibigan sa atin po namang kwentuhan, kwentuhan kalusugan pa rin. Atin po siyempre sa atin ang atin po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Tawag na po kayo at atin po namang pag-usapan ang inyo po namang mga karanasan sa pag-iinom po ng atin po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Tawag po kayo sa ating po namang numero 0969-226-9623. Yung ating po namang numero mga kaibigan.

0: Tawag lang po ninyo sa ating po namang numero 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello.
0: Hello po.
1: Hi.
0: Sino po sila?
1: Tatay Long po ng taga Mindoro Occidental.
0: Tatay Long, okay po, Tatay Long ng Occidental Mindoro. Okay po, ilang taon na po si Tatay Long?
1: 78 na.
0: 78, galing. Okay po, Tatay, Tatay Long, umiinom na po ng rice coffee?
1: Opo, medyo matagal-tagal na rin.
0: Matagal-tagal?
1: Matatlong taon na po.
0: Wow, okay po. Tatay Long, ano po yung, ano po yung... nag-udyok sa inyo sa kaalaman po ng ating mga tagapakinig ngayon, ano po yung nag-udyok sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee, Tatay Long?
1: Ayun po, nung una po kasi nung mas malangit ang ating sakit, nung ako'y napapakinggan sa doktor, napakinggan ko po minsan sa radio.
0: Opo.
1: Yung pinapalatong ko.
0: Opo.
1: Isang balita ko, ikaw wala naman masamas subukan ko nga, ikaw ko noon.
0: Opo.
1: Ayun po, simula noong mga limang taon na nakakaraan.
0: Mm-hmm.
1: Taon-taon na po kung uminom yan, tatlong taon na.
0: Yes po, salamat
1: sa,
0: po.
1: Sa loob, ng mahigit tatlong taon na, ay doon po na taste na talagang malakas pala ang kundang ating rice coffee.
0: Bakit po ninyo nasabi, Tatay?
1: Kasi yung mga mabibigit kong karamdaman, Kuya Boy, na hindi nakuha ng mga doktor, ay gumaling.
0: Gumaling?
1: Doktor, Kuya Boy, parang gumana ng aking pakiramdam.
0: Opo. Ano po yung mga sakit po ninyo ngayon, Tatay? Ang sinasabi po ninyo?
1: Mga arthritis, mga sakit sa bato, at saka... Tsaka diabetes, Kuya Boy, ay medyo gumaling na. Medyo gumaling na. Hindi pa rin masyado, pero...
0: At least naibsan. Naibsan. Naibsan, kumbaga, Tatay. Naibsan.
1: Okay.
0: Tama yun. Okay. Opo. So, guminhawa kahit papano po yung pakiramdam po ninyo?
1: Ako. Tsaka naramdaman ko, Kuya Boy.
0: Opo.
1: Yung akin, alam mo naman...
0: Aha. Uh-huh.
1: Pati ating pagkalalaki, parang nagkaroon ng power, Kuya Boy.
0: Ah, nagkaroon ng power. Okay po. Maganda yan.
1: Pagkaroon lang ng power, Kuya Boy, gumana pagkaroon, sumaya ako dahil nabuhay. Nabuhay, Kuya Boy. Nabuhay si Chairman, Kuya Boy.
0: Nabuhay si Chairman, kumaga. Sabay kayong nabuhay. Una siyang namatay, tapos nabuhay ulit.
1: Hindi kasi, habang wala na, Kuya Boy, wala ng pag-asa eh.
0: Ah, wala na.
1: Pero sa tagal, nung una ako, nung matagal ko siguro uminom na ng rice coffee, Kuya Boy,
0: opo.
1: Nagkaroon ng power.
0: Ah, nagkaroon
1: ng power, Kuya.
0: Nagkaroon ng power.
1: Nabuhayan ako ng loob. Nagkaroon ng power.
0: Eh di kailangan kailangan dapat nagagamit 'yan.
1: Hey boy. Pinagpatuloy ko lang. Nabandang huli na ko, ya boy. Abay gusto ko pumasok sa barangay hall, chairman.
0: Ah, gusto na pumasok sa barangay hall, chairman. Anong ginawa niyo?
1: Pinipigilan ko, Kuya Boy. Ano naman kasi, pag pinibigyan natin pumasok sa barangay ko yan, kung sa basketball, Kuya Boy, mahirap mag-dribble.
0: Mahirap?
1: Pag-dribble ako. No, lalo sa pag-dribble, siyempre, haka-puwi. Hihingaling ka doon, patungin sa dribble. Kaya ako, chairman, huwag mo nang hangarin pa.
0: Huwag nang hangarin pa. Okay na yun, nabuhay ka na. Oo, parang gano'n.
1: Okay na sa akin yung nagkaroon ko ng power. Maganda na sa buhay ko, kako.
0: Oo.
1: Kuya Boy.
0: Huwag mo nang hangarin pang pumasok pa sa barangay hall. Parang gano'n.
1: Oo, parang gano'n, Kuya Boy. I think ngayon, may napakinggan ito ang ating commander.
0: Okay po.
1: Yung sabon daw. Sabon daw na maganda.
0: Opo.
1: Yung sabon na pang-upon. eh sinasabi mo nga pang paganda ng kutis.
0: Opo, opo.
1: Nako, kako delikado. Ito, kako to, gumamit kami, gumamit si misis. Nang sabot niya, gumanda ang kutis.
0: Oo.
1: Ay, siyempre, maganda ang kutis niya.
0: Oo.
1: Baka mabubuo si German, Kuya Boy.
0: Ay, lalong mabubuo si German. Lalo talaga. Kasi mas lalong mangungulit yan si chairman na pumasok na sa barangay hall niya.
1: Siyempre, siyempre, pag gumanda ng kutis at medyo mamula-mula na at nasolting bango pa, ay, nako, Kuya Boy.
0: Nako talaga.
1: Baka hindi ko talaga, baka hindi ko talaga mag-dribble kung sa basketball ba.
0: Tsaka kukulitin kanya ni chairman kapag mangungulit yan sa iyo, tatay. Tatay Long. Pag nakakita yan ng magandang kutis, di ba? Yan, mangungulit yan sa inyo.
1: Ha? Sinasabi ko naman, message ko. Tako. Wala pa dito yung sabon na yan. Wala pa
0: dyan. Pero ang alam ko, tatay, meron na po dyan sa Occidental Mindoro, tatay, ng ating po namang sabon. Pwede nyo nang ipagtanong-tanong, tatay, sa mga butika po dyan. Saan nga po kayo sa Occidental Mindoro, tatay?
1: Magsaysay po, Kuya Boy.
0: Magsaysay. Opo.
1: Occidental Mindoro.
0: Okay po, magsaysay. Wait lang po, magsaysay. Sa GSHC Pharmacy po, tatay?
1: Opo, ito sa mayor... kung ito sa drug, sa mayor...
0: Nung tumawag ka, tatay, noon sa ating programa, the same pa rin yung problema nyo ngayon. Kasi inuulit natin yung karanasan po ninyo para dun sa iba nating mga kababayan na hindi nakapakinig nung una mong... kwento yung kwento mo, di ba?
1: Oo, siguro malamang
0: yun. Kasi naikwento nyo na yun sa akin dati, di ba? Naalala ko. Naikwento nyo na yun sa akin dati si chairman. Kaya ngayon, para sa kaalaman ng iba natin, mga bagong tagapakinig ngayon sa oras na ito, talagang nakakatulong po pala kay chairman yung ating rice coffee, tama?
1: Opo, malaki.
0: Matutuwa nito si Kuya YT. Huwag narinig to. tatay, again, maiba tayo. Pag tungkol po dun sa ating, sa ating po namang sabon, meron na po dyan sa Magsaysay, sa GSHC Pharmacy. At pwede na, pwede na sinanay na pwede na kayo magtanong po doon. Actually, tatay, sa lahat ng mga butika dyan sa Magsaysay, pwedeng meron na po ng ating sabon. Pwede niyong ipagtanong-tanong sa mga butika po dyan yung ating po namang sabon. At para si nanay, pati po kayo, tatay, pwede kayong makagamit po noon. Hindi lang po yung pambabae, sa lahat po yun, kahit po mga bata. Pwede pong gumamit noon para sa proteksyon ng ating balat. Napakaganda po ng ating sabon at makakatulong po sa atin, tatay. At least, natatandaan ko na yung kwento po ninyo, na ikwento nyo na po yan sa akin dati. Tama?
1: Opo.
0: Matagal-tagal na rin yun. Matagal-tagal na pala. Pero at least natin kasi, tama yun na ikikwento nyo po ulit. Kasi meron tayo kasing ibang mga bago pa lang na nakikinig sa ating programa. May mga halos araw-araw po, may mga bagong nakikinig sa ating programa. At least po, na ibibigay nyo po yung kwento po ninyo para doon naman sa mga bago na tagapakinig ng ating programa. Tama po?
1: Tama yun,
0: Tatay Long. Hanggang ngayon, Tatay Long, sa tatlong taon na pag-iinom nyo po ng ating rice coffee, hanggang ngayon po ba umiinom pa rin po kayo ng ating rice coffee, Tatay Long?
1: Opo. Sige, dalawang beses isang araw. Isa sa umaga, isa sa hapon.
0: Tama po yun. Maraming salamat po. At sa edad nyo pong 78 years old, tatay, talagang ibig lang sabihin, dyan po sa kwento po ninyo, lumakas pa rin po kayo dahil po sa tulong ng ating rice coffee.
1: ako, talaga po. Oo, maligaya na ako yung nabuhay, nagkaroon ng power, eh, German.
0: Okay po, tatay. Tama po yun. Tama po yun, tatay. O, ano po yung masasabi niyo, tatay, na sa lahat ng ating mga kababayan ngayon, lalong-lalo na yung may mga problema din kay chairman. ano yung masasabi po ninyo sa lahat ng ating mga kababayan ngayon, nakikinig po sa atin, lalo na yung mga bago pa lang. Yung mga bago pa lang natin na mga tagapakinig. Kasi dati nyo na pong naikwento yun sa akin. Ano po yung masasabi po ninyo sa iba nating mga bago ngayon? Yung mga bago pa lang na nakikinig po sa ating programa, tatay?
1: Masasabi ko siguro sa mga bagong suklas o bago pa lang sa palatuntunan ni Kuya Boy na ito sa tungkol sa rice coffee, subukan nyo rin. Subukan nyo na. Huwag nyo lang subukan talaga ang gawin na ninyo. Para malay ninyo, sa tulad nating mga senior citizen, yung muling bumangon, si chairman, at gustong pumunta sa bangay hall. Nasa side nyo rin. Nasa side nyo yan, kung kaya nyo pa.
0: Ang problema na lang pala, ang problema na lang pala, yung pag-dribble. Oh.
1: Tatay
0: Long, maraming salamat po sa inyo. Ay, pinasaya nyo na naman kami. Maraming salamat po sa inyo. At thank you very much po. Po?
1: Merry Christmas, Boy.
0: Ano pong
1: Merry Christmas po?
0: Ano po yun?
1: Baka sakaling mapagbigyan.
0: Ano po yun?
1: Yung po sana, yung pusa ng isang karton ng rice coffee, baka pwede na natin gawin na 12 sachet.
0: 12 sachet. Ayahan po ninyo. Papaabot po natin sa atin po namang ano. Sige. Sige po.
1: Napakalakas.
0: Sige po.
1: Alam na sa mga tumatong senior citizen na umiinom ng ganyan.
0: Tama po.
1: Pag nabuhayan si Chief, pag nabuhayan karoon ang buhay si chairman, may huwala na kanina. Talagang tunay.
0: Okay po. Tatay Long, maraming salamat po sa inyo, ha. Mag-iingat po kayo, Tatay Long, at God bless po sa inyo. Maraming salamat po.
1: Maraming salamat din, Kuya Boy.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Ang kaibigan si Tatay Long. Napakinggan na natin yan, yung kwento na ni Tatay Long. At yun talaga, ibig lang sabihin, hindi siya po gumagawa ng kwento. Kasi para dun sa ating mga bago, na mga tagapakinig, ano po, na bago pa lang po na nakikinig po sa ating programa, yun po. Yung mga hindi po nakarinig nung unang kwento ni Tatay Long. At the same po yung kanyang sinasabi. At the same po yung sinasabi niyang si chairman. So, ibig lang sabihin po, mga kaibigan, totoo po yung kanyang, kasi kapag uulitin mo yun, kung hindi mo naman talaga, kung ginawa mo lang, hindi mo naman mauulit yun. Sa tagal ng panahon, nakausap na natin si Tatay Long. Anyway, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
2: Hello, Bang.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po ito?
2: Si Roy Sabasahe.
0: Roy. Taga Jensan.
2: Inaan ko yung radio po. Sabi nyo lang, ha?
0: Ano po?
2: Naginig ako sa radio.
0: Apo.
2: Ay, Roma, ha? Roy.
0: Apo. Tama po, tatay. Apo. Apo, tatay Roy. Apo.
2: Taga Jensan ako sa Maringinig.
0: Jensan po, tatay.
2: Okay. Saan dito ang outlet? Saan dito ang outlet ninyo?
0: Diyan po, apo. Ito po, tatay, ang mga pwede nating mapuntahan diyan po sa Jensan na pwede nating mabilhan po ng ating rice coffee, diyan po sa Esrin Pharmacy. Esrin Pharmacy, Rojon Pharmacy, The Jangas Drugs. Apo, tapo. Apo.
2: Kaya sige, tanong dito sa sindro sa dyan. Wala ko kakita. Hindi naman nila. Ay, Rojon pala.
0: Rojon. Meron din po sa The Jangas. The Jangas Drugstore. Meron din po sa RV La Pharma Generics. Heart Drugstore. Glerion Pharmacy. At Butika Arbe.
2: Sige. Okay.
0: Doon po, tatay. Alam nyo na po ba yung ating produkto? Nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
2: Hindi. Kaya ko rin. Alam ko rin na ako nag-tinig.
0: Aha.
2: Oo, oh, tapos minsan maglabas ako. Teka, wala akong nakita na Rojon Pharmacy.
0: Apo, Rojon Pharmacy po tayo. Rojon Pharmacy. Tapos Dajangas, meron din po sa Dajangas Drugstore, RV La Pharma Generics, Heart Drugstore, Glerion Pharmacy, and Butika Arbe.
2: Ah.
0: Mm-mm. Apo, doon po 'yon. Doon po tayo pwedeng makabili ng ating rice coffee, Tatay. At ang tanong ko po sa inyo, Tatay, nakabili na po ba kayo? Ah, nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
2: Wala pa, pero sa radio lang ako nakikita.
0: Ah, sige po. At sasabihin ko po sa inyo, para hindi kayo magkamali, hanapin po ninyo yung tamang produkto po natin. Yung kulay kulay gintong dilaw na karton. Alam nyo na po ba yon?
2: Wala pa. Hindi pa ako nakikita.
0: Ah, yung kulay gintong dilaw na karton po yan, Tatay. Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po, Tatay, ng rice natin, R-I-S-E.
2: Ah.
0: Oh, kasi para ano po, para Tatay, ano, para hindi kayo magkamali at hindi po masayang yung pera po ninyo. RISE po yung
2: 180.
0: Yes, 180 pesos po yung ano. Oh, kuha na po ninyo.
2: Okay.
0: Okay po, Tatay. Tapos balitaan niyo po ako kapag kayo po ay nakabili na ng ating rice coffee. Okay? Para malaman po natin kung tama.
2: Baka ngayon o bukas kung bisita ako.
0: Oh, basta Tatay, ha?
2: Dapat yung produkto ninyo, yung mga sabon at saka nandun lahat.
0: Yes, nandun po lahat, Tatay. Yes po, pwede po ninyong pwede po ninyong ipagtanong doon.
2: Sige.
0: Okay. Basta balitaan niyo po ako pag kayo po ay nakabili na ng ating rice coffee. Balitaan niyo po ako para kahit pa po papaano malaman po natin. Malaman ko po kung talagang nakabili po kayo. Okay po?
2: Okay, kinig ako sa radio.
0: Okay po. Maraming salamat po, Tatay, sa pakikinig po ninyo. Okay po.
2: Sige.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po.
2: Okay.
0: Thank you very much po, Tatay. Mag-iingat po kayo. Salamat. Bye-bye.
2: Sige.
0: Ayun po, mga kaibigan, si Tatay Roy ng Jensan. Isang bago na namang iinom ng ating rice coffee. Anyway, wala na naman tayong oras, mga kaibigan. Hanggang sa muli, na pagsasama-sama po natin sa ating paladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong likod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
3: Radio Magbating.
4: Oras, alas 7 y media.
3: Radio Magbating.
5: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunay katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang sinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
6: Kapoy, kaayo sir, kanang magtrabaho ko, hago akong trabaho niya, kapoy, kaayo. Kaya nga, may sulay ko anong paragis lagi, taluoy sa Diyos, may angay man ko.
7: Saan
6: ko ano naman? Maninda ko liha, may asa sa bukat, na, dahil palingki. Maligi ako liha.
7: Ano ang maligi? Ano mo na?
6: Mais. Sikol.
7: Yung ako ba ako nung sa kwa, may sa naminaw ka ron, may sa yung testimonya sa yung bati na nawala yung mga kapi sa panawas din sa itong doktor.
6: Katong ako makasulayan eh, sulay mo, di ba? Mawala mong kakapoy, ako bitong bata, na ako nanguma. Hindi po niya ang inom. Mo'y gamit niya ang kanang ikan sa trabaho, padong siya sa trabaho, mainom siya ane. Siya makabuha, madyo ni kakapoy ma. Mungkin na pilit, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez, Madaong Dagong.
7: Kulay daw.
6: 24.
5: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila.
8: Pinakanindot ug di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
9: Sana
8: paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
10: Oh no!
8: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
11: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
12: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawa naman yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit. Kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
11: Sed Kugon Herbal Capsule. Basta kugon. Lawas bas kugon.
13: Pasok mga suke! Nangita ba kag lig-on, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
14: Mabuhay Hardware.
13: Mabuhay Hardware, let's build together.
15: Aderico Optical Anniversary Sale Buy One Take One nga antipara. Yes, sa kantidad nga 800 pesos makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kini agig pasalamat sa ika 45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Aderico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Aderico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagadian City. Ug ang Aderico branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ning siyudad. Aderico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one nga antipara. Your vision is our passion.
16: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
17: Kumusta man ang imo ang experience paggamit nimo?
18: Hey, okay ma'am, oy, nagulak kay kung na nagligot-got ya may ba. Iba ang Kojic Soap ma'am nga Celebrity kay paggamit na ako isa lang nakuha gayton nga nagadmay nga katong sunog gani nga Pino o Diyak Dos.
16: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, Kutis Celebrity ka!
9: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O unsa pay gihulat ninyo mga idol, tahagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-appeal? Una, pagtipon og ubay katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa draft box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026, Grand Draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

0: Radio Magbating.
1: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Ano?
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with glutathione apil usab. Ang SED Celebrity Plus Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit ug kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione ug makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
0: Radio Magbating.

0: Radio Magbating.
1: Pagadian City, mayong adlaw kanatong tanan. Kini si Dr. Dave, ang inyohang Dr. Dave sa DN Green Science Laboratory Manufacturing Incorporated. Si Dr. Dave ang nagdala sa functional medicine. Si Dr. Dave ang dugay na kaayo nga nagbalik-balik halos duha na kadekada siguro no din his Pagadian nga nagdala sa functional medicine. Pero sa usa ka tuig kaduha lang si Dr. Dave mobisita dinhi sa Pagadian. Atensyon mga suking tigpaminaw dinha sa may RMN o sa Radio Bagting dinis Pagadian, mayong adlaw diha kaninyo si Dr. Dave nasayon nga adunay daghan kaing nalipay karon nga mga pasyente nga daan nga naghandom kan Dr. Dave. Advokasya ni Dr. Dave nga dos mga pasyente nga kung pwede lang dili lang gid unta maoperahan. Lisod kay maoperahan ang pasyente o ang tao. Gumikan kay matod pa, buhi ka pa, halos gibalsamar ka na. Mga higala mga suking tigpaminaw, ang functional medicine ni Dr. Dave alang sa mga pasyente nga dili gustong magpaopera. Operahanan ka ba, paminaw? Operahanan ka ba susama na lamang sa thyroid problem, toxic or non-toxic water? Operahanan ka ba sa breast babae? Mibuto na ba? Pasensya sa mga nangaon. Operahanan ka ba diha sa imuhang gallstone? Operahanan ka ba sa mayuma? Operahanan ka ba sa prostatitis, prostate grade 1 to grade 4 or prostate cancer na ba, tatay? Operahanan ka ba sa bato sa kidney? Ready for dialysis ka na ba? Mga higala, labi na usab sa mga mayuma ng mga pasyente, mga babae, operahanan ka ba? Mga suking tigpaminaw, niadto akong gisgutan ng mga operahanan, please, ayaw sa kamo paopera, labi na kung wa kamo'y kuwarta. Mga higala, lisod kayo kung maoperahan ang tao, susama na lang nga buhi ka pa, gibalsamar ka na. Muna'y kanunay nga gisgutan ni Dr. Dave sa mga programa sa radio. Mga higalang functional medicine ni Dr. Dave, aprobado sa Bureau of Food and Drugs, with FDA permit number and license to operate. Mga higalang mga suking tigpaminaw, ayaw sayangi ang panahon. Kung namati ka man dinhi sa RMN o namati ka usab sa Radyo Bagting, si Dr. Dave mo bisita karong September 2. September 2, alas 8 paingon sa alas 12 lamang sa udto, diha mismo sa Radyo Bagting Radio Station. Radyo Bagting Radio Station, pangutana lang kamo sa mga tricycle driver, kailado kaayo. Ayaw kalimti mga pasyente nga kung si kinsaman ang mabisitag mo tagbo ni Dr. Dave, palihugdad ang mga resulta gikan sa inyo mga doktor para mapadali ang paghatag o pagtagad. Mga higala mga suking tigpaminaw, si Dr. Dave kanunay maingon, mag-unsa man ang salapi o bahandi ko na doon na kigibati o ilam yung kinabuhi. Dili ko kalaban ang mga herbal. Dili ko kalaban usab ang mga synthetic. Gumikan kay functional medicine. Mapasabot ni Dr. Dave o sa kauras ng orientation puhon sa akong pagbisita. Diha sa Radyo Bagting, tagbuan ninyo si Dr. Dave sa mga operahanan susama sa kunisgutan. September 2, alas 8 paingon sa alas 12 lamang sa udto. Mga higala mga suking tigpaminaw, manghinaot ko nga dili ninyo sayangon ang panahon o ayaw sayangi ang panahon. Nasayod ko nga gikapoy na kamus paglamoy sa mga nagkariyang tambal. Ado na ba'y diabetic patient? Nahalap na bang mata? Purisyo kayo gumikan kay diabetes nga sakit consider as a blood cancer. Mga higala mga suking tigpaminaw, hypertension, giatake ka na ba sa imong high blood, pagtaas sa imong pressure sa dugo. Mga higala, ayaw sayangi ang panahon, alang ni adtong dili gustong magpaopera, sugat og tagbo kamo kan Dr. Dave. Aduna kay mga sakit nga cancer, naghilak-hilak ka na ba gumikan kay cancer imong sakit, ayaw paghilak. Gumikan kay wa ka lang maayo, kawa mitukma ang tambal nga imo giinom. Hinumduming adunay mga kanser nga mga sakit, apan mas una pang nangamatay ang dili kanser ang sakit. Sakit lang na, Mga igalang prinsipyo ni Dr. Dave, kung adunay tambal, adunay sakit. Kung adunay sakit, adunay tambal. Nga nung wa ka man maayo, gumikan kay wa mitukma ang tambal nga imong giinom sa imong sakit. Mura hinuog nagdugang ang imong sakit. Mga suking tigpaminaw, balikon ko September 2. Diha lamang sa Radyo Bagting, pangutana mo og asa ang Radyo Bagting. Anyways, nagtingog man ta din sa RMN, mga sikat kini nga mga istasyon, pero adunay naandan nga pagpanagtagbo ni Dr. Dave diha sa Radyo Bagting dinhi sa Pagadian City. Mga higala, balik-balikas pagpaminaw. To God be the glory, ayaw sa papira, ayaw sa pagpabayopsi. Salamat, kini si Dr. Dave. Mayong adlaw, kanatong tanan. Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8.
2: Radyo Bagting. Oras, hadod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.

0: Radio Bang Bang.
1: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tahagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
2: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
4: Silita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok, apan sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Pilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Pilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Pilabila Herbal Coffee.
5: Kung pag-atake na ko, magikabuhi ko, na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Pilabila. Siya ang nag-advise ako, agad eh, iha kung di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyun ako nga makabangon ako ba? Kung mabangon man ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsul, naulian na yung kuhanan pagkagabigay, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Muto nakahunahun ako nga mag-maintain na yung kuhanan niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa unagay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ko, anay sugod. Muna ni ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, wag sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagkuyo sa Habitat Manikling.
4: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Pilabila Herbal Coffee o Paragis Pilabila Herbal Capsule para nimo. Og suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Pilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: August is National Breastfeeding Awareness Month. Ngayong National Breastfeeding Awareness Month, ipinapaalala natin sa mga ina at pamilya ang kahalagahan ng pagpapasuso para sa kalusugan ng mga sanggol. Ang gatas ng ina ang pinakamainam na pagkain para sa sanggol dahil taglay nito ang mga sustansyang kailangan na upang sila ay lumaki ng malusog at magkaroon ng mas matibay na panlaban sa sakit. Sa unang 6 na buwan ng buhay ng sanggol, mahalagang eksklusibong pagpapasuso ang ibigay upang matulungan silang magkaroon ng malusog na simula sa buhay. Malaking tulong din ang suporta ng pamilya at komunidad upang mapadali at mapagtagumpayan ng mga nanay ang kanilang pagpapasuso. Sama-sama nating suportahan ang pagpapasuso para sa mas malusog na mga ina, sanggol at pamilya.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO-certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load. Good evening, Luzon, Visayas, and Mindanao! The night is young, the excitement is high, and the numbers are ready to roll. Kaya maghanda na sa sorpresang hatid ng 9 PM edition ng PCSO Lottery Draw this exciting Friday, August 28, 2026. Kung ready na ang tickets at ang inyong winning picks, this is your moment to tune in, stay hopeful, and enjoy the thrill of tonight's draws. At para sa mas masayang game time, makakasama ko sa paghahatid ng good vibes at naglalakihang papremyo ang aking partner na si Fiona. Good evening, Fiona.
1: Hello, Jerome. Good evening sa'yo. And a very lucky Friday night, Lotto Philippines. Sama-sama na naman tayong mga ngarap, maglalaro at may pag-asang manalo. Kaya tutok lang sa IBC 13, DTV at sa ating live streaming channels. Dito po sa Lotto, bawat numero ay may kwentong dala. Bawat draw ay may bagong pag-asa. And who knows, baka ito na pala ang inyong lucky break.
0: And here's what makes every Lotto draw even more meaningful. Lotto is not just about the chance to win. It is also about making a difference. Sa bawat ticket po na binibili ninyo, bahagi ng inyong ibinabayad ay napupunta sa charitable programs. So while you are playing for that winning moment, you are also playing for a charitable cause.
1: Tama ka dyan, Jerome. Pero syempre, may paalala pa rin kami sa lahat. Habang nagsasaya tayo sa paglalaro, maging responsible players pa rin po tayo. Huwag nang iutos sa mga batang pagbili ng tickets dahil 18 years old pataas lamang ang pwedeng sumali sa anumang games ng PCSO. And to our game players, please play within your means. Let us play smart, play safe, and play responsibly.
0: Alright, the moment is getting closer. Kaya naman ipakilala na natin ang mga kasama natin dito sa studio. I-welcome po natin ang ilang lots of players who will witness and certify our live draw proceedings. At kasama rin natin ang representatives ng PCSO and the Commission on Audit. Isang masayang gabi po sa inyo.
1: And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good evening, ma'am.
0: Paano nga ba natitiyak ng PCSO ang fairness, transparency at integrity ng bawat lottery draw? Ito po ang sagot namin dyan. Araw-araw tayo nagsasagawa ng pre-draw procedures at nasaksihan yan ng ating panel of judges and draw representatives. Para sa highlights ng activity kanina, panoorin po natin.
2: Sa isinagawa ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable key selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
1: The countdown is on, mga kalaro. It's time to turn up the energy.
0: Let the excitement begin. Tara na and let's play your favorite Lotto games.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number DSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You're listening to DXBZ 756 ang Radyo Bagti, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication with permit number BSD-0328-2023 with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is now signing on.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting. Mga higala, nasayot ba mo nga ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil? Dili ilang tambal sa mga pamaul o panuhot? Ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil. Tambal usap kini alang sa sakit sa ngipon, pagbutang ug bilabila sa gapas, ug isuksuk lang sa nagsakit nga daot ng ngipon. Maayo usap kini sa mga dunay kuto. Butangi ug Paragis Bilabila Plus Liniment Oil ang imong ulo ug makita gyud nimo nga mga tagak ang mga kuto. Kay ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, maski pakusgan pa tungod gisagulan kini ug daghang mga herbal ingredients sa Paragis Bilabila, dili na ka magagwanta pa.
3: Alarat, my love. Mungutan ako ni mo. Mahal ko ni mo. O, dili.
4: Dili.
3: Puslan lang way nagmahal. May pamatay.
5: RMN Production Center. Mudalit ka rin yun ng nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon. Bulbord o pipinka.
3: Nganong mauman kini ang akong kapalara. O ako masayod. Kung kinsang akong amahal, malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron matibway ni tanan.
6: Paidigo. No. Bada.
3: Bati asa ni mo nga umuhilak. May oy, masakang sa tadiro.
6: Isamot ka ba di mong naong ganihilak ka ba jigaw?
3: Gikan karon, dili na ko lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
6: Dugo! Dugo!
3: Na... Silangko!
7: Imo na ko checko, pero bakas ni anak ko, gato na agad ka.
3: I'm sorry, palarat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
7: Bunsa?
3: Doon na na'y laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. Uka na, way laing kundili si Takla.
8: Tinuod ba ang imong gisulti, Jeko?
3: O, Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabhiun tungod nimo. I can't live without you.
8: Jeko.

0: cardboard o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Ma-in love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Uji Kumpok Rakasa. Bud-bud o bibingka.
1: Kining drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Samtang nagkaedad ang tao, daghang balatian ang posibleng mahiaguman. Atong paminamon ng testimonya ni Miraflor Manaytay nga daghang balatian ang giagwanta hangtod na siya matabangan sa Paragis Bilabila.
4: Ako ming station dili normal din nag-take atong hanggustin na Bilabila. Paggamit na ko ato, nag-5 days na ako ming station, tapos medyo half man kong mata, dili na gani siya sakit itusok sa adlaw. Naginuman po ko atong kape nga Paragis. Gamit po ko Bilabila Liniment Oil. Ako mga anak, dagan man og mga katul-katul. Pag-a-plus na ko ato, nag-ugagod siya sir. Si Mera Flor Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

maing adlaw na itong tran. Mayong buntag, mayong uto, mayong hapon, mayong gabi, yung mayo pa yung kadlaw. Anyeses at inyong higalas kanginan, Ray Arellano, Vanny Lloyd Gaviana, ang dagiha. At dagiha naman, suki dahil isa sa Paragis Bila Bila Plus Herbal Capsule. Ah, pero karon nitilaw na siya sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Okay. Ang minulot, no? Grabe kayo. Kondisyon kayo itong lakas kang mag-inom. O na, akong itumar ka nun eh. Bueno, mga ikala, panayon ta. Ah, shout out tayo ta. Shout out nga to sa, nga to ni Manager Nilo Tadio. Ha? Huwag man ni Father Roy Aspera, Father Shano Ubud, Clita Tunday, huwag man ni Eden Aranias, gikan sa among Bisay founder, Bangag sa Ilong, Wailay, kung naman mong writer-director, si OJ Kumpokra Casa. Unya, di asap sa Luto Patulino City, si Kulas Paran, Ridin Cabrera, si Arnold Galisti, Sammy Manigos, si Tony Natag, gikan ni Pedro Pungasi. Okay. Unya, like, shout out to sab nga ito ni Joel Abadiano, San Pedro Ono Basak, Paro Cebu City, Lucia Buloy, huwag naman si Jose Briones, diya sa Sitio de la Rosa, Calatrava, Negros Occidental, gika ni Ricky Bangisgaring. Okay. Bueno, mga ikalap, para yun ta. Ato na yung mahinumduman ang nangagi, nga sakay na nga itong bida nga si Jigo sa higanting agila, uban sa tanan niyang mga kaubanan. Una sometimes na si Harim BBT o siya sa igagaw niini si Congressmanos Tintin, awa na nagbinahinay na sa binalitang bulawan ka mga tabagha ka niya. Una balik nila ni Gio, ingon niini ang naitabo. Niya din na lang sumpay ni Gatong Sugilanon, Budbod o Bibingka.

0: ani sinadurus lay-lay mas nga karon kongresmanas na. Dapig na kayo na to. Pero kaniadto bato kayo sila nimo. Tingan lang kapag kawatan liwat sa imong amahan.
1: Ah, mao dyan.
0: Lakip na usab sa mga sinadurus nga nag-alagad karon.
1: Ang atong mga opisyal karon, na mga iro na sinadurus, usok mamagot.
0: Sila si sinadurus titusot. Ang sinadurus pingsun. Ang lakip na si sinadurus.

0: Bosok kot sila pirmi. O pano pirmi ang panodalan sa ilang bandi.
1: Gani! Dagko kayo sila insertion.
0: Osto ka, Congressman Ostinten.
1: Pero bilip ka na ba sa kong diskarte haig agaw kong haring BBT?
0: Naonsa?
1: Akong nahimong kalyado na to. Ang mga kanhi kaaway na to. Tapig na sila na to. O kaaway na sab nila si Raina Tara. Ang mga DDS.
0: Onsa gani meaning anang DDS?
1: DDS Dandansoy.
0: Dandansoy, inom to ba laloy? Natural. Nga anghi na sila dapig na to. Ay si Raina Tara man ang among common enemy. Maong makigiusa gyud sila. Ilabi pa kay si Tara. Ang Raina Tara gusto sa mga duwindes kung mawag mo sunod na maghari, minggingarian.

mengenal aku, mengenal Dewi, sikapku sangat angin.

0: ¿Quién es pagayo ananito mga pulpos aring bibiti?
1: Rock and roll. All right.
2: Ako na usab aring bibiti. Ayok kalimtigin ng mahal mong asawa.
0: Ayaw mo kabalaka. Nagrang tags-tags din eh. Sinagkon ng tags na ko. Ha? Sa itong mga pulbos.
2: Oy! Kinsa karon? Kakusog bang nanoktok sa pultahan?
1: So siya kong Krismanos, Tintin. Tingaling ka, away na karon!
3: Unsay sunod nga mahitabo.
4: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubosad ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
5: So kadyod pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyod sa ka-usaban. O kalimpyo sa ihang lawas kay karon sukad nga nag-apply mananag yoy ka kalainan nga nausab na gyud bus pantu siya karon may nakayo
6: taas din sugar sa mga asawa sa
5: 11.7
6: karon
5: karon nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud na no, result
6: aning baba,
5: baba na gikan mo ko diha
6: unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw.
5: Ang akong ikasulti sa kadtong nagamit og bilabila kapsul, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
6: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
5: Evangeline Cañete.
6: Simong
5: bana Amado Cañete.
4: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong magkugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag nigamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihapla sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
7: Usay mo kasi na tiyan.
8: Patinood lang yon ako biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Bahay ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, gina. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito, masugatan. Bahay, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit, yun. Nga haplas, nga bila-bila. Kaluoy sa Diyos, mawala, gina akong paminod sa akong kalawasan.
4: Si Dodong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
8: Sa bila-bila haplas gyud kay mao nay makahatag katong mag-uuma nga maabtan og ulan init pag uli nyo haplas gyud sa bila-bila barato ra haplas bila-bila tinuod gyud ako na sinati nako karon sa akong paningkamot sa akong pamilya nakahatag gyud kaayuhan sa akong panglawas bila-bila gyud nga haplas gyud bila-bila na ako sa Ginguna purok sumikap dasto barangay Matiao Joseph Buntag akong angga Dodong.
4: Usa ka kasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Kung makaidaran na ang usa ka tawo, dayon na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan. nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
6: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik upalit sa ito ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
9: Kanarawang ko andong, kanira yun akong jabiti. Mm. Ya, panakit sa lawas, maulian man ko. Kanakapsul.
6: Ikapila man mo sa imnon?
9: Sige, katulo sa isa ka adlaw.
6: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa ito ang Paragis?
9: Dili ko kalakaw, oy. Hmm? Tanaw ra ko nang kuan sa kong sa kuan o jabiti. Kani o, Pero nagbintin lang ko agi ko mobiya hantod mo sobra tuig na. Hantod karon. Eh parang way problema.
6: Haplas nagagamit ka haplas sa nay?
9: Haplas niya. Haplas sa Paragis gamit ko. Susi madagsaan.
6: Tagasa.
9: Takan upper limatok.
6: Unsay maingon nato sa ato ang mga kaigsuunan nay nga naminaw kagon?
9: Dapito na ko sila nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis. Kay ako na ulian jud ko.
4: Mga Kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila.

0: panahon sa delikado gini.
1: Huwag na lang nakaingon ka man, nga delikado haring bibithi.
0: Tungod kay ato arito, ang mga magic wand, nga bugtong mga kalibutanon lang ang magagamit niling gahuma.
1: Unsa di ay? Kon mao, ipadaang ato mga duwiting sundalos dito. Aron padyon silang tanang mga kalibutanon.
0: Ma, dili mahimo ko kak asawa ko.
1: Kay ngano?
0: Ma, bugtong mga kalibutanong tao lang ang makasood sa balang bukid sa inayawan. Wah, mamatay ang sibisan kinsang mga duwende ka mga has kabuso dito. Wah, maong ginganlan ka na og balaan. Kay balaan ka na alang na tong mga duwendes. Dili kita mabuhi kung busod kitang mga duwendes.
1: O kung samaya itong buhaton, Haring BBT, mamiligro kita ni ini. Labig siguro kung mo lampos sila. Gamiton sila ni Reyna Tara sa pagpagigbatok ka na to.
2: Basta si Kukak Haring BBT.
0: Wah!
1: Unsay buhato na to, bana ko?
0: Wah! Yeah! Ayaw mo kabala ka. May lain pa kitang alas.
2: Unsa ka na?
0: Wah! Lakaw kong Krismanos, Tintin. Pasudla ang duha ka mga dagkong taong lobos itom na to din eh.
2: Matuman, Haring BBT!
1: Unsa'y plano mong buhaton, Haring BBT?
0: Wah! Manduan ko sila sa pag-adto sa balang bukid sa Idayawan o ipapatay silang mga kalimutanon! Asawa ko. Ha! Makasood sila. Tungod kay dili sila sama na tong mga duwindes. Sayod ka ba kung unsa sila? Anak sila sa kalibutanong unano o sa kapre. Crossbred. Kabantay ka na, crossbred. Maong mga dagko silang linalanga tao. Ka mga lobos itom.
2: Okay na! Niya na sila ang duha! Haring BBT!
0: Panduan ko kamo sa pag-adto sa balang bukid sa Irewan. Upatya ang mga taong kalibutanon!
3: Matuwa, Haring BBT!
0: Lihok na kamo! Back

0: Panang higanting agila. Milupad na palayo.
1: Oh, biyata niya kibiyansa. Dako kayo, Palacio.
2: Di naman ni Palacio. Di lagi ni Palacio sa mga diwindi.
3: Pastog ka, Bogart. Eh, dako naman kayo ni.
4: Gani, hanggang haang pultahan dako kayo. O siya may buhaton, Tadjago.
5: Musor ba kita?
0: Una di, tanda ka mo.
2: Kariot lang, Jigo. Kariot.
0: Nga naman, Bogart.
2: Dili ka nga ang mamiligro itong kinabuhi din eh.
0: Bugat!
2: Tagalig, malawad kita din sa sud. Likano ngayon.

0: Ang ikaway niya na ito. Kanang mga salbahis kay Dwindy nga sama na ito gidakon. Wala, delikado kayo.
1: Aw, oh, huwag mo nagkalaki ha. Di na na mga Dwindy. Huwag may Dwindy sama na ito gidakon.
2: Bisa kinsa pa na sila. Bisa kinsa pa na ito masugatan. Diya sa sun. Bisa unsay may tabo. Kinahanglan nga makuha na ito ang magic wand nga alang lang na ito mga tao. Huwag magamit na kini aron tabangan si Reyna Tara.
1: Oh, bitaw-bitaw. Gusto ka ba, Jigaw?
2: Maunta na ka mo. Pangandam mong daan sa posibleng mahitaw.
0: Nanay!

0: Wah, bonsa to ko kat asawa ko.
1: Bahala kin kamatay sa to mga tuwinting sundalos, haring pipiti. Ang importante, namusong sila sa balaang pocket sa inayawan o kapok nga ng mga tawanong kalibutanon sa ilang tumungog toyo na makuha ang magic wand.
2: Astasi ko ka, klaring bibiti. Ang importante, nga kapungan o mapatay ang mga kalibutanon.
0: Wah, gusto. Ah, baya, gusto. Magpadaray kong dagang duwinding sundalos dito. Magpadaray ko. Ha! Mamatay ka mo, mga kalibutanon. Mamatay ka mo.
3: Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Turno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumarniya sa 20 lang kakapsula sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
4: Ako dai si Kuan Tata Turno sa Dipolog City. Na ako'y pulip dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong gi kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis kay ako nadunggan sa radyo, then kuan kanang naang nakapalit mig 20 pieces pero to akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag kanang mag bleeding ato sa diya nagspotting manggog ko. Sige kuan kanang mawala ni mo palit na pud ukan ginagmay ra ba dem na kulbaan ako. So ni try ko karon paguban na akong inom sa 20 ka buhok, nawala naman ang akong spotting.
5: So nakita rin mo nga probin ang tested yun ang kaibitibos.
4: Yes, oh yes, maayo jud ang pan Paragis Bila Bila Capsule.
3: Probin and tested gayod ang pag-maintain sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule kay si Tata Turno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bila Bila Herbal Oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matag gabii. Kaysa Paragis Bila Bila, dili na ka, mag-agwanta pa.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras. Oras, sa Radyo Bagting, sa Bell FM, alas 5:02 na sa buntag.

0: Alas 5:08 na itong oras sa Kabagrig Kabalkadas, may buntag ganinyong tanan. Adlaw karon nga Sabado, pitsa 29 na sa bulan sa Agosto 2026. Welcome na usab, diresto ang pagpanaguban sa programa nga Lanog sa Bagtingan. Matagadlaw nga Sabado kita maguban, gikan sa alas 5 sa buntag, ngadto na sa alas 6 imedia. Mga balita nga inyong mabati ni Sibyaan sa 106.3 ang Bell FM. Ingon man usab sa DXBZ756 ang Radyo Bagting, Kabagting ug Kabalkadas. Sa mong soking mga tigpaminaw sa kanunay o sa kamayang buntag kaninyong tanan. Sa mga nang mata na og sayo, mayong sayo sa kabuntagon. Sa mga nakatulog pagkarong mga adlaw or nakatulog pagkarong mga orasa. Hala sige, padayon mo sa iyong pagkatulog. Kay Hinoon, wala man po trabaho Kabagtig Kabalkadas. Alang ni atong mga empleyado sa gobyerno, gumikan lagi kay Sabado man karong adlaw. Ingon man sa kanunay, sa tuwang mga sukin tigpaminaw, mga mag-uuma, maing buntag, kumusta mong tanan? Kumusta ang mga lugar? Dunay mga pag-ulan-ulan nga tuwang nasinatian matagkaroon o guni ano? Gumikan paghihapon ka na Kabagtig Kabalkadas, gitawag tag localized sa thunderstorms. O guban pang hinungdan na kung nga nung makasinati kitag pagbundak sa ulan. O ingon man Kabagtig Kabalkadas, sa ato ang mga negosyante nga sayo usab nga nagtukaw, sayo nga nagplaster sa ilang mga paninda kinangayawat nga mahatagan or makabaton og income sayo. Good morning sa tanan. Sa ato ang mga mag-uuma, kanunay usab nga naningkamot aron nga maadunay mapakaon ang sangadto silang tagsa-tagsa kapamilya. Good morning, good morning, good morning kaninyong tanan. Ingon man sa itong mga drivers, ako dili magkawang o dili magkulang sa pagpahimangnog kaninyo nga magamping sa kanunay sa inyuhang pagmaniho samtang kamo ang naglatas sa kadalanan. Adi sir nga mobiya sa panimalay o mobiya kung nasa man mo dapit naggikan, kinahanglan gayod nga magampo sa kanunay nga giyahan. No, sa ito ang kahitasan sa matag lakaw Kabagtig Kabalkadas, kaya aron nga luwas ang tanan. Alang sa inyo mga mahinungdan ng pabagting o debaka mga katuyuan, pwedeng mutawag o debaka mutext sa ito ang cellphone number. Ayok, tawag, text lang di ay. Mutext sa ito cellphone number nga 0938-207-7614. 0938-207-7614. Mao na ito ang text line number alang sa inyo mga mahinungdanong pabagting o debaka mga katuyuan Kabagtig Kabalkadas. Ako ang partner na itigiri karon sa studio na si Nash sa may Mount Palpalan, si Kuya Marino ingon man na si Mariana Tampuga o debaka ang ulitaw ni Kuya Marino. Good morning sa may upper Mayaw. Good morning ni Mirian o ni Dimar Kinimon. Okay, sa tanan, may buntag mga bagting reporters. Good morning usab, kaninyong tanan. Blastar na dihang dapita, kaya ron usab nga ito ang matunol ang mga balitag impormasyon nga kinahanglan nga masayran sa mga katawhan. Mga panghitabo Kabagtig Kabalkada sulod sa 24 oras. Alas 5:12 na, ato ng siren Kabagtig Kabalkadas ang uluhan sa mga balita. BBC Headlines. Uluhan sa mga balita, gikan sa mga bagting reporters, Kabagtig Kabalkadas sa siyam kapakiti sa illegal drugs na sakmit, gikan sa dinakpang SLI sa San Pedro. Dogang panguluhan, lima ang angol sa disgrasya sa motorcycle dito sa Bayog. LPA nga nasulod sa PR, kuling mahimong bagyo, apan laing LPA nga nasagawa sa PR, dunay dakong puruhan. Dogang panguluhan sa mga balita, PRO 12, gipaniguro ang koordinasyon alang sa luwas o gamalinawon nga BARM elections. Ingon man Kabagtig Kabalkadas, Bohol Province naghatag og tabang sa mga biktima sa linog sa South Cotabato. Lain panguluhan sa mga balita, suspek sa pagpayuhot og illegal drugs sa dakpan sa dinas. Ingon man, Mulawi Municipal Jail ni Salmo sa orientasyon sa mga procurement issues. PAFIS Provincial Management Council Meeting, gipahigayon sa Zamboanga del Norte at TRTC 9 ni Tambong. Dugang panguluhan sa mga balita, 374 kabinipisyaryo nakahuman sa Diaz Zubili Kalahi Seed sa Cash for Work Program sa Zamboanga City. Ingon man, Zamboanga Sibugay Police Provincial Office nagpagawas o klarifikasyon na kabahin sa mga grupo nga nagpailang miyembro sa simbahang Katoliko. Dugang panguluhan sa 63 anyos ang store owner gipusil patay sulod sa Risari Store sa Kidapawan. Ingon man, 500 kabag-uuma sa lobby ni graduar sa School on the Air program sa Zamboanga, Sibugay. Mao kanay uluhan sa mga balita dinestong pagpanaguban na ang programang Lanog sa Bagtingan.
1: Nagpaminaw kamo sa Lanog sa Bagtingan.
0: 106.2 Alas 5:15 na, plaster mga bagting reporters, sugdantang pagtunol sa mga balitag impormasyon. Unahon tang update sa lakat sa panahon, kaila kinimoy labing mahinungdanon at unang masayran. Ang LPA nga nasulod sa PR, kuli nga mahimong bagyo panlaing pang LPA. Adunay dakong puruhan nga mahimong bagyo bisan pa man nga nakinigawa sa Philippine Area of Responsibility. Kompletong detalye sa report ni Bagting 16, Vanessa Cagas, Tumakmol. BTC
2: Weather Update. Padayon karon nga gibantayan sa pag-asa ang mga nagbiyahe nga lokasyon sa mga LPA nga nasa sulod sa Philippine Area of Responsibility ug ang lain nga LPA pa nga nasa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Base sa gipagula nga update sa pag-asa nga among low pressure area alas stress ang takma sa dinhi kadlawon ang ana kini sa 520 kilometers sa north northeast sa Itbayat, Batanes. Samtang ang southwest monsoon may nakapiktar usab sa Luzon ug Visayas. Wala lang gikabot siya nga kini mo nga daw pang lakat sa panahon nga dunay duha ka klaseng nasusulod sa Philippine Area of Responsibility, makuli kini o low chances nga mahimo kining tropical depression sa paglabay sa 24 oras. Apan ang laing low pressure area kon LPA 08 nga nasa gawas sa Philippine Area of Responsibility ang padayon karon nga gimonitor gumikan kay aduna kini siyay medium chances nga mahimo kini nga tropical depression within next 24 hours. Gikabot siya nga ang nasangbit na LPA nga nakasulod sa Philippine Area of Responsibility wala pa kay nagakanto nakakandog apan gumikan kay aduna may presensya sa habagat may hinungdan nga nakasinati o grabe usab nga epekto ngadto sa mga apektadong lugar susama na lamang sa Luzon. Una na ikataho nga kun atong basihan usab ang update dinhi sa Mindanao, ang tibok dapit sa Mindanao may makasinati paghapon sa tsyansa sa pagdag-o ngadto na sa may pagkamapanganurong kahimtang sa lakat sa panahon ug usahay pagpanaligsik ug ang ubang area mga pagbundak sa ulan inubanan sa pagpangilat ug pagpanalugdog tungod usab sa localized thunderstorm. Dako paghapon o gapuruhan ang makabaton o bahad sa pagdahili sa yuta o di baka ang pagbaha gumikan sa severe thunderstorm. Hinay ngadto na sa kasarangan ang mamahimo niyang huyop sa hangin gikan sa habagatan ngadto na sa habagatan kasad pang direksyon o ang kadagatan mamahimong half sign ngadto na sa kasarangan ang pagbalod ng ibanabana nga nasa 0.6 to 2.1 meters ang iyahang gihabugon. Sa tikas bahin na itong mga nagmonitor sa hunas o taob ni Ining Adlawa, pitso 19-9. 12-23, kaganihang kadlawan na sa 0.0 meter ang giladmon sa tubig. Samtang 6:30, ang takna, karong buntag, lauman niya 2.0 meter ang giladmon sa tubig alang sa unang taob. Hunas, pagkalas 12:50 na usab ang takna sa udto unya o negative 0.1 meter ang giladmon sa tubig o subli nga mutaob pagkalas 6:54 ang takna sa gabiina ug nara sa 1.9 meter ang gladmon sa tubig. 94% very high ang tubig dagat sa Panginian City ug ana sa pasarangan lamang ang ginaghanon sa mga isda nga mapalgan niini. Sa Pikas Bahay ng update usab sa pag kung temperatura din sa Mindanao, ang maximum temperature alas 2 ng takna sa hapon nasa 33.1 degrees Celsius. Ang minimum temperature is sa alas 6 ang takna sa buntag nasa 24.2 degrees Celsius. So ang adlaw gilauman nga diin na kini ang musubang nang alas 5:38 ay may alas 5:38 ang takna sa buntag ug musalop alas 5:55 unyang hapon. Manay update sa tintang salakat sa panahon, Magting 16, Vanessa Cagas Tumakol, sa Bell FM o Radyo Magting.
0: 106.0 Radyo Magting. Mautoy, yakin update sa dagat sa lakat sa panahon, Kabagdig Gabalgada, sa malasigay imong kumpiyansa paghihapon ha. Kaya lagi Kabagdig Gabalgada, sa dinapagyapoy bahad sa mga pag-ulan na. Muna kinahanglan nga kanunay kita nga mag-amping sa kaugalingon o lakip na Kabagdig Balgadas, kinahanglan nga magmaigmat sa kanunay. Ang maong balita hatod kinato sa Vitron Vitamins Plus Iron, ang bitamina makagana sa pagkaon, magkapalantip sa salabutan, maayong bitamina lang sa mga batanon og may edad na. Ang Vitron Vitamins Plus Iron, bitaminang pampamilya, o kini mapalit sa tanang parmasya o butika sa inyong mga lugar. FDA approved! Og ingon man Kabagdig Gabalgadas, wala kini overdose nga inyohang ipainom sa inyohang mga anak, kamo mismo or di baka sa inyohang mga apuhan og sa inyohang mga ginikanan. Mao kana ang Vitron Vitamins Plus Iron ginama sa RSV Trading. Dugang pa sa mga balita impormasyon Kabagdig Gabalgadas sa tabukta sa mga balita gikan sa BBC News Center. Labot din ng 500 ka mga mag-uuma sa lubi ni graduar sa School on the Air program sa Zamboanga, Sibugaya. Ang kumpletong detalye sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuwag. BBC Live
3: Report. Nikabat sa 500 ka coconut farmer ang malambusong nakagraduar sa School on the Air kon Showa on Coconut Production and Technology ato sa mass graduation ceremonies nga gipahigayon dito sa Ipil ug Imelda, Zamboanga, Sibugaya. Gipangunahan ang programang Coco Buhayan na pinaagi sa Agricultural Training Institute, Regional Training Center 9, uban sa Philippine Coconut Authority, Zamboanga, Sibugaya Provincial Office nga nagdumong sa paghatag sa mga mag-uuma ug praktikal nga kahibalo lakip ang teknolohiya sa pag atimana o pag-produce sa lubi aron mapalambo ang produksyon o produktibidad sa ilang mga umahan. Ang graduation giilang usa sa dakong lakang sa pagpaligon sa kahibalo o kapasidad sa mga coconut farmer ingon man sa pagpalambo sa mas malungtaran o produktibong pag-uma sa lubi sa Zamboanga, Sibugay. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bell FM o Radyo Bagting.
0: 106.0 Hala, congratulations sa mga mag-uuma nga ni-graduar, no, kabahin sa School on the Air program sa tuang Department of Agriculture. Kabahin na ni Kabagdig Gabalkada sa Coco Buhayan, no, katubang sa mga mag-uuma sa lubi. Kaya dari sa unang na-implementar na dari sa Zamboanga del Sur, di ba? Diin, dunay klase magabi'y Kabagdig Gabalkadas ang ato ang Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, kun ETI, no? So, mauna, mga humandering nga program, kiniusap gidala nga ito sa uban pang mga probinsya nga sakop sa Zamboanga del Sur, aron nga matabangan ang ato ang mga mag-uuma sa lubi or matudluan kung unsay mga angayang buhaton. Ilabi na Kabagdig Gabalkada sa pagpadaghan sa bunga ni ini kung ugaling adunay mga piste nga mo atake sa ilahang mga lubi, no, kanang gitawag nila kukulisap Kabagdig Gabalkada siya nga mao'y mo atake sa lubi hurot gyud na, no, mao na nga mahinungdanon gayud nga kung ugaling dunay mga programa ang mga nagkadayang ahensya sa gobyerno mas maayo nga tambungan or mas maayo nga salmutan na arlang usab sa kaayuhan o ingon man aron nga mapalambo ang inyong panginabuhian, matudluan mo sa saktong mga pamaagi. sa pagpadayon sa mga balitag impormasyon kabagtig kabalkada sa Tabukta lamahitungod sa baniining 374 kabenepisyaryo nakahuman sa DSWD Kalahi Seeds Cash for Work Program sa Zamboanga City. Ang kumpletong detalye sa report ni Bagting 29 Cheryl Lerazan.
1: BBC Live Report.
4: Nakalahutay o nakahuman sa 25 kaadlaw nga work engagement ang 374 kabenepisyaryo sa DSWD Kalahi Seeds KKB Cash for Work Program alang sa mga higher education institutions o state universities and colleges. Sa mga ginaghanon, 189 gikan sa Zamboanga Peninsula Polytechnic State University o 185 gikan sa Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology ang misalmot. Di nakadawat sila o practical nga work experience, skills ug exposure sa public service. Karong bulana nikabat na sa 3.8 million pesos kapin ang nahatag nga assistance samtang ang programa nagtinguha nga dili lamang makahatag og temporaryong pinansyal nga suporta kundili makatabang usab sa mga benepisyaryo sa pagpangandam alang sa umaabot nga trabaho. Bagding 29, Cheryl Uniot Lirazan, sa Bell FM o Radio Bagding. 106.3
0: Sa atong pagbalik, kabagdag kabalgadas, dugang pa mga balitag impormasyon, diri pa gihapon sa tulumanon ang lanog sa Bagtingan, alas 5.25 na.
1: Nagpaminaw kamo sa lanog sa Bagtingan.
5: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
6: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
7: Ang aos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang aos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic o banaba. Send panyawan capsule with garlic. Ginama ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong pangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sad Kugon Herbal Capsule. Basta kugon. Lawas bas kugon.
10: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
11: Mabuhay Hardware.
10: Mabuhay Hardware. Let's build together.
12: Experience the best accommodation from a hotel. The new
13: Pensione de Eliana.
12: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for
14: only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
15: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
16: Daghan og tambal gipang inom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, utas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugo na og inom sa Paragis, makapi man na siya mag capsule. Dinta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
15: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
17: August 1 is Family Planning Day. Ngayong Family Planning Day, pinaalalahanan natin ang bawat pamilya na ang tamang pagpaplano ay isang malagakbang tungo sa mas maayos na buhay at mas magandang kinabukasan. Sa pamamagitan ng Family Planning, nabibigyan ang mga mag-asawa at individual ng pagkataong magpasya kung kailan at ilang anak ang nais nilang magkaroon batay sa kanilang kalagayan at kakayahan. Mahalaga ang Family Planning dahil nakatutulong ito sa pangangalaga ng kalusugan ng ina, kaligtasan ng sanggol at kapakanan ng buong pamilya. Kumonsulta sa inyong pinakamalapit na health center upang makakuha ng tamang impormasyon at ligtas na mga serbisyo sa family planning.
18: Radyo Magbating.
19: Nagpaminaw kamo sa Lalo sa Bantingan.
18: 106.7 Radyo Magbating.
0: Alas sa 5:30 na itong oras, kabagrig kabalikada, sa balik na diristong pagpanaguban ang Lanog sa Bagtingan. Ngahatod usab ka nato sa NTC ko National Telecommunications Commission padayon nga nagpahibalo sa publiko o nagpahimang no sa publiko nga sa kanunay dili magpadala sa mga mangangilad. Kung galing adunay mga personalidad nga mangayo sa inyo ang one-time password kung NTP, lakip na sa inyo ang personal data. O doon may madawat ng mga text messages kabag di kabalikadas nga nagingon nga nakadaog mo mga raffles nga pan wala mo igiapilan na ayaw mo palinla kayo sa kanakamatang sa pagpangilad. Ang maong pahibalo gikan sa buhatan sa National Telecommunications Commission kung ugaling makadawat mo sa mga tawag or kining mga text i-report gilayon kini ngadto sa ilahang buhatan. Ingon man kabag di kabalikadas ang Petron Gasol ni Abag Usaw sa tuwang tulumanon ang Lanog sa Bagtingan. Alang ni ato nga gusto nga magpatubil or di baka magpalit og liquefied petroleum gas at tunas Petron Gasol. Ang May nahimutang sa May Santiago do sa Ribi, mikaduhang branch nahimutang sa Duterte Street, Gatas, Pagadian, dool sa Shell Gasoline Station. Sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta, ang May nahimutang dool sa SMC College at Banks Pagadian Showmate ubos sa Base Emporium. Laing mga outlet na himutang sa lungsod sa Dumingag, Aurora, sa Tukuran o sa Dumalinawa. Ayaw kalimot, Petron Gasol, nga ipanagiyahan ni si former city councilor, Jesus Idol John Bahamonde o sa iyang anak na si Clarissa Iza Bahamonde.
18: 106.7
0: Alas 5.32 na itong oras, diri na ito sa mga balita, gikan sa Tingog Mindanao Radio Lions Contemra.
20: Itang mula sa iba't ibang panig ng Mindanao. Bida sa Tingog Mindanao. Buong puwersang ihahatid ng mga pinagkakatiwalang himpilan ng radyo sa Mindanao. Mas pinalakas, mas pinabilis, at mas pinalinaw. Tingog Mindanao. Tingog Mindanao.
0: Mga balita sa Tingog Mindanao Radio Lions Contemporary kabagdig kabalkada sa atong kauban sa buhat atong pasudlon una ang report. Mahitong ko din ng Bohol Province nihatag og gautabang sa mga biktima sa linog sa South Cotabato. Ang report gikan sa DXOM Radyo Bida, Corundal City, Rowel Osano.
2: Tingog Mindanao.
21: Mat ng provincial government ng Salta de Bato sa provincial government ng Bohol sa pinakaloob nitong 1.5 million pesos na financial assistance. Ang tulong ay para sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa lalawigan nitong Hunyo. Ayon kay Provincial Administrator Attorney Renette Bergado, malaking ambag ito ng Bohol sa patuloy na recovery efforts ng lalawigan. Partikular na tinukoy ni Bergado ang muling pagbangon ng kabuhayan ng mga pamilyang matinding naapektuhan ng kalamidad. Anya, higit sa pinansyal na tulong, pinahalagahan ng South Arbato ang makikiisa at malasakit ng mga taga-Bohol sa mga biktima ng lindol. Personal din nagtungo sa South Arbato ang mga tauhan ng Bohol Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office upang ibigay ang ayuda. Ayon kay Bergado, malagang mensahe ito sa mga pamilyang apektado ng lindol na hindi sila nag-iisa sa paghalap sa epekto ng kalamidad. Tinawag ito ng South Arbato na isang makabuluhang halimbawa ng bayanihan na magbibigay ng dagdag na lakas at pag-asa sa mga komunidad na patuloy na bumabangon mula sa lindol. Ruel Osano, DXOM Radyo Bida, Coronel City, Tingog Mindanao.
2: Tingog Mindanao.
0: Dugang pa sa mga balita sa Tingog Mindanao Radio Alliance Contemra. Balita usab nga nagkanayon na 63 anyos ang store owner gipusil patay sulod sa sari-sari store sa Kidapawan. Kidapawan din siya. Ang report kabagdag kabalkadas atong sayran pinagi sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuag.
2: Tingog Mindanao.
3: Patay ang 63 anyos nga negosyante nga si Genevieve Antolin Agamon human gipusil samtang anaa sa iyang sari-sari store sa Purok 2A Mangustin, Barangay Manungol, Kidapawan City, Cotabato. Alas 7:45 sa gabi niadtong Agosto 27, tuig 2026. Matod sa kabulisan, kalit nga gipusil sa wala mailinggan man si Agamon ug naigo sa dughan. Gidala ang biktima sa Kidapawan City Hospital apan gideklara nga dead on arrival. Miigyas ang suspect padulong sa usa ka suok nga bahin sa barangay samtang na-recover sa crime scene ang usa ka fired cartridge case nga gituohang gikan sa kalibre 45 nga pistola ug ipailalom na sa ballistic examination o cross matching. Nagpadayon ang dragnet operation ug investigasyon sa kapulisan aron ilhan og madagpan ang suspek samtang personal nga pagdumot agi konsiderar nga posibleng motibo. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bell FM ug Radio Bagting.
2: Tingog Mindanao.
0: Sa pagdugang pang detalye sa mga balita at impormasyon, kung na din kabagdag ibalkada, hostisya ang gisingit karon sa pamilyang Bag-aw sa Maya Barangay Kalibunan, Kabadbaran City. Tungod sa pagamatay sa grade 10 student, human nag-collapse or nakuyapan atol sa pagdula og badminton sa Intramural sa Mindanao State Con Institute. Matod pa sa inahan nga si Vilma Bag-aw, ang insidente na hitabo ni adtong Lunes dihang sa Uniadto sa eskwelahan ang iyahang 16 anyos nga anak nga mao si Yoshu tungod kay doon na kini gisalmutan nga dulang badminton na hinungdan nga iyahang kining giingon kabagdag kabalkadas nga ikapalagan tungod kay nagsuspende man gani matod pa o ang lokal nga pagamhanan sa klase gumikan sa taas nga heat index. Gidugang pasinahan nga wala niya kinigitugutan tungod sa kaya nagparade na ang mga estudyante o niya. Ipadali-dali matod pa sila sa iyahang anak sa pagpirma sa parents concert Humanas Parada. Nga itong Agosto 26, dunay championship game ang iyahang anak ka ang giingon nga gipadto paghihapon na ng hapon. Rason usab nga apil ang iyahang bana ang mingkuyog na lamang sa iyahang anak arumutan awa. Apan na kalit matod pa kini sila nga giingong nga nakuyapan ang iyang anak. Diyong gidala kini sa school clinic apan na gumikan sa kainit. Nakabsan ang nasangpit nga estudyante. Alayon din nawagan karon og hustisya sa kamatayon na ang ginikanan sa maong estudyante. O gaingon man usab, gisaway matod pa nini ang kadumalaan sa tunuhuan gumikan sa pagpadali-dali nini o papirma sa parents consent na mahinungdan na nga nahunusan o kinabuhi ang ilahang pamilya. Dugang pa sa mga balita kapag di gabalgadas. Atong balikan na si Ruel Lozano sa DXOM Radyo Bida, Coronel City. Balita usab nga nagkanayon. PRO 12, ipaniguro ang koordinasyon alang sa luwas o malinawong barm elections. Report ni Ruel Lozano.
1: Tingog Mindanao.
4: Iniyak ni Police Regional Office of PRO 12 Director Brigadier General Alan Manibog ang mas pinaigting na koordinasyon ng mga security forces. Ito ay para sa mas ligtas at mapayapang BARM Parliamentary Elections 2026. Binigyan din ito ni Manibog sa Final Command Conference at Stakeholders Meeting na ginanap sa Parang Maguindanao del Norte, Kamakalawa. Dumalo sa pagpupulong ang mga pangunahing opisyal ng gobyerno at security forces, kabilang sina COMELEC Chairman George Erwin Garcia, DILG Secretary John Vic Rimulya, PNP Chief Police General Jose Melencio Narratades Jr. at AFP Chief of Staff General Antonio Navarrete. Ayon pa kay Manibog, mahalaga magkakaroon ng isang direksyon ng mga security forces at iba pang stakeholders para mapalakas ang seguridad sa halalan. Layo din itong matiyak na maprotektahan ang karapatan ng bawat botante at magiging ligtas, mapayapa at maayos ang BARM Parliamentary Elections 2026. Ruel Usano, DXOM Radyo Bida, Coronel City, Tingog Mindanao.
1: Tingog Mindanao.
0: Magkatuloy kaya tibok naglangkob sa mga balita sa Tingog Mindanao Radio Alliance Contemra.
1: Mga balitang mula sa iba't ibang panigang Mindanao. Bida sa Tingog Mindanao. Buong puwersang ihahatid ng mga pinagkakatiwalang himpilan ng radyo sa Mindanao. Mas pinalakas, mas pinabilis, at mas pinalinaw. Tingog Mindanao.
18: 106.7 FM. Radyo Magbating Ting.
0: Alas 5.40 itong oras kabag na kabalkada sa dalipatamo commercial break at sa pasudlo ng report to Samba. Gikan sa Dakbayan sa Pagadian, mahitungon nining siyam kapakiti sa illegal drugs na sakmit gikan sa Dinakpang street level individual sa San Pedro. Ang report ni Bagting 16 sa Vanessa Cagas sa Tumac Mall.
22: BBC Live Report.
23: Ana-ana sa kustodiya sa Pagadian City Police Station, alas sa tukmang ang aksyon, ang usa ka 23 anyos na street level individual, kinsa nadakpan na ito sa gipahigayon na joint drug bypass operation na gipahigayon sa personnel sa Zamboanga del Sur Provincial Drug Enforcement Unit o Zamboanga del Sur Provincial Intelligence Unit sa pagpakiglakotay ng Tuspedea 9 na nangalauna ang takna sa hapon Agosto 28, 2026 sa Barangay San Pedro, Pagadian City. Ang mga operasyon ay resulta ginis pagka-suit ko sa suspect o nasubmit ang CM ng mga heat cell sachet na gikatahapang containing suspected shabu o ganoon ay coin pouch o marked money. Ang mga nakumpiskar na drug evidence ang nagisubmitar na sa PDEA Regional Office 9 sa Pagadian City alang sa forensic examination. Bagting, this is Ais, Vanessa Cagas, Tumakmol, sa Bell FM of Radyo Bagting.
18: 106.7 Bell
0: FM. Sa itong pagbalik, duga pa mang balitang impormasyon, dari paghihapon sa tulumanong lanog sa Bagtingan, alas 5.42.
22: Nagpaminaw ka mo sa lanog sa Bagtingan.
24: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
25: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
24: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
25: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
24: Opo, tapos?
25: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
24: Wow!
25: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
24: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Are you planning
3: to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furnitures og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gyud kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
5: Hardware. Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
5: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
7: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. O isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
8: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati og kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
9: Kapoy kaayo sir, kanang magtrabaho ko, hago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Kaya nga, may sulay ko anong paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Kaya ano, maninda ko liha, may asaan sa bukat, na, dahil palingki.
11: Ako rin na, palingki.
9: Oo, maligi ako liha.
11: Ano ang palingki, ano mo na?
9: Mais.
11: Yung sa bawang mo sa kanay sa naminaw ka ron ay sa yung disimula sa yung bat na mawala yung mga kapoy sa panawas din sa itong produkto na
9: katungwa pa maka sulay ane sulay mo diba mawala yung kakapoy ako bitong bata nga na ako nang umah hindi po iyang ginom mo gamit niya ka nang ikan sa trabaho padong siya sa trabaho mainom siya ane siya makabuha magyuni kakapoy ma mungkin yung pilipin ako palitan Soledad Rodriguez Madaom Dagom.
8: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
12: Paragis Bilabila.
10: Paragis Bilabila.
13: Radyo Magbating.
14: 106.6
13: Radyo Magbating.
0: Alas sa 5:48 itong oras sa Kabagdig Kabalkada, sa baliktas itong pagpanaguban ang lanog sa Bagtingan. Hatod sa bakinikin na itong Kabagdig Kabalkada, ang ito ang pagpanaguban sa kanunay sa Iliana Bayview College, the Builder of Future Leaders, ginahimutang sa Balangasan Pagadian. Pwede ka makapili sa mong klase, buntagon, hapon or panggabi eh. O gingon man Kabagdig Kabalkada sa pribadong tulunghaan sa Pagadian, apanubos kayog tuition fee. Mao ka na ang Iliana Bayview College, nga doon ay kurso ng gitanyag sama sa BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, BTVT, o BALS. Ang Iliana Bayview College, daghan

0: Dunay itlog maalat yata nga nakuha si Bagting 27. Tagpila ang buok niini. Kung binuok lang imong paliton kay wakay daghang kwarta aron nga mopalit kag isa ka 3. Wapoy lami magsikag kaog itlog maalat oy, di ba? Oh, ni mahodali ka kuno kalas kayo og kining kamatis ang kining itlog maalat gawas lagi imong isagol sa salad. Anyway, ang report bahin sa presyo sa itlog ni Bagting 27 daril ayaay. BBC
1: Market Report. Yes, mayong buntag Bagting 17 labi na sa mga kabagting og kabalkadas. Live kita dari karon sa may merkado publiko, particular mismo sa may itlogan nga bahin. Ni mga oras sa ato ito na lang kasamtang presyo sa itlog og mantika. Una kita sa itlog, Jumbo G's ang buok, so 45 ang tray. XL 9 ang buok, so 30 ang tray. Large 8 ang buok, so 20 ang tray. Medium 7 ang buok, so 10 ang tray. Small 650 ang buok, 190 ang tray. O ang itlog maalat, 18 ang buok, 500 ang tray. Sa mantika, minola, 60 ang lapad, 180 ang litro, 600 ang galon. O sa palm, 95 ang lapad, 110 ang litro, o 330 ang galon. Mokat o kasundang presyo sa itlog o mantika din sa merkado publiko. Ako si Bagting 27, Daryl Likat, ayaay sa Bell FM o Radio Bagting.
0: Radio Bagting. Pauta ko sa tangang presyo sa itlog kabagdig kabalgada sa karong buntaga. Halasigya lang na itong gusto nga mag-itlog diha, pagpalit na mong itlog. Mas makalis ka kabagdig kabalgada kung usa ka tray imong paliton kung i-compare sa binuok, di ba? Oh. Muna nga, kamuna ibahana kung unsa nga gidakon sa itlog inyong gusto. Katubag itlog sa pugo. Unsa ba? Oh. Kamuna ibahana, basta kay dunay itlog nga inyong ikasudag pamahaw. Sa itlog, daghan pugkag putahing nga mabuhat. Pwedeng lungagon, pwedeng i-side up, pwedeng scrambled egg, pwedeng adubuhon, pwedeng isagol sa kining sayote, pwedeng isagol sa unsang nga mga putahing nga pwedeng sagulan, di ba? Pwede po din mo nga lutoon nga walay dili ka magamit o edible kabagdig kabalkadas. Oh. Pwede naman na maluto kining scrambled egg nga walay edible. Oh, diba? Ang makarelate na nakaturag yung nagdako sa bukid kabagdig kabalkadas nga lutoon ang itlog nga walay edible. Anyway, sa pagpadayon sa mga balitag impormasyon, dari paghihapon sa tuwang panaguban na kasakan na hanginan. Atong sayra na ang balita. Gikan na sa atuang mga kabanan sa buhat, balita nga nagkanayon na kabagdig kabalkadas. Papis Provincial Management Council Meeting, gipahigayon sa Zamboanga del Norte. Iti RTC 9 na nitambong sa nasangpit nga kalihukan. Report ni Bagting 29, Cheryl Razan. BBC Live
2: Report. RTC 9 sa Provincial Management Council Meeting sa Province-led Agriculture and Fisheries Extension System CONPAFES sa probinsya sa Zamboanga del Norte ni adtong Agosto 27 sa may provincial capital Istaca Dipolog City. Ang mga panagtigom kabahin sa sunod nga lakang human sa managsunod nga kalihukan alang sa pag-andam sa 2027 to 2030 Collaborative Provincial Agriculture and Fisheries Extension Program. Lakip sa importanteng gisgutan ang Consolidated City, Municipal o Provincial Agri-Fishery Development Plans, mga prioridad nga PPAs nga gilapid sa matag development plans o ang mga programa o serbisyo sa nagkalain-laing participating agencies nga musuporta sa mga giila nga prioridad sa sektor sa agrikultura o pangisdaan. Pinagi sa maong koordinasyon gitingwa sa PAFES nga mapalig-on ang pakigtambayayong sa provincial government o mga partner agencies alang sa mas organisado o epektibong paghatag sa extension services o pagpalambo sa sektor sa agrikultura o pangisdaan sa Zamboanga del Norte. Bagting 29, Cheryl Uniot Lirazan, sa Bell FM o Radio Bagting.
0: Radio Bagting. Sa pagpadayon sa mga balitag impormasyon, suspect sa pagpayuhot o illegal drugs nadakpan dito sa lungsod sa Dinas. Report ni Bagting 27, Daryl Ayaay.

0: Live Report.
1: Nasikop ang 33 anyos nga gila isip street level individual atol sa drug by bust operation nga gipahigayon sa mga personay sa Dinas Municipal Police Station pinagi sa koordinasyon sa PDEA 9 alas 12:50 sa udto niadtong atong Agosto 28, 2026. Nakuha gikan sa dinakpan ang tulo ka hit cell sa Shay nga gituwang Shabu, lakip ang mark, money ug uban pang ebidensya. Ang nakumpiska ang ebidensya nga may kalabutan sa droga gitugyan ngadto sa PDEA Regional Office 9 sa Pagadian City alang sa forensic examination. Samtang ang suspek ana nakaron sa custody sa Dinas Municipal Police Station alang sa tukmang legal nga aksyon. Bagting 27, Daryl Licat, ayaay sa Balfem o Radyo Bagting. 106.3 Radyo
2: Bagting. Hala, sige, undang na lagi muna ng paggamit o pagpayuhot sa illegal drugs kabag di kabalgadas. Kaya matod para basto ang kapulisan nga padayon nilang gipahugtan ang pagpakigbatok sa nasangpit nga illegal drugs ba, no? Di matod pamuhunong atong kapulisan hangtod nga dili mga dakpan ng mga nagpadayon paghapog, hingok-hingok o pagpayuhot o paggamit. Munang magmahay, yun mo kung ugaling magpadayon mo sa inyuhang mga naandan na. Samtang sa Pikas Bahin, Kabagdig Gabalgadas, atong at Sairan Osaba, ang report ni Bagting 16. Balita nga nagkanayon na 5 ang angol sa disgrasya sa motorcycle dito sa Bayoga. Kompletong detalye sa report ni Bagting 16, Vanessa Cagas Tumagmol. BBC Live
3: Report. 5 ang gitataho na angol sa nahitabo ng aksidente sa duha ka mga nalabigit sa single motorcycle nilang alas 12:50 ang takna sa udto Agosto 28, 2026 sa may Bayug Sub-National Highway sa Barangay Kahayagan, Bayug, sa Buong Gidol Sur. Ang mga personahe sa Bayug Municipal Police Station mukhang dalik na may respondes dapit na hitabuan naman niya sila nakalawat o report labot sa nasangpit nga aksidente. Base sa initial findings, nasutang na duha ka motorcycle ang nagdatan sa samang direksyon gikan sa poblasyon Bayug padulong sa Barangay Kahayagan at sa pag-abot na inis kapit na hituan diin pa-end na ang four-lane road. Usa ka motorsiklong giinong naglatas nga diyas pasagbutan o diin ay kini siya ni patong ngadto sa sikbit nga two-lane road o hinungdan nga kini ang nalagbigit ngadto sa disgrasya human nga sila nagtabanggaay. Ang mga drivers, ingat man ang ilang mga sakay, nakaangkod kining mga pangusugod o skilawasan, at padali rausog kining ginilang natin sa Bayug Rural Health Unit alang sa medical attention. Bagting 16, Vanessa Tagas Tumakmol sa Bell FM of Radyo Bagting.
2: 106.4 Bell FM Radyo Bagting. Sa panapos nga balita, Kabagting Kabalgadas, dali paghihapos ng pagpanaguban sa unang bahin sa Lanog sa Bagtingan. Wala nangita ang nakitang ebidensya nga adunay bullying sulod sa tulunghaan sa Ateneo de Zamboanga University kun adso nga resulta sa pagpamusil sa usa ka grade 10 student sa nakalabayng semana. Kini maoy gipagawas sa nga pahibalo sa kadaguan sa tulunghaan pinaagi ni Father Arnaldo Sandala sa Ateneo de Zamboanga University President. Matod pa ni Father Andal nga mismo ang Philippine National Police ang nikumpirmar nga walay ebidensya sa campus bullying sa suspect nga namatay ra usab human sa iyang pag-atake niadtong Agosto 18. Samtang nagpadayon ang legal nga lakang pinagi sa gi-refer nga reklamo alang sa reckless imprudence resulting in homicide and physical injuries batok sa duha ka indibidwal ug gipasalig sa tulunghaan ang ilang pagrespeto sa due process ug paghatag sa suporta sa mga apektadong indibidwal. Isip tubag sa nahitabog, ipahugtan sa ADZO ang ilahang seguridad pinagi sa mas istriktong pag-inspeksyon sa mga pultahan, dugang ang mga security personnel o mas ipahugtan o sa mga pagbantay. Alas 5.59 na, may buntag di ay ni Zaira Palaran di sa may pasingkalan sa city. Good morning ni Nori Amor. Good morning usaba ni Juanita Sasel Calderon Tilaon. Sa tanan may buntag kaninyo Kabagtig Kabalgadas. Good morning usaba. Sa 5 RG Store diya sa may Bulatok Pagadian City. Good morning po ni Sir Mendoza diya sa may Mahayahay Daorador. Kaoban usab ni Ma'am Chris, maing buntag, kaoban sa mga borders dihang dapita sa may barangay Mahayahay, Konporok Mahayahay, barangay Dao Pagadian. Good morning kaninyong tanan. Sa nagpaabot sa resulta, Kabagdi Kabalkada, 049 ang resulta sa 9 PM draw. Dugang detalye sa itong pagbalik, dari paghihapon sa programang Lanog sa Bagtingan, untop alas 6 sa buntag.
0: Nagpaminaw kamo sa Lanog sa Bagtingan.
4: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
5: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: The angel of the Lord declared unto Mary,
5: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: Behold the handmaid of the Lord.
5: Be it done unto me according to your word.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: And the Word was made flesh,
5: and dwelt among us.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
5: that we may be made worthy of the promises of Christ.
4: Let us pray.
5: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
4: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
5: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
5: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
5: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Saint Cecilia,
5: pray for us.
4: Saint John Baptist de la Salle,
5: pray for us.
4: Leave Jesus in our hearts forever.
5: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
0: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawa naman yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
0: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
7: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
8: Sana all.
7: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigog mga batanong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
9: Oh no!
7: Paprinta Printing Services. Ining tenant available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
0: Rock Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras mo sa Radyo Bagting sa BLFM, alas 5:06 na sa buntag.
2: Nang paminaw ka mo sa Lalo sa Bagtingan. Buntag na, bangon na, Lalo sa Bagtingan.
1: Padayon tas to pagpanaguban, nagkabag ni Kabalkadas, dari paghihapon ni Sibian sa 106.3 ang Bell FM, ngon man sa DXBZ. 756 Radyo Bagting sa Maganyang Broadcasting Corporation, may buntag di aya. Dala sa may Begong Tigbaw sa Buangir del Sur, sa tanan nga nagpaminaw karong buntaga, good morning, yan ni Auntie Flor Repopunyo, o ganyan ko lang, Mary Repopunyo, may buntag di ha. Poberes family, good morning usab. Og lakip na kabag ni Kabalkada sa Amba family, good morning. No, diya sa may Bigong Tigbaw sa Buangir del Sur. Og sa tanan nga mga nagpaminaw dihang dapita. Dagang salamat ingon man ni former Tigbaw Mayor Danilo Dali Dalid. Kabad usab ni Madam Lydia Dalid, good morning. Og ingon man na ni unsa gito yung apelyido ni mo Jundel? Nakalimot mo kung yung apelyido ni mo Jundel. Oy, good morning Jundel, good morning. Sa tanan ay Islit. Oh, nakaremember na ko. Jundel Islit, kabagdig kabalkada. Sa tanan ng mga nagpaminaw, mayong buntag, kabagdig kabalkada. May buntag po di Scarlett Mangilin Lira. Di sa may asa kadapit nagpaminaw karon. Good morning sa inyuhang tanan, kabagdig kabalkada. Ang ato ang tuluman ano sa bahatod ka nato sa Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang sa CNS o Bayubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health, ado rin mga espesyalistang doktor, pinangunahan ni Dr. Sherlo Bayubay, usa ka obstetrician, gynecologist, nga ado rin sa specialty sa maternal fetal medicine, high risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, mao sila sa Dr. Gino Olo Bancuro, Internal Medicine with a specialty in Adult Pulmonology. Si Dr. Wibina Bancuro, Pediatrician with a specialty in Pulmonology. Si Dr. V. Antolido, General Pediatrician. Dr. Carlo Tago, Internal Medicine. O si Dr. Heidi Abalie, General Dentistry. Alas dugang kasayuran, pwedeng mutawag or mutext. Cell phone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752, Camp Health Multi-Specialty. May buntag po di ay ni Ma'am Unay Dauzaraga. Good morning, Ma'am Unay. Diha sa may Barangay Bigong Tigbaw sa Buangir del Sur, si Ma'am Unay Dauzaraga. Good morning. Kauban si mong pamilya. O may buntag usaba ni Ate Tingting Gomez, good morning. Si Mama Reliza, may buntag sa imo, Ma'am Tingting. Kauban usaba sa imuhang mga pamilya diha. O gingon man ni Ate Nancy Uberes, no? Uberes Ruda na ba karunte? Oh? Good morning sa imuha. Uberes Ruda, no? Oh, good morning. Ni Sir Felix usab Ruda, good morning. Ingon man ni Kakay, ni Mikmik, o ni Van Van, good morning. Sa pagbadayon sa mga balita, impormasyon, kabagdig, kabalkadas. Mga balita, gikan na sa BBC News Center, gipinagis ito mga bagting reporters. Atong unahon sa pagpasulod ang report nga nagkanayon. Mula bi Municipal Jail ni Salmo sa orientasyon sa mga procurement issues. Ang kumpletong detalye sa report ni bagting 29 Cheryl Razan.
2: BBC Live Report.
3: Miss Salmot, ang Mulave Municipal Jail sa orientation nga doon ay tayo mga leveling of procurement concerns nga gipahigayon sa conference chamber Bulwagang Pambayan Mulave Zamboanga del Sur kagahapong adlaw. Gipunting sa mga orientation ang mga bagong guidelines sa procurement 101, mga formula alang sa strategic planning o mga legal nga basihan sama sa RA number 12009 o sa GIPSACA Act. Tumong sa kalihukan nga mapalambo ang pagsabot sa mga hingtungdan bahin sa hustong proseso sa procurement o masiguro ang paspas, patas o transparent ang paggamit sa pundos gobyerno. Pinagi sa mga orientation, gilauman nga mas mapalambo ang kahibalo sa mga personnel o partner agencies sa hustong pagdumala sa procurement subay sa kasamtangang mga balaod, lagda o polisiya. Bagding 29, Chiril Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagding. 106.3
1: Dugang pa sa mga balita at impormasyon, kabagdig kabalkada sa gumikan kaya. Kumpiyansa si National Bureau of Investigation Chief Melvin Matibag nga hingpit na nga makunhuran o mawala ang negatibong impluensya sa social media sa mga kabatanunan kung ipatuma na sa kumpanyang Meta ang ilahang gipanaad. Sigon na sa NBI Chief nga nahimong mabungahon ang gihimo nilang pakigamiting ngadto Singapore, kauban ang opisyal sa Meta kundiin na ilahang gipaabot ang mga nagkagrabing insidente sa negatibong impluensya sa social media sa mga kabatanunan. Gidugang panini nga mahimong ipakatap o ilakip na nini ang pagpakatap sa mga fake news nga paspas aron sa matud pa nga paspas nga mahatagan og kasulbaran sa Meta ang nasangpit nga pagpahugot sa ilahang nga platform. Kahinom naman nga gibutsyag ni Matibag nga aduna sila pipila ka mga groomers nga nigamit og social media aron tudluan ang mga kabataan nga muhimo og nagkalain-laing krimen. Pinaagi niini posible ni matud pa nga dali na usab ang matangtang sa Meta ang mga fake news og lakip na ang uban pang mga insidente nga makahatag o maka-impluensya sa mga kabatanunan. Dugang pa sa mga balita, lauman nga musaka ang pamasahe sa mga dipaseruang eroplano sa buwan sa Setyembre. Oy nako. Sigon sa CFIL Aeronautics Board nga musaka sila o magtaas sila sa fuel surcharges. Gumikan usab sa nagpadayon nga pagsaka sa presyo sa jet fuel sa nasod. Ang fuel surcharges sa optional fee nga gitingil sa mga airline kung airlines aron sila makabawi sa nagpadayon nga pagsaka sa presyo sa lana. Lahi matutpakini gikan sa base sa fare nga ilahang gitingil. Sugo sa September 1 ngadto sa 15 musaka sa level 13 ang fuel surcharges gikan sa kanhing level 12 niadtong Agosto 16-31. Ilalom sa fuel surcharges nga dunay bayiran ang domestic flights gikan sa 423 ngadto na sa 1237 depende na usab sa gilay-on. Samtang sa international flights adunay ilahang iduga nga 1396.74 ngadto na sa 10,385.42 pesos. Gibago sa CAB ang pag-implementar sa ilang fuel surcharge kundi in gikan sa kanhing mga nanglabing buwan na gihimo na nila kada 15 kaadlaw. O mintras karon kabagdig kabalkada sa lasige, no? Paglukat na mog mga tiket. Alam niya ito nga doon ay mga flight sa buwan sa Setyembre. Dugang pa sa mga balitag impormasyon dari paghihapon sa tuwang pagpanaguban na atong sayran usab ang balita nga nagkanayon kabagdi gabalkadas. Zamboanga Sibugay Police Provincial Office nagpagawas og clarification o pagpaklaro kabahin sa mga grupo nga nagpailang miyembro simbahang Katoliko nga kining mga Pilipino o mga murag pari ibitaw nga nagsuot og sutana kabagdi gabalkadas nga magsigik suroy-suroy na repita kay magsulisit. O nabot na punig Zamboanga Sibugay ang report ni Bagting 28 Kimberly Namuag.
2: BBC Live Report.
4: Nagpagawas og klarifikasyon ang Zamboanga Sibugay Police Provincial Office kon ZSBPPO kalabot sa mga reporta kabahin sa mga grupo sa mga lalaki nga nagsulob og biste nga sama sa pare og mibisita sa ilang opisina ni adtong Agosto 27 to 2026. Matod sa ZSBPPO ang maong grupo nagpailang ang mga miyembro sa Simbahan Katoliko Pilipino. Atol sa ilang pagbisita, mihatag sila og Certificate of Appearance, isip dokumentasyon nga mibisita sila sa PPO. Apan matod pa sa buhatan nga ang maong sertipiko wala nagpasabot og otorisasyon na o endorsement sa pagpangayo og donasyon gamit ang ngalan na otoridad o affiliation sa kapulisan. Girespeto sa ZSBPPO ang kagawasan sa relihiyon na apan hugot nga gidili ang paggamit sa ngalan o otoridad sa police office alang sa solicitation of fundraising kung walay tukmang permiso. Gipay magnuano sa bang publiko nga mag-amping o mo-verify una sa hingtungdang opisina sa bisan unsang pag-angkon na o affiliation o autorisasyon sa gobyerno sa dili pa muhatag og donasyon o pinansyal nga tabang. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell of M o Radio Bagting.
1: 106.3 Radio Bagting. Alas 6:16 kabag di kabalkadas mao nay kinahanglan gayud nga monitoron or bantayan na sa tuang mga katawhan no. Dili maghatag gilayon o hinabang kabag di kabalkadas kinahanglan nga sutaon gayud daan ay muhatag. Yawata kabalo ba nga gigamit ra ni kabag di kabalkadas aron nga manapi no. Wata kabalo nga gigamit lang na aron kabag di kabalkadas nga maluoy ko no mo or di ba kabag di kabalkadas no aron lang nga ang kwarta nga ilang makolekta kay gamiton sa ilang nga personal nga interes kaya wala ginag-recognize sa tuang simbahan nga Katoliko kabag di kabalkadas kani bitong magsuroy-suroy di sa matag lungsod or di ba matag opisina nga nakabiste og sutana kabag di kabalkada sa pagkahuman kimangayog magsulisit na dayon sa undangan in taon ninyo na oy madaot anang simbahan nga Katoliko kabag di kabalkadas no tingon man kung galing ang inyohang tumuog katuyuan kay magsulisit alang sa inyohang simbahan oo kung ugaling unsa man ang relihiyon na nakabag di kabalkadas no, unsa man ang relihiyon na nang nagsigilag suroy-suroy sa nga nakasutana no so pag dadaan ninyo ang inyohang kuan ang inyohang tinuod nga relihiyon no ug ingon man kabag di kabalkadas karon nga pitos kayo ang panahon ay sa mo sige sulisit oy kung magsulisit manggaling mo dito na lang sa inyohang mga miyembro no kaya looy po ang masak-an ba niya mauban kaya mapugos na laghatag imbis ang gatong nga igu-igu lang nga kwarta kay unsa man kining ipalit unta to og bugas or di ba kasudan or bang panginhanglan nun mapugos na laghatag sa inyoha kay lisod po gaduulan ka og kining nakasutana diha dapita nga murag pare nga mabalibad ka di ba so lookan po lain po kitan awon. So muna kabag di kabalkadas nga before muhatag hala sige lantawa na ninyo dihang daan. Anyway kabag di kabalkadas sa pagpadayon sa mga balita diri paghihapon sa tuwang pagpanaguban sa programa paghihapong lanog sa bagtingan na kabagting o kabalkadas. Dugang pa sa mga balita ga impormasyon gumikan na usab nining balita kabag di kabalkadas nga diin nag-trending manguni siya nga balita oy oo nag-trending ni nga balita kabag di kabalkadas katubitong kwan ba slot for sale sa Bureau of Fire Protection wag yung hapon dahil ninahunong doon naghapon yung mga personahe sa Bureau of Fire Protection no nga diin kabag di kabalkadas padayon nga nagbaligya niining mga slot oo gingon kabag di kabalkadas nga nibahad si DIL sa Secretary John Vic Rimulya batok sa nang sakop sa Bureau of Fire Protection kun BFP nga nalambigit sa unsamang anomalya gibot check sa opisyal nga nagpadayon ang gihimong investigasyon kabahin sa iskandalo sa slots for sale nga gikalambigitan sa labaw sa 200 ka mga individual. Gipasidanan ni Rimulya ang mga corrupt nga mga opisyal nga gukdon o ilaha gayud kining gukdo na hangtod sa katapusan sa ilang serbisyo. Mas mayo pang kulbag kaldero ng ingon ani nga matang sa opisyal. Gipasalig usaw sa pamunuan nga dili kini muhunong hangtod nga mapriso og matangtang sa serbisyo ang tanang sad-an. Nagkahiusa karon ang DILG og Criminal Investigation and Detection Group kung CIDG aron limpyuhan og wagtangon or matangtang nang sistema sa korupsyon sa pederasyon. Gipaklaro sa opisyal nga seryoso ang gobyerno sa pagbag-o aron ibalik ang kumpiyansa sa publiko sa tibuok institusyon sa Bureau of Fire Protection kabagting og kabalkada siya. Bitaw no, matingala taning Bureau of Fire Protection. Diba? Kanyang kahinomduman sa Zamboanga del Norte, diba? Doon ito nadakpan kabagte kabalkadas. Mahitungod niining slot sa for sale sa BFP. May nanin lang mag-UDI, no? Aron nga makasulod ka sa maong kining organisasyon, kinahanglan nga mubayad, plato, 300,000 pastilan. Kisa may paldoan eh. Kisa man, ang opisyal o apil si Arde. Ha? Maunay kabagtig kabalkadas na uban yung madalahig ang regional director, madalahig ang assistant regional director, ang USEC, di ba? Madalahig ang ubang mga kining opisyal sa usak kahutong gumikan lamang sa usaw-usaw ka-individual nga diin na masigilag pagpangilkil. Ayaw, intawon mo, ginana. Ay, oh, ganahan, uroy mo. Ning dato mo sa dili maayong pamaagi. Ning burot ang inyong tiyan, butdan, bitaw mo, taggam, gid mo. No? Na dili lamang ka na sa Bureau of Fire Protection, kabagtig kabalkadas, daghan og mga unsaman, daghag mga hutong sa gobyerno, nga diin kusog kayo mangilkil. Gani kabagtig kabalkadas, no? Katubitaw nga sa ipailalom sa life lifestyle check kabagtig kabalkadas, apil pod ang unsaman, ang Land Transportation Office. Oh, apil ni sa kining lifestyle check ni Presidente Marcos ang kining LTO o ingon man ang Bureau of Customs. Nga naman, tungod kay Lagi, kini matunod pa, dako ang pagtuo ni kining Presidente Marcos nga kining duha ka mga ahensya sa gobyerno, no? Gawa sa 107. Kaya giingon kabagtig kabalkadas nga dunay nahitabo nga unsa man, dunay nahitabo nga pagpangikil o pagpangawkaw sa salapi. Mauna diha, munang kinahanglan nga masayod tang tanan kung unsa ba ugaling ang mga kasamtangan karon nga panghitabo sa tong palibot kabagtig kabalkadas. Alas 6:22 na tong oras diri pagihapon sa tong pagpanaguban na samtang gipangunahan sa lokal nga pangamahanan sa Zamboanga pinagi sa City Social Welfare Development Office ang pagpangapudapo sa cash incentives alang sa persons with disabilities sa syudad. Nikabat sa 596 ka mga PWDs gikan sa nagkalain-laing barangay ang nakadawat og 2,000 pesos nga cash incentives alang sa first ug second quarter karong tuiga. Lakip sa mga benepisyaryong nakadawat og tabang pinansyal ang nagikan sa Barangay Campo Islam, San Jose, Kawakawa, San Jose Guso, Kasanyangan, Santa Catalina, Santa Barbara, Rio Hondo, Zone 1, Zone 2, Zone 3, Zone 4, Santo Niño, Marqui og Baliwasan. Aduna kini kalabutan sa Ordinance 505-2019 kung din tumong sa suportang pinansyal nga makatabang og matubag ang pang-adlaw-adlaw nga panginahanglanon sa mga PWD sa susama na lamang sa medikal nga galastuhan o uban pa. Gilauman nga magpadayo ng pagpangapod-apod sa cash incentives sa uban pang mga barangay sa syudad sa umaabot nga mga adlaw. Kabahin usab sa nasangpit nga inisyatiba sa pagpaningkamo sa lokal nga pangamahanan nga mahimong inklusibo o matutukan ang katungod sa vulnerableng sektor sa katilingban, kabagding o kabalkadas. Sa panapos sa nga mga balita, usa pa ka makabuluhanong mobile health services ang malampusong napahigayon sa Philippine Coconut Authority or PCA sa mga Sibugay Provincial Office sa barangay poblasyon na sa barangay sa Mabuhay sa Zamboanga Sibugay nga nagtumong nga ipaduol ang mga nagunang serbisyong panlawas sa mga mag-uuma sa lubi. Ang aktibidad gabahin sa nagpadayon nga pagpaningkamot sa Philippine Coconut Authority ilalom sa Coconut Farmers and Industry Development Plan aron ang pangunahan ang panlawas ingon man usab kaharuhay o kalidad sa pagkinabuhian sa mga mag-uuma sa lubi o guban pang o kauban sa ilang mga pamilya. Gipabot sa PCA ang ilahang dako pagpasalamat ngadto kang Honorable Edriloisa Kalonge, ang mayor sa Mabuhay, humana kini nga nihatag og suporta sa nasangpit nga aktibidad. Samtang gipasalamatan usab ni PCA Regional Manager Bihildi sa Quezon, ang Provincial Coconut Development Manager nga mao si Arsenio Lapot og ang gumikan matudpa sa matinud-ano niini nga pakigatambayayo ngadto sa ilahang nga buhatan. Og ang tanan nga mga mag-uuma iyang gipasalamatan gumikan usab kabag digbalkada sa gipakita nining suporta sa maong aktibidad. Gingon nga ang kahimtang o ang kapiskay sa panlawas maoy gipaniguro sa maong buhatan na magpabilin kining himsog og lagsik sa kanunay aron usab nga makapadayon sa ilahang tagsa-tagsa ka mga panginabuhian. Bueno, kabag digbalkadas, wana ko igong oras. Salamat kayo sa pagpakiguban kanako ning adlaw karon nga Sabado. Sa mga bagting reporter, salamat kayo sa nituno sa mga balitag impormasyon. Hangtod na lamang sa sunod Sabado pohon. Sabado pohon kay sunod Sabado kay Setyembre na. Bila na lang kaadlaw. Duha na lang kaadlaw, kabag digbalkadas, sa beer months na ta, makakadungog na ta og kanta ni Jose Marichan. Salamat og maing buntag, alas 26 na.
2: Nagpaminaw kamo sa Lalo sa Bantingan.
5: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
6: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
7: Pangatlong patunod ko sa inyo, mamo ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero sabukan ko. Marami na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sabukan mo nga mo humanap dyan sa ako ng rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na ano, kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang kartag. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko. Yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Alam, gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Ako maganda nga. Atas ako. Maganda nga.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
9: Oh, simple, Russell Max. Pang-haplas og said liniment oil.
8: Basin ba yag mabatalon kung balik, ana, ha?
9: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
8: Wow, mo pagani pag-haplas na ko. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
9: Said liniment oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
10: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit the MC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
11: Experience the best accommodation from a hotel. The new
12: Pensione de Eliana.
11: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for for only 250 pesos. And Sintabi served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
13: Radio Magbating.

Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

Oras sa Mahigalaon Batalyon, nasa 6:35 sa buntag. Buenas dias, Ambusorian. Mahigala, kumusta og maayong buntag kaninyong tanan. Adlaw kita karon nga Sabado, pitsa 29 sa bulan sa Agosto, 2026. Welcome sa Mahigalaon News Updates. Live kita karon nga mabati sa duha ka CBN ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCE 106.3 Bell FM o DXBZ Radyo Bagting 756. Live kita karon nga makita usab kita sa mga official Facebook page sa Madasigon, Malagaron, Matinabangon, Kahiusa page, BBC Entertainment o sa Radyo Bagting News official Facebook page. Og mamonitor usab kita sa Radyo Bagting mobile application. Sa uluhan sa mga nagunang balita og impormasyon sa Mahigalaon News. Sika na CMO company may partisipar sa aftercare session program sa Marawi City. First company naglunsad og mobile patrol sa Zamboanga City. PSYOPS training sa 1st CMO Battalion gibuksan na. First CMO company may tambong sa safety drill for active attacks incident meeting sa Zamboanga City. First CMO Battalion may salmot sa blood leetings sa tactical operations kon group TUG 9. Mao kato ang kinatibukang uluhan sa Mahigalaon News Updates. Ako ang inyong tigbalita, Sergeant Franklin Ilaigan Unyot, Adjutant General Service sa Philippine Army. Ang Mahigalaon News Updates, gipaluyuhan nila ni Lieutenant Colonel Ronald E. Dakawi, Infantry General Staff Corps, Philippine Army, Acting Commanding Officer. Lieutenant Colonel Napoli P. Carriazo Armor, Philippine Army Executive Officer and Public Affairs Officer. Major Gilbert C. Osores, Infantry Philippine Army PSYOPS Officer. Captain Limbert I. Gablan, Infantry Philippine Army Operations and Sustainment Officer. First Lieutenant Mary Rianel Jean C. Ilumbaring, Civil Affairs Officer. Captain Fitzgerald F. Galango, Company Commander sa 1st CMO Company. First Lieutenant Nika E. Aaron, Quartermaster Service, Philippine Army, Company Commander sa 2nd CMO Company. First Lieutenant John Michael C. Andales, Infantry, Philippine Army, Company Commander sa 3rd CMO Company. Master Sergeant Samuel N. Pujutan, Battalion Sergeant Major. Okay, Ma'am Vanessa Cagas Tumakmol, Operations Manager sa BBC Radyo Bagting and Bell FM. O karon ang kompletong detalye sa atong mga balita. May partisipar ang personahe sa 2nd CMO Company. First CMO Battalion, ubos sa pagpangulo ni Staff Sergeant Abdul Rahim E. Panapatan, PSYOPS NCO. Sa after recursion program sa ito gipahigayon sa halfway house barangay sa Gunsungan Marawi City niadtong adlang Domingo Agosto 23 ning kasamtangang tuig. Ang among kalihukan gipangunahan ni Ms. Ruhan Neiza Sumdad Usman, ang founder og executive director sa Teach Peace Build Peace Movement kon TPPPM. Ang maong programa gitambungan sa 14 ka former violent extremists o mga kanhing rebelde. Kauban ang ilang mga pamilya, isip kabahin sa ilang rekamperasyon o hingpit nga pagbalik sa sabakan sa Katilingban. Dugang detalye sa atong mga balita. Nagapahigayon og mobile patrol ang personay sa 1st CMO Company, 1st CMO Battalion. Ipangunahan ni Corporal Mark Jason is Redondo, team leader. Kauban ang East Coast Antas Unit sa Task Force Zamboanga.
nga gipanguluhan ni Sergeant Joseph Alansado ni atong Agosto 23, 2026 ang maong pagpatrolya nagsugod gikan sa barangay Sangali paingon ngadto sa barangay Kakao sa Zamboanga City. Tumong sa maong kalihukan ang seryosong pagmonitor sa palibot o pagsiguro nga luwas ang katawhan batok sa bisan unsang hulga sa siguridad. Dugang update sa Mahigalaon News. Nag-himo ang 1st Himo Battalion o opening ceremony alang sa Psychological Operations Training dito sa Headquarters 1st Civil Military Operations Battalion Civil Military Operations Regiment Philippine Army sa Cutadao, Pagadian City, Zamboanga del Sur ni atong adlaw nga Lunes, pitsa 24 ning bulan sa Agosto 2026. Ang maong seremonya ay personal nga gipangunahan ni Lieutenant Colonel Ronald Idakawi, ang acting commanding officer sa maong unit. Kauban ang mga dedikado nga Mahigalaon troopers. Kini nga pagbansay nagtumong sa pagpalambo sa katakos o kahibalo sa mga sundalo sa estratehikong komunikasyon aron mas mapalig-on pa ang relasyon sa militar o sa komunidad sa tibuok rehiyon. Dugang detalye sa atong mga balita karong buntaga. May tambong si Private Aisin Islasaka, personay sa 1st Himo Company, 1st Himo Battalion. Kauban ang mga personay sa East Coast Unit sa Task Force Zamboanga. Kauban ang 1st Infantry Division, nga gipanguluhan ni Captain Brandy Jan B. Herbosa, Officer in Charge, ni atong Agosto 24, 2026. Ang safety drill for active attacks incident meeting gipangunahan ni Ms. Leah F. Beecher, ang officer in charge sa tunghaan, kauban ang pirsa sa Philippine National Police kon PNP, mga opisyal sa barangay o mga magtutudlo. Ang maong meeting gihimo dito sa mismo sa conference room sa Sangali National High School sa barangay Sangali, Zamboanga City. Ang panagtigom na katutok sa saktong pagpangandam o koordinasyon alang sa umabot nga nationwide simultaneous school safety drill kon NSSD for active attack incidents. Tumong nini nga mas mapahugtan pa ang seguridad sa eskwelahan o masiguro ang hingpit nga kalawasan o proteksyon sa mga estudyante o sa tibok pirsa sa mga magtutudlo. Sa katapusang detalye sa atong mga balita karong buntaga, misalmot ang first misalmot ang personahe sa 1st Himo Battalion Civil Military Operations Regiment Philippine Army sa pagpanguna ni Master Sergeant Mario Uswasula sa bloodletting activity sa gihimo sa Tactical Operations Group Kuntug 9 isip kabahin sa ika-38 nga anibersaryo sa maong unit. Sa timang 38 years strong, one vision, one mission, one tug 9, advancing readiness, elevating air power, accomplishing the mission and sustaining peace beyond the horizon. Ang tigom gipahigayon dito sa Tabak Wellness Center, Puta Major Cesar El Sangan sa pagkan niadtong Agosto 25, 2026. Ang tumong sa maong kalihukan mao ang pagluwas og kinabuhi pinagi sa pagpundo og paghatag og igong supply sa dugo alang sa mga naginhanglan. Dungan sa pagpakita sa lig-on nga bayanihan, pagtinabangay og panaghigalaay sa nagkananlaing unit sa militar. Kauban ang Philippine Red Cross sa Zamboanga del Sur og sa tibuok kon ang tibuok komunidad.

0: Good morning, Usab diha sa nakamonitor sa Radyo Bagting Mobile Application. Good morning ninyong tanandra. Good morning, Usab diha sa tanang taga Kanimbungan, Dumingag, Zamboa, Gadilsor, especially sa akong Papa Francisco Rojonio Senior, pag akong Mama medyo na ilaygan unyot. Good morning usab sa kay Barangay Captain Samuel Requiso. Sa tanang taga Kanibungan, Dumingag, Zamboanga del Sur, mayong buntag ninyong tanan ya. Good morning usab sa mga naminaw to diya karon sa militar tukuran sa Zamboanga del Sur. Sa akong honey, my love, so sweet, the one and only one, Mary Grace Veralio unyot. Good morning usab sa Lumaino and Veralio family, especially kay Purification Lumaino Veralio o kay Ryle James Veralio. Good morning usab sa mga naminaw na to diha karon sa Maykuta Dao, Pagadian City. Pangunuhan sa mong buutan o maaptikon ng Batalyon Commander Lieutenant Colonel Ronald E. Dakawi, Infantry General Staff Corps Philippine Army, kauban ang mga officers and enlisted personnel. Good morning usab sa mga naminaw na to diha sila SM Pujutan, Technical Sergeant Habir, Technical Sergeant Sapio, Staff Sergeant Sally, Staff Sergeant Rica Franca, Staff Sergeant Totong, Sergeant Pasadri, PFC Mayor Ogkay Kaagirit. Good morning usab sa tanang taga Dumalinaw, especially kay Artemio Pidad Aloyen, nagsaulog sa iyang adlawng natawhan karon. Good morning usab sa mga naminaw nato karon og naka-tune in sa 106.3 Bell FM og DXBG Radyo Bagting 756. Bago to ang naglangkob sa Miguelaon News Updates karong buntaga. Ako ang inyong tigbalita, Sergeant Franklin Ilaygan Onyot, Adjutant General Service Philippine Army, Public Affairs Specialist and Personnel NCO. Dagang salamat og maayong buntag kaninyong tanan. Alas 6:50.
1: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato.

0: kami. Tapos nung, ano, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, sabi ko kami nag-coffee ng rice coffee.
1: Thank you very
0: every
1: much.
0: Morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
1: Tama, ganyan. Tama.
0: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter Wine? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O unsa pa gihulat ninyo mga idol, tagay na para makaapil ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-apil? Una, pagtipon og 2 katansan or usa ka taklob sa long neck og 2 katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter Wine, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
4: Pardew HFDAC RR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Ridley.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun niya, pag niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
5: Sad Kugon Herbal Capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
7: Rag Radio Magbating.

0: Radio Bagbag Ting. Are you planning
1: to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gyud kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabii, Lunes hangtod sa adlaw Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
2: Hardware. August 1 is White Cane Day. Ngayong White Cane Day, ipinapaalala natin ang kahalagahan ng paggalang, pagtulong at pagbibigay halaga sa mga taong may kapansanan sa paningin. Ang white cane or puting tungkod ay nagsisilbing gabay at simbolo ng kalayaan at kakayahan ng mga taong may problema sa paningin upang sila ay makakilos ng ligtas at may kumpiyansa. Mahalaga ang pagbibigay ng pantay na pagkakataon upang sila ay makilahok at maging bahagi ng ating komunidad. Magbigay tayo ng tamang suporta, maging maunawain at tumulong kung kinakailangan upang mapagaan ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay sa pamamagitan ng respeto, malasakit at pagkakaisa. Makatutulong tayo sa pagbuo ng isang komunidad na kung saan ang bawat tao ay tinatanggap at pinahahalagahan.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras si Bian sa Radyo Bagting ug Bell FM, alas 7 sa buntag.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
3: Sa BBC News Center. Kini ang BBC Bagting Balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports o balitang showbiz. O ania ang inyong tigbalita.
1: Kabagting o kabukada, maayong buntag ganinyong tanan. Adlaw kita karon nga Sabado, Pizza 29, sa bulan sa Agosto, tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita, alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibihan ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita sab kita karon sa mga Facebook pages sa Radio Bagting News, lakip na usab sa BBC's Entertainment o mamonitor or sab kita sa Radyo Bagting mobile application.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
3: BBC Headlines.
4: Sa uluhan sa balitang lokal, Picana National High School na himong kampiyon sa Confadolos Festival 2026.
1: Unob nga mga barangay sa pagadian og upat ka giilang drug-free workplace sa PDEA Region 9.
4: Sa uluan sa balitang regional, NBI na rescue sa usa ka babaeng pulo ka tuig na kasinatig online exploitation sa Misamis Oriental.
1: Tulo ka lalaki arestado sa ginudahang illegal mining sa Surigao City, 11.1 milyon ang ekwipo na sakmit.
4: Sa uluan sa balitang nasyonal, Meta ni Oyo na nga ipaambit ang Facebook user data sa Philippine authorities kung dunay madetect nga bahad o hulga sa kapintas.
1: House Bill sa pagpakigbatok sa forced labor goods gipa abante.
4: Sa uluan sa balitang international, 12 patay sa halapad nga wildfire sa northeastern Alicante, Algeria.
1: Pito patay, 150 sa Marona sa pagbuto sa usa ka planta dito sa Russian Far East.
4: Sa uluan sa balitang negosyo, presyo sa gasolina o diesel gilaumang mukunhod sunod semana.
1: Sa uluhan sa balitang sports, Gilas Pilipinas gipildi ang Jordan sa overtime thriller sa FIBA Basketball World Cup 2027.
4: Sa uluhan sa kahimsog sa panlawas, DOH gipalapda ng bed capacity sa mga ospital tungod sa pagtaas sa leptospirosis cases.
1: Samtang sa nasayod ka ba corner, sumad karong adlaw sa kasaysayan sa Pilipinas. Tuig 1216 ang Jones Law o mas na ilang Philippine Autonomy Act gipirmahan aron mahimong hingpit nga balaod.
4: Sa uluan sa balitang showbiz, kapos sa broadcast journalist Tom Arroyo og Zen Hernandez dugay nang nag-uyab.
1: O katong mga uluhan sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga kami ang inyong mga tigbalita.
4: Ako si Bagting 27, Daryl Licat, ayaay.
1: Ako si Bagting 29, Cyril Unyot Lirazan.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
1: O karon sa detalya sa atong mga balita, mga kabagting o kabalkada.
3: BBC, Balitang Lokal.
4: Puno sa kasadyaw kalipay ang gibati sa mga estudyante o magtutudlo sa Picana National High School sa Kumalaran, Sambuanga del Sur. Human sila gideklarang Grand Champion sa gipahigayong Padulos Festival Grand Showdown kagahapong adlawa. Nasakmit usab sa mga partisipante ang duha ka major awards sama sa Best in Municipality o Best o Best and Dance Street Dancing. Madasigon, hapsay o puno sa kultura ang ilang performance nga nakapanganha sa mga huradong mga katawhang nakisaksi sa 67th araw ng Kumarang. Alang sa mga estudyante o sa kinisakadakong garbo alang silang tulunghaan o sa tibok lungsod sa Kumalarang. Gipasalamatan usab sa administrasyon sa eskwelahan ang suporta o LGU sa Kumalarang, mga ginikanan o mga tibok komunidad nga padayon nga nagsuporta sa kabatanunan. Gawas sa tropeyo, gidawat usab niini ang salaping cash nga nagkantidad og 120,000 pesos. Samtang sa pikas bahing gigitambungan usab ni Mayor Roel Balong Molina ang ilahang mga trainers o coaches nga nangandam tungod sa nga musalmot sila sa nagsingabot nga pasalamat festival sa pagadian.
1: Sa dugang detalye sa balita nga luka, lagibotyag ni PDEA Region 9 Public Information Officer Darmalin Humlail nga dunay lima ka national government agencies kon NGA so local government units kon LGU sa Zamboanga Peninsula ang rekomendar sa ilahang buhatan tungod sa maayong pagpatuman sa drug-free workplace program. Nagkanayon si Humlail nga gilangkuban kini sa GSIS Pagadian City, GSIS Zamboanga City, DOH Zamboanga Sibugay, DILG Zamboanga Sibugay, o unom ka barangay sa Pagadian City. Gilugang pasopisyal nga giila ang mga ehensya o barangay tungod sa ilang mga lakang sa pagpaligon sa mga polisiya o programa sa pagpakigbatok sa illegal nga droga sulod sa workplace. Gingong usaka mahinungdanon ang pagpatuman sa drug-free workplace program aron mapadayon ang luwas, produktibo o drug-free nga palibot sa mga empleyado.
2: BBC, BBC, Marting, Marting, Balita, Balita.
3: BBC, Balitang Regional.
4: Naluwas sa National Bureau of Investigation kon NBI ang usa ka babaye sa Misamis Oriental nga biktima sa child sexual abuse and exploitation materials nga unang girefer sa Philippine authorities niadtong 2013. Gipahigayon ang rescue operation sa NBI Human Trafficking Division uban sa NBI Northeastern Mindanao Regional Office uban sa referral gikan sa US Federal Bureau of Investigation. Matud sa NBI, naabli ang maong dugay ng masulbad nga kaso human kini gibalik sa review ni atong October 2005. Pinagi sa open source intelligence, digital tracing, social media accounts o government records na kumpiskon na kumpirma sa mga investigador ang identidad o nahimutangan sa biktima. Human sa field verification o surveillance, malampusong nakitaan o luwas ang biktima.
1: Sa laing detalye sa balitang regional, tulo ka lalaki ang nadakpan sa intelligence-driven police operation batok sa gingong illegal mining activity sa Poroca Jazz, Barangay Mat East, Surigao City niadtong Agosto 27. Nasakmit usab sa operasyon ang nagkadayang mining equipment sama sa water pumps, hoses, mga battery o usa ka bakho nga dunay kinatibok ang gibana banang kantidad nga 11,117,000. Samtang ang tulo ka suspect gidala sa Surigao del Norte, Marpsta, alang sa dokumentasyon o pagproseso sa tukmang kaso samtang ang mga nasakmit nga kagamitan gitugyan nga to sa MGB Regional Office 13 alang sa hustong disposisyon.
2: BBC, BBC, Marting, Marting, Balita, Balita.
3: BBC, Balita, Nasyonal.
4: Mismong si Senadora Rosa Ontiveros ang mikumpirmar nga ang social media company nga Meta miuyon nga ipaambit ang Pilipinas og mga otoridad ang user data sa Facebook users nga nagpakita sa bisan unsang hulga sa kapintasan o lakan sa pagpangatake. Ang nasangpit ang nga kasabutan na Silyuan human sa usa ka tigom nga gihimo sa pipila ka mga opisyal sa Pilipinas, sa Singapore uban sa mga opisyal sa mga ehekutibo sa Meta. May kalabutan usab sa problema sa pagkailap sa violenting content o online ng mga hulga. Nagkanayon ang senador, positibo nga kalambuan ang nasangpit nga kasabutan tungod kay mas dali, mas mailhan sa mga otoridad ang mga posibleng muhimo o bisan unsang pag-atake nga mamonitor sa internet. Busa, gisigurong mas dali kining matubag o mahatagag aksyon. Sigur ni Risa Ontiveros nga mahinungdanon nga makadangat sa nasud ang mensahe ngadto sa Meta nga dili mahimong igo laman silang manapi sa Pilipinas o makapahimulos sa ginansyagikan sa mga Pilipino nga wala bugting responsibilidad sa sulod sa ilang online platform. Labot ni ini ang ayang kuptan pag-ayo sa matag Pilipino ang mahimong commitment sa Meta aron mapugngan na ang mga unsang buhat sa kapitasan gamit ang online platform sama sa Facebook.
1: Sa dugang detalye sa balitang national, gipaspasan sa kamara ang pagpaabante sa House Bill number 10848 nga nagtinguha sa pagdili sa pag-import o pagbaligya sa Pilipinas sa mga produkto nga gihimo pinagi sa pinugos nga pagtrabaho. Nagkanayon si Albay 3rd District Representative Raymond Adriana Salceda, tagsulat sa sugyot nga labaw pa kini sa patigayon og taripa. Ang HB con House Bill nagtumong sa pagpanalipod sa dignidad sa tawo o pagpalambo sa patas nga pagtratar sa mga mamumuo. Ang maong sugyot nunot sa desisyon sa Office of the United States Trade Representative con USTR niya tung Hunyo 2026 sa DIN ng Pilipinas o gubang kanasuran gipahamtangan o dugang 12.5% nga taripa sa mga produkto ni ini gumikan sa kakulangon sa klarong polisiya batok sa forced labor goods. Bisan o gani pagawas na og mekanismo ang Malacañang sa pag-imbestigar sa mga questionableng imported goods, gipasiugdahan ni Salceda ang panginahanglan sa komprehensibong balaod aron dunay ligon og permanenteng legal nga basihan. Ang balaod nun makatabang usab sa pagpanalipod sa mga lokal nga negosyo og mga trabahanting Pilipino batok sa dilipatas nga kompetisyon sa merkado.
3: BBC Balitang Abroad.
4: Ana sa 12 ka mga katauhan ug lain pang 54 ang nasamdan sa nahitabo nga wildfire sa northeastern Algeria. Sumala sa Minister of Interior Said Sayoud nga ang mga nangamatay nagikan sa probinsya sa Jijel, Bijala ug Tizi Ouzou. Gibisita usab niini ang mga balay tambalanan kun diin gidala mga biktima. Mikabat sa 154 ka mga incident kan mga insidente sa fire outbreaks ang natala sa nagkalain-lain nga lugar sa maong nasud. Nagsugod ang maong sunog tungod sa grabe nga heat wave nga nasinatian sa tibok Algeria ug Tunisia. Libuan ka mga residente ang gipanghiklin sa mga panimalay tungod na sinatian nga dako ang sunog. Gipaniguro sa gobyerno sa Algeria nga ilang hatagan og tabang ang mga nasunugan.
1: Sa laing detalye sa balitang abroad, nikabot na sa 7 ang kumpirmadong namatay samtang siyam pa ang padayong gipangita human mibusikad ang kusog nga pagbuto og dakong sunog sa Amur Gas Chemical Complex sa rehiyon sa Russian Far East. Sigon sa una report, nahitabo ang insidente samtang gihimo ang start-up operation sa nasangpit nga pasilidad. Natala usab ang sobra sa 150 ka mga trabahante nga nakaangkon og nagkalain-laing mga samad og kadaot sa lawas tungod sa maong insidente. Ang Amur Gas Chemical Complex sa kadako nga joined petrochemical project sa Russia o China nga kasamtangang gitukod sa nasangpit nga rehiyon para pakusgan ang produksyon sa kemikal o enerhiya. Sa kasamtangan, nagpadayon ang dakong operasyon sa search and rescue operation sa mga otoridad sa lugar aron pangitaon ang mga nangawala nga trabahante samtang naglusad usab og makuting investigasyon aron matino ang gigikanan og hinungdan sa maong pagbuto.
4: Gila umang mukunhod ang presyo sa gasolina o diesel sunod simana. Base sa gipagawas nga estimated amount nga makuha anaa sa 3.50 centavos ngadto 4 pesos matag litro sa diesel. samtang 0.25 ngadto 0.75 pesos per liter usab ang rollback sa presyo sa gasolina kini human sa announcement sa pipila ka oil companies sa nasud.
1: Ang balitang negosyo hatad kanato sa AB Gadgets Pagadian City, nangita ba kamo og barato pandikalidad og 100% original nga cellphone, laptop, CCTV, printer, guban pang mga accessories ayaw na kabalaka. Available na sa AB Gadgets Pagadian. Good news, gumikan kay ang AB Gadgets Pagadian nag-offer og paotang nga cellphone og guban pa. Dala lang og valid ID og down payment sa dili madugay maka cellphone na ka. Plus nagtanyag usab sila og 5% discount sa mga gadgets. So unsa pa inyong gihulat adto na sa AB Gadgets Gadgets Pagadian na nanahimutang sa Rizal Avenue, San Francisco, Pagadian City at bang sa paparenta. So, sa pa imong gihulat, ito na mga kabagting kabukada and alang sa dugang kasayuran, doula lang ang ilang mga guwapo-guwapa nga mga staffs o ka pwede nga mo message sa ilang FB account AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian doon ay mga branches sa lungsod sa Aurora, Mulave, Midsalip, Dumingag, Mahayag, Tukuran, Maranding, Kapatagan, Tubod, Lugay, Tanggob, Iligan, Dumalinaw, Gipos, Pitogo, San Pablo, Margos sa Tubig, Bayog, Buog, Diplahan, Imelda, Liloy, Tudela, o Tigbao, Zamboanga del Sur. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko.
2: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita, Balita.
3: BBC Sports Balita.
1: Nakadaog ang Gilas Pilipinas batok sa Jordan sa score nga 82-81 sa overtime sa FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Bisan og naabtan og 18 puntos, nakahimo og comeback ang Gilas. Misulod ang clutch 3-pointer ni Kevin Campiambao sa overtime samtang si Kai Soto mipakita og game-saving block sa katapusang segundo. Nanguna si Soto nga doon ay 18 puntos o 14 ka rebounds, samtang 16 puntos ang nadugang ni CJ Perez. Tungod sa kadaugan, misaka sa 3-4 ang record sa Pilipinas sa Group E o naputol ang ilang upat kasunod-sunod nga kapildihan.
4: Samtang sa detalye sa kahimsog sa panlawas, gipalapdan sa Department of Health ang bed capacity sa mga ospital niini sa tibuok nasud. Aron maatiman ang kadaghan ng pasyente sa leptospirosis human sa kusog nga pag-ulan o pagbaha ni atong miaging semana. Padayon usab ang gibantayan sa DOH ang posibleng pagsaka sa mga kaso atol sa post-flood incubation period. Sa datos sa ahensya, 4,285 nakakaso ang natala sa tibuok nasud hangtod Agosto 22, 2026, mas ubos og 37% kumpara sa 6,839 kakaso sa samang panahon ni atong 2025.
1: Ang balitang kahimsog sa panlawas atod kanato sa Camp Health Multi-Specialty nga nanahimutang sa C&S Ubay-Ubay Building Lumbia, Pagadian City. Ang Camp Health Multi-Specialty bilangkuban sa lima ka mga espesyalistang doktor pinangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay o sa obstetrician gynecologist nga doon ay subspecialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Line pang espesyalistang doktor sa Camp Health Multi-Specialty o sila si Dr. Gino Oliver Bangkoro, Internal Medicine with Specialty in Adult Pulmonology. Dr. Vivina Bangkoro, Pediatrician with Specialty in Pulmonology. Dr. Vian Toledo, General Pediatrician. Dr. Carlo Tago, Internal Medicine. Dr. Heidi Abalye, General Dentistry. Dr. Janine Aliponso, Pediatrics. Alang sa dugang kasayuran, just call or text sa 0935-596-6752, Camp Health Multi-Specialty.
2: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita, Balita.
3: Nasayo ka ba?
1: Alright, mga kabagding o kabalkada and of course, Bagding 27, dinhita sa Nasayod Kaba Corner. Din sumad karong adlaw sa kasaysayan sa Pilipinas tuig 1916 ang Jones Law o mas na ilang Philippine Autonomy Act gipirmahan aron mahimong hingpit nga balaod. Sige mga estudyante, daghan pa mga estudyante ron nga awa man ro'y klase, Sabado man ron. Sige, ato ning sairan, karon makahibaw san mo dihang naminaw sa radio. Nasayod ka ba nga sumad karong adlaw, Agosto 29, 1916, ang Jones Law o mas na ilang Philippine Autonomy Act gipirmahan aron mahimong hingpit nga balaod ni US President Woodrow Wilson nga nagtimaan sa usa ka mahinungdanon nga lakang sa panaw sa nasud ngadto sa pagkabot sa gipangandoy nga kagawasan. Nasayod ka ba nga gihimo ni Congressman William Atkinson Jones kini nga balaod aron hulipan ang 1902 Organic Act ug naghatag sa mga Pilipino sa fully elected legislature sa labing unang higayon alang sa Senate ug House of Representatives. Nagsado sa gininga sa umabot hatagan ug kagawasan sa higayon nga matukod ang usa ka lig-on nga gobyerno. Dili lang kay balaod, usaw-usab kadto ka deklarasyon sa paglaom. Usa ka pag-ila sa katungod sa pagmando sa kaugalingon, usa ka higayon nga ang mga leader nga Pilipino sama ni Manuel Quezon og ni Sergio Usmeña nakakitag maayong panlantaw nga duol-duol na sa kamatuoran. Nasayod ka ba nga ang Jones Law nagbutang sa pundasyon alang sa Commonwealth niadtong 1935 og hingpit nga kagawasan niadtong 1946. Karon kini nagpainumdom sa katawhang Pilipino nga ang kagawasan maangkon pinagi sa pagpadayon, panaghiusa og pagtuo sa atong kapasidad sa pagdumala sa atong kaugalingon. Ang balita nga nasayod ka ba? Hatod ka nato sa Eliana Bayview College nga nanahimutang sa Balangasan, Pagadian City na ginusarang pribadong tulunghaan sa syudad. Adunay pinakaubos nga tuition fee. Ang Eliana Bayview College nagtanya gugunom ka mga kurso nga mao kining musunod. BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, Bachelor of Science in Information Technology, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education, Bachelor of Arts in English Language. Pwede ka makapili sa imong klase buntagon, hapunon o panggabi. Busa ula na'y rason, aron dili ka makatungha, hilabi na sa mga working students. Eliana Bayview College, the builder of future leaders.
2: BBC, BBC, Marting, Marting, Balita!
3: Mga madi o padi, ani ana ang balitang showbiz.
4: Sige, darito sa balitang showbiz Bagting 29. Mitubag ang TV Patrol News anchor nga si Zen Hernandez sa mga netizen nga nagtupo-tupo kaniya og kang kapuso broadcast journalist nga si Atom Arroyo. Naisgutan kini atol sa digital talk sa show nga Oh My God. Human gipangutan na si Zen bahin sa iyang travel plans og siyang misteryosong kauban sa pagbiyahe. Wala niya nganli ang maong kauban, hinungdan nga napukaw ang interest sa mga netizen. O dangutana kung adunay kalabutan ba kini sa mga chismis nga nalambigit kaniya kang Atom. Samtang gikompirmar ni Atom ni atong Nobyembre 2005 nga dugay na siyang adunay relasyon apan wala niya gibutyag ang pagkatao siyang partner.
1: Lagi na mayo kay mo tago-tago mga relasyon. Ay, ikaw diha, Adidor. Mayo ba ka mo tagong relasyon, ha?
4: Daddy-daddy, Bernice ko, anay, si Atom Arroyo.
1: Aha, mao
4: kay guwapo, magunay siya.
1: Maong yun. Dili ba siya, kuan ka ng binabayi?
4: Dili man. Sadyang, kuan lang yun siya. Nagtago-tago lang yun siya sila silang kuan.
1: Mas mayo rin po nang itago, good kay kung i-publicize man good na siya. Prone yun mo criticism dahil ang mga tao. Oh,
4: okay, ragi na media to media magkarelasyon.
1: Basin ikaw na kay karelasyon sunod.
4: Itago na ako na kay karelasyon yun rin sa una. Media po.
1: Media.
4: Itago lang yun na mo.
1: Media o height. Mas mayo raman yun po nga itago ng relasyon kay daghan kayong evil eye.
4: Tinood yun na.
1: Ayun, makuha na dayon. Daghan na dayon. Sikuha, nakita na ako. Chismis dayon.
4: Sabi na, ilado kay sila. Kaya makita parminti sa TV, no? Nya, oh. TV Patrol o kon pagyad. JMA.
1: Mm-hmm. Yeah, kuhan po sila kanang sa una, di ba? Kauban man na sila sa una. Mm-hmm. Dayon, hangtod nga. Naglagyo sila, pero ang ilahang gugma, wa magyapo, naglagyo. Oh, di ba?
4: Sama po sa mga wala, anong yapo naglagyo. Bisan toan na siya sa layo, ako na pabilin, nagyapo na kong gugma niya kaniya.
1: Sometimes the biggest mind, good morning sa mga naglantaw sa atong Facebook Live karon sa BBC's Entertainment. Lakip na usab sa Radio Bagting News official Facebook page. Ayan, good morning kaninyong tanan. And sa mga naminaw karon sa Radio Bagting mobile application, good morning kaninyong tanan. Daghang salamat sa pagpaminaw. And of course, sa mga naka-tune in sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Good morning sa mga naminaw din ha sa Tambulig, Zamboanga del Sur, si Ate Isay Aragon, diha sa Molave, daghan pong naminaw nato diha sa Molave, sa may Bukirang Bahin, no, diha po sa Dumingag, and sa mga lungsod sakop din sa probinsya sa Zamboanga del Sur o sa kasikbit nga probinsya kun asa maabot ning ato ang sibyahan, especially sa tong kaigsunan nga mga mag-uuma kay ang ato ang target audience sa agadan ni ang mga kaigsoonan nato nga naa sa kabukiran aron mahatod ang atong mga balita ug impormasyon ngadto kanil. Sa bigas bahin, sa mga wala pa naka-download sa Radio Bagting mobile application, pag-download na mo mga kabagting o kabalkada, available na ka na sa Google Play Store. I-type lang ang Radio Bagting, R-A-D-Y-O. Okay naman ito, inangutanag hapon unsay, i-type para makita ang Radio Bagting mobile application. Ayun ang radio nga in English, Radio Binisaya, dayon Bagting. Makita na dahil na ninyo diha na BBC Media ang tatakay under mata sa Baganyan Broadcasting Corporation. I-download na dahil na ninyo, then you can enjoy as long as naamoy internet connection, naamoy data connection. Makapaminaw na yun mo sa mong programa, gikan sign on, hantod sa sign off, bisan asa mo mo adto nga lugar. And sa mga wala pa naka follow sa ato ang Facebook page, ako na lang po ning i-appeal. Sa wala naka-follow sa Facebook page, follow na mo na ata sa kaning i-type lang po diha sa inyo ang Facebook ang Radio Bagting News. Okay, dili pa man ta iban ni Meta karon, dili pa biya ta iban Kamaring Dars, no?
4: Dili pa.
1: Oh, dili pa man ta iban, dili pa man iban ang Facebook sa Pilipinas. So inyo hasang i-follow ang among official Facebook page, Radio Bagting News. Radio Binisaya gihapon rin, Bagting Binisaya, pero news in English na ginasya. O, nanatay 34,000 followers and counting. Diha ginapost ang mga balita o impormasyon gikan sa mga Bagting reporters o sa mga nakalap gikan sa mga kasikbit nga probinsya or gikan pod sa international na din ha nakapost. Aron updated mo mga kabagting o kabalkada. And sa mga entertainment program po nato, diha available po ang BBC's Entertainment. Daghan manggong nangutana o nga nung nawala na itong entertainment program page. So, among giilisan manggod, ang ngalan niya kay BBC apostrophe S Entertainment. Mano siya, BBC's Entertainment. Ang programang BBC Bagting Balita alas 7, hatod usab day kanato ni former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde, ang tagiya sa Petron Gasol Station. Alang niya itong gusto magpatubil or kamupalit og liquefied petroleum gas, adto na sa Petron Gasol. Sila ang exclusive distributor sub sa LPG Fiesta. Dunay mga branches dinhi sa probinsya sa Zamboanga del Sur, labi na diha sa lungsod sa Aurora, Tukuran, keep daw sub sa Dumalinaw o Dumingag, Zamboanga del Sur. Good morning ni Scarlett Mangilin Lira din ha sa may Pantad, San Pablo, ay sa Maghanoy. Nga na karon sa Lanao del Norte. si Ninita Rehidor, si Ruel Pasigna-Signa, Rinalin Pantuan, dinha sa Upper Lapirian, Ramon Magsaysay, Rebecca Unito, dinha sa Midsalip, o kaninyong tanan nga naminaw karon sa ato ang Straight News. Daghang salamat kaninyong tanan, and of course sa mga naminaw, dinha sa Kabukiran, si Diaz Luminga, kakuang inahan o gumuhan, si Francisco o si Midiona. Ikaw diha, Kamaring Dars.
4: Mayong pagpaminaw po din sa akong ginikanan diya sa Dinas, no? Sa barangay doon, no? Si Mama Alma o si Papa Lito. Mayong buntag kaninyong tanan.
1: Mao kadto naglangkob sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
4: Ako si Bagting 27, Daryl Likat, ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29, Cyril Uniot Lirazan. Dagang salamat o mayong buntag kaninyong tanan. Alas 7, Imedia.
2: BBC
5: Set Living Testimonies.
6: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
7: Ako nga sa awan ni goiter, po na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Ikay na ko, unya kay tinuol magid siya diay.
6: Ang said Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
7: Pag hikas niya siya tutunlan, wala naman.
2: Living Testimonies.
8: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman no colon cancer.
9: Kung po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
10: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2 ng madaling araw. Pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit yung katawan. Okay. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, kasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. At saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
9: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
10: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung mapatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilid ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bot. Sa ngayon po, okay na po.
8: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
11: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
12: Mabuhay Hardware.
11: Mabuhay Hardware, let's build together.
13: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
14: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kogon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
13: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
2: Set Living Testimonies.
6: Ang Set Panyawat Coffee Mix na pamatuntan ang makatabang sa pagkumbo sa imong high blood pressure.
7: Ako, Puriba ko, anak. Ang Kalin Panyawan Coffee, akong gini-mintin kay high blood ko, labang tila, kay mababa man ang imong lipid.
6: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Set Marketing, ang Set Panyawan Coffee Mix. Ug siya natabangan.
7: Sigurado, gina. Kung tasi mo bibig, magbaba na iya. Jaime Verano.
5: Living Testimonies.
12: Si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
15: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kaayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati gipaningot ako tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko. Ingon ana.
16: Paragis bila-bila.
15: Oh, paragis bila-bila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
16: Bila edad di mo ron, ma'am?
15: Ako 55 na.
12: Busa sa unsa mang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Og suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila, paragis bila-bila, paragis bila-bila.
13: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
14: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
13: Sed kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
2: Radyo Magbating.
17: Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.

0: Maasensong adlaw sa Buang Galil Sur atay, maasensong adlaw and of course kang Mayor Samico og ilabi na sa katawhan sa ato ang tibuok sa Buang Galil Sur og sa Dakbayan City sa Pagadian og ilabi na no sa ato apong gikan man ko sa First District tay, so ako apong i-greet si Sir Roger Acidillo nga moy atong umaabot nga kongresista sa Buang Galil Sur, First District sa Buang Galil Sur. Maasensong adlaw kanatong tanan.
1: Masensong adlaw, Mayor Charlotte. Masensong adlaw sa itong mga nagkadaghan na itong suking tigpaminaw sa programang Kasika sa Sambuanga del Sur. Ako usang pagtimbaya sa ato ang mayor sa siyudad, Mayor Samico, sa ato mga konsyal, si Konsyal Lan Samuel Co, Konsyal Jigger Ariosa, Konsyal Bien Colbe, Konsyal Roger Acidillo, o Konsyal Jigger Ariosa. Ako usang pagtimbaya sa ato ang mayor sa lungsod sa Kumalarang, Mayor Balong Molina, umaabot kongresista sa ikaduhang distrito. O sa ato ang mga katawhan sa Pagadian City o Sambuanga del Sur, maasensong buntag. Karong buntaga, Mayor, ang ikatulong simana.
0: Yes.
1: Sa ato ang kasika sa Sambuanga del Sur.
0: Yes, kasika sa Sambuanga del Sur.
1: At itong milabayang simana, ang atong gisgutan, education. No, mm-hmm. Ang e-heartsmany. H-E-A-R-T. So, mayroon ka education, dayon environment. Pero ako nakita, murag ang environment po, manila nag-i-appeal. Murag ka duda-duda kayo. Murag kita nalang mudungag aning is environment.
0: Oh, bito, wala nila gi-appeal. No? Murag wala kayo sila ning touch ana kay
1: sa environment.
0: Mubumirang manggod.
1: Dako kayong problema, pero nalantay lakbitan nga isgutan sa education, Mayura.
0: Yes.
1: Kaya if you remember, sa panahon ni Boston, nagtukod ni siya o katong provincial government sa kining sports academy, no? In fact, sa maong sports academy, daghan na kayong bantugan ng mga batanon nga na-recognize na nationally.
0: Na-discover
1: basketball,
0: sa national.
1: Boxing. In fact, na usa ka international Sweeping. Champion karon si kato si Miljer Minduro, mo nga nag-champion. Pero sa dihang ni Puli kining gobernador nga bag-o, ang tutsi ang asawa karon, ilang gisira ang maong sports academy. So, kinilang daan, makita nato nga usani sa mga ebidensya nga kini nga to ang kasamtangang namunuan karon sa probinsya, wala gyud panglantaw para sa maayong kaugmaon sa atong mga kabatanunan.
0: Nga makahatag og oportunidad ba sa katong mga kanabitang least fortunate nga naay talent
1: or skill or unsa ba?
0: Skill nga aron
1: ma-discover.
0: Maabot pud sila dito aron parehap itawaan ang mga nga dagko na nga mga kuan nga syempre na nga dato na kato si kato bitong mag gymnast bitaw kato si Yolo o di ba kanang mga ingon ana ba, so
1: matagaag break
0: oportunidad.
1: Pero unsaon taman kay gisirado unya karon nga sila ni Puli, wa pud sila plano, no? Unsaon ang ilang gihimo karon kining gwapo maning programa sa DepEd, kay equal meet, division meet, palaro, no?
0: Yes,
1: no. Kay regular program man sa DepEd ang nakakuan
0: kay
1: sakyan di sa probinsya. Unya pagsakay sa probinsya, maadto dayon ang gobernador og iyang mga duha ka anak nga kongresista maghatag kwarta nga murag sila tag iya. Din miingon nga adunay gihatag nga tag 3,000 or 10,000
0: sa mga players.
1: Oh, sa players, kuno assistance dayon mo claim nga nabito to isa kay gayon nagpost gani comment ko. Nganong kamo may nang hatag? Inyo ba ng kwarta?
0: May taga-dipid. Oh, dayon. Kaya mo pirma. Ang anong, ako lang kang sumpayan gamay tayo, no? Nganong mo ingon, may nga, kanang mga ilang kwartang gipang distribute, dili na ilang, ano man. Once gani, papirmahon mo, vouchers, payroll, meaning to say, kwarta na sa gobyerno. Mo na siya ibot, pasabot, ana. Unya, kung kwarta sa gobyerno, so, kwarta na natong tanan, that's came from our taxes. So, walay ni bisan isa ka politiko ang angayan mo ang kun ana.
1: Yes.
0: Noon. Oh. So, munay nakadiferensya kay ilang ang kunon. Kanang speaking of qualsimit tay ba? Magqualsimi sa una, kami ang kadalungsod manggod na ginay kaugalingong andam. Oh. So, dili man ang angkon sa province. Good kay mag-meet para nang kato nakakuan ko, naka-host ko nga na sa una. Nailain man mi o budget, then ikaw lang po nga host mo, extend lang po ka like sa lugar. So, simpre, imuha pong tarong mo. So, sa binyo,
1: ingana.
0: Sa iskulahan, ingana. So, lain po kayo. Pero, up to the pagkaon, mga unsa pa nang laing kinahanglan nun, gikan gina sa matag Iljio. Dayon, mahimo ra man ginang kwasimit nga wala ang gobernador o kung ano, participation kung sa kwarta lang nga, sa pag-budget lang, dandili na maklaim sa usa ka gobernador. Kaya gi-appeal na po na namo sa una, gi-appeal gina na to sa
2: special educational fund.
0: Sa kanang, special. Sa ganina ka itong mag-meeting kita ka, na ay kada ko education ka na sa committee on education. Basta na ay budget ana. Local school board. Sa school board. So, isulod na nato ang budget ana sa mga tag-Iljio. Nakasulod na. So, dili na pwede nga i-claim sa gobernador.
1: Pero ang nakamaot mag-udani nila, kay ka nalagi bang, mag-adto dito mismo sa activity, magdalag kwarta, gawid og kwarta, itunol sa mga estudyante, it is as if, ang kwarta ang ilang gitunol, ilang kaugalingon.
0: Or sapatos.
1: Unya, mingon, dayon nga, napito talaga post nga ni comment ko, ang gobernador mismo ni Nitubag.
0: Ah, niyong sa siya.
1: Nangyang ingon nga, personal luto nga kwarta siyang anak. Sa grabe ingon na nagiday kag kwartahan niyang anak nga, personal mga nagtunol og tag 2,000 kalibo dito sa mga player.
0: So, unsay iba, ibutang tabi nga manghatag iba, granting nga personal. Yung ingon na bagay ni sila nga wala ni sila corruption.
1: Oh.
0: Granting nga personal.
1: Asagikan.
0: Pilay, asagikan. Pilay na may swildo.
1: Pilay swildo sa congressman.
0: Oh. Ibut 200, 300 kapin. Ibutang tagong sa mga alawan sister niya. Ha, mind you, sa kada kong swildo, gilingkod-lingkuran. Ito, wag kita kado. Bisag igama na nila din ang tingog na sila din sa kongreso.
1: Oh, gani. Pero ana mo guna sila. Yun, kaug bimbro ka sa PPP. Pungko, paminaw pa uli. Basta kayo mo, pirma lang ka sa pasay-angay pirmahan.
0: Goods na.
1: Good na siya. Pero anyway, again, balik ko na to. No, subo palandungon nga ang atong probinsya nagpabiling nawadan og oportunidad ang atong mga kabatanunan sa kalidad ng edukasyon og oportunidad nga madiskubre ang ilang mga kaugalingon pinagi sa sports. Kay tungod ang atong kasamtangang namunuan walay kasing-kasing o walay panlantaw sa mayong ugma para sa atong mga kabatanunan.
0: Sinseridad ang gikinanglan maguna. Tay, sincerity o
1: ilang anak patanon pa manunta, no?
0: Dedikasyon. So, dapat ang tanong, mga batanon ni sila na kasabot na lang sila sa sitwasyon, no?
1: Okay. Pero, nakuwi doon ka anak na congressman.
0: Puro gid batanon.
1: Ako naibalaan, ML, raman po naibalaan, God.
0: Mo po na din.
1: Pero dula na po nagpikol daw ron.
0: Wa ko kakita ang babae ra.
1: Ikaw ra barag, ata na nagpikol.
0: Kasi maki commercial ta nila.
1: Lami ba unta i-appeal po na nilang tournament pero kay
0: dawaton gata?
1: Di man daw pwede basta dili kapula. Nga mo appeal sa tournament. Pero anyway, sige lang. Unya na ta mag-isgot sa pikol. Atong isgutan ang ikaduhang punto karong adlaw sa ato ang isgutan mo ang environment.
0: Okay.
1: No, kay kini siya importante ayon eh labi na nga ang pagprotektara sa atong kinaiyahan makatabang kini maprotektahan ang baha uban pang mga kalamidad sa pag-abot sa panahon. Gani karon makita man nimo mayura.
0: Galinog no? Man ganina diha.
1: Oh, nailinog dayon. Pero ang pinaka nakita gini mong problema karong panahon na sa District 1 o distrikto,
0: baha.
1: Ang baha sa panahon nga mag-ulan.
0: Ay, wala kay ni problema tay matud pa ni Victorio. Bigyo ko malimot ani niya.
1: Yes, nga naman mismo sa problema.
0: Sa una ha, niin ko nga. Gog. Kani bang problema na mo diri ba sa Balugo, mahingana, gug na mintag, batiwas na lang ni imong. Pag kinakay gid patrabaho diri nga, ugibiyaan po sa kontraktor, nga ka ng shit pass ka na bang, kuhan, flood control. Ato man hinoon mo, agi ang tubig dito, lumos ang eskwilahan. Eskwilahan yun ha? Ang eskwilahan. So karon unsay tubag niya na ko, ay Charlotte ka ng, ingana gid na, ang tubig mangita ginagpamaagi ng aham
1: buso.
0: Mara yung tubig niya ako, ha? Mira, ang tubig mangita pamaagi. Then, iingon pag idayon ang asawa kay congresswoman ba at the time. Di ko malimot ako, eh, was giniti, kwan, binong-binoang. Diya na sa resort sa una dito sa Katungamo ang Maragkananan. Ingon na ni si gobernador, kanyang kasamtangang gobernador na turan niya. Mayor, mananom na lang dahil kagkawayan. Inko ma'am, maglunot na yun sila. Sige, nag-ulan ron. Ang kawayan, maanod pa. Dahil makagubang ang magkumragdug. Mananom pa kong kawayan din. Ano siya? Moto nga. Akin ako din ni Baka. Kanang taga-barangay Baglugog, kabalog yun na sila. Ano siya among gihimo? Ang among gihimong shitpass, kawangang may kakayang ngay kuwan. Gilaki-lakiya na namo din hag mga kawayan. Nga katong mga buntong ba? Dahil ganaan na mo o kanang trapal para muana rang tubig. Mukhang ka
1: para lang naagyoy diversion ang tubig asa mo agi sa sakto.
0: Band-aid solution. Band-aid solution. Band-aid solution. Ang gihimo. Kay di mo ka-afford. Oh, so.
1: Pila na katuig naglingkod. Oh, ang bana naglingkod siyam katuig congressman.
0: Mm.
1: Ang asawa siyam katuig nilingkod congresswoman.
0: Wagin siya na-aware bang?
1: Dahil nag-gobernador na ang bana unom katuig.
0: Mm.
1: Ang asawa pahumanay sa tulo katuig.
0: So 18 na sila.
1: Unya sa atong naibal-an, sa 1st ug 2nd district, daghan kaayo og budget sa flood control, mga proyekto, infrastructure. Ama. Mulakbit magod. Mukonek magod ang environment og
0: infrastructure.
1: Infrastructure. Now, sa atong makita, sa mga post, sa social media, o gikan sa nasyonal, katong gipost ni Congressman Libiste, nigawas dito nga ang atong probinsya, ang District 1 ug District 2, bilyones ang proyekto.
0: Yes, katong
1: ilabi
0: sa
1: kabla oh, katong mga flood control project.
0: Mm.
1: Pero ang pangutana karon, nganong nahitabo man nga ni baha sa Kumalarang, ni baha dito sa San Pablo,
0: Lapuyan.
1: Ni baha sa Lapuyan, ni baha diri sa District 1 Labangan.
0: Okay, huwag kayo ning andar karon ang Tambulig. Kaya ang Tambulig biya is Catch Basin, binesya sa Salugbali area.
1: Okay, mo ganin na akong pangutana. Asa man na padulong ang mga pundo? Unya, sa imong makita karon sa pagbaha, apektado ang atong mga, unsa man, ang atong katawhan sa kada barangay o ang ilang mga pananom.
0: Sabi
1: na ang mga panginabuhian tungod sa maong baha.
0: Natuloy, basakan, biskin ang fish pond. Tayo ba, once nga silted na kayo, ang water, ang saturation, nga na, so, pildig yun ang kanang mga bangos, mga ichit.
1: Mahimo yung alaot ang ato ang mga lungsod o mga barangay.
0: O, luwi kayo. Luwi
1: kana
0: kayo.
1: Siya, kay walay pakabana sa environmento. Ikaduha, og tanawan ni mo, Mayor, kaning ato ang nahitabo nga problema karon sa probinsya, ilabi na ning isyu sa illegal mining.
0: Kana guwapo na illegal mining.
1: Okay. Kaning illegal mining sa akong mahinumduman.
0: Ari ginagsigsinggit ana.
1: Sa panahon ni wa may daotan aning mining, no? Hmm. Wa daotan aning mining.
0: Na may responsible mining.
1: As long as responsable ang pag-implementar, no? Kay naman tay na may mga gobyerno nga nag-regulate ani na ang MGB, EMB, then moagi po ni sa Provincial Mining and Regulatory Board to ensure nga ang pagpatuman sa mga pamalaod nun sa pagmina masunod.
0: Regulated.
1: Regulated.
0: Dako kay, po nag-taxes o din return.
1: Mo income, but at the same time, maprotektahan ang kinaiyahan.
0: But, check and balance.
1: Ang problema lang sa tuang sitwasyon sa itong probinsya karon kay mag-isgo tao na aning sa illegal nga quarry.
0: Kani.
1: Okay,
0: guwapo ni time.
1: Ako may inumduman, daghan ka yung quarry owners before the 2019 election. Sa panahon ni Bostoni, dahil kay income ang probinsya out of the quarry.
0: Actually, sa ako na inumduman na istorya ni Mayor Sweet Ana Basa una, ang kanak ko nung quarry income sa una, sa resources, sa natural resources, mo doon na gi-support sa sports academy. And

0: pero makahibulungan tay ba? Kay imo maguntanaw ning ani. Nagsigig singgit nga, oh, mo ni amo mga proyekto ay nga, pila ka billion-billion, turnover the rate, groundbreaking dito, etc. Pero kung atong tanawon sa record nga ning sulod nga income sa atong panudlanan sa probinsya, kabahin sa mining, labi na sa quarry, nga nung gamay raman.
1: So, ano yung
0: sila nangumpra ning mga contractor day?
1: Ah, basi nangumpra na sila sa Mars o Balas o Graba.
0: Mauna diha.
1: Wala na rin sa kuha sa probinsya.
0: Well, okay, hindi man mo makita. Hindi okay. Mo ma-feel ang
1: ino. Tanawa ni mo, manghambog man eh si Gobernur karon o ang iyahang
0: si Victor.
1: Bana kani adto. O ang iyahang mga anak nga grabe ang infrastructure, pagpasimintos, mga dalan.
0: Dalan.
1: Buildings, mga eskwilahan, covered courts, mga flood control project, pero ang pangutana, ganong gamay man ang atong income sa ato ang sisag diya sa probinsya.
0: Ikaduhang pangutana, kinsa de operator sa mga quarries?
1: Oo, oh, okay. At magsugod sa ta dito sa income.
0: Income, sige.
1: Uy, di ba? Among hagit sa provincial information officer, sa kay gobernur, uy, di ba, inyong i-explain, ipakita sa mga tao, pila ang income sa matag tuig sa atong commercial sand and gravel permit.
0: O kinsa po yung mga
1: permit diha sa probinsya.
0: O kinsa yung mga permit
1: diha. Yes, paghuman, o pila amount, pila income, sugod sa panahon nga nilingkod si Gobernur Victor, hangtod karon kay Gobernur Divina.
0: Sige.
1: Ba, yeah. Para makita sa tao nga, ni saka ba, ni gamay ba, kay karon bilyones ba ang nakita nga proyekto sa infrastructure.
0: In aid of transparency.
1: Oo. Mga ka na may atong hagit.
0: Dapat, in aid of transparency, wa may angay itago kung wagi kahadlukan. Ipakita na, iposta diya sa bulletin board.
1: Oh, then.
0: Unsa, pila, kinsay permiti, pila, girimit, aning permiti, matag, tuig. Naman ay mga ngalan, kinsa na mga permiti, kadiha na ito masutaog, nabagyo transparency.
1: Oh, mo gan.
0: Nabagyo ka na ang gitawag na itong tinuod nga ekonomiya, wala, bagyo diri ka na bitaw gitawag nga isaragyod. Isarabitaw sa iba, monopoly, manggo na nahitabo ba akong nabantay
1: ka? Actually, sa kung naibalaan, gimonopolize yun, kahit. Inani mo ganyan, Miura. Actual, personal ako ninyo experience sa paglingkod nila in 2019. Daghang mga pipila kay niagi mapugko sa probinsya na imo kong chief of staff ni Governor Auring. At the same time, naghawid ko sa Penro ng opisina. Okay, so. At ang panahon na, paglingkod nila, daghang mga permitting nihangyo na matabangan. So, tuod man akong wala ilang papel, dayon akong ginan si Governor, ang lalaki, ang kong agob. Kining nabay mga permitting gustong mo
0: si Victor,
1: nga mo apply.
0: Okay, kauban kang data to
1: sisag,
0: na.
1: Kauban pa man. So, naipito ka pangalan, akong idala niya dito. Kaya lagi kana bang gitabangan ako to sila para na ipanginabuhian.
0: Aron ba ka-operate
1: ko? Aron ba ka-operate kay usama na sa gisaad na to nila.
0: Then ika na interpret
1: iniglingkod niya ang maong mga permiti i-activate. Ibalik sa ilaha ang pagpanag-iya sa maong mga quarry. Pero subo pala dungon, ang pito ka papel nga akong gisubitar dito.
0: Isa-isaway na, Prof.
1: Natingalaginan ko niya nga, ipapaloap lang ni dito sa opisina. Sulod after 1 week, para malihok ang maong mga papiles. Pero, naabot na lang ang duha ka semana, usa ka bulan. Nainanawag na ko, dila na ko i-mention
0: na.
1: Nainanawag na ko, pagpanawag sa kuha, yadto ko sa iyahang opisina kay
0: ni follow up ka.
1: Oh, dili follow up kun dili gipatawag ko niya kay giinan ko niya nga bay. Na ako'y mapa tanawan ning mapa bay oh. Gikan sa District 1 hangtod sa District 2 bay. Kanang gapulatanan bay. Mo na'y mga quarry nga nana sa kayang gobernur. Ha? Ba ni gikan dili na ko sulti sa pangalan pero ba ni mismo sa tao nga suod niya. Pag-ingon niya kay Gobernur Moni, then iingon siya nga, bay, katong papel nga imong gihatag kay kuan?
0: Kang Victor.
1: Gobernur Victor.
0: Dili na ito ma-approve.
1: Pwede ba nga hoon na lang ito na mo?
0: Siya'y pasabot? Tagag royalty na lang itong
1: murag, siguro ina na royalty. Nag-aroon sila na imo operate. So ang tubag na ko sa maong tao nga nagtawag na patawag na ko.
0: Kaila ko ana bang?
1: Ako siyang gingnan ko nga dili pud na pwede ba dili na lang ko manghilabot ana kay makaluluoy man ning mga permite.
0: Gigastuan
1: oh,
0: nila.
1: Gigastuan na nila dayon gisaaran guna nato nga ibalik nila ang pagpanag-

0: iya sa mong mga
1: quarry.
0: Unya karon inyo ra pong kwaon mo to ako singinan inko nga kamo na lang di ko mangilabot. And then only to find out no nga na ipipila ilang gibuhat is kadtong naabtan og murag 5 years 3 years
1: papirma siya nag-waiver
0: ilang gipapirma uban og waiver ang uban gikansila gilisan og bagong aplikante. Unya sa akong nahibal-an kasagaran sa aplikante ang mga
1: ZMS.
0: Kadugo. ZMS. No, kadugo sa tong gobernador.
1: Ako
0: na naman.
1: Ibawan na kato yung brother-in-law mo.
0: Dito na ko nakita ano. ang nganong gihimo nilang kontrolon ang mga
1: Quarry.
0: Kaya nga naman, una, sila ay kontraktor.
1: So, pabor kayo.
0: Oo, sila may kontraktor sa mga proyekto. Di mo bitaw na na-appeal sila sa kontraktor. Dili kontraktor.
1: Gawas na na. Tayo hapot lang tagawas sa di ko malimot. Di pa na sila gimo. Malipay yung taon kayo tagamid sa lip na. Di mga gimo nga dalan din na. Pero wala nakasabot ang mga tao ba nga. Okay lang yung kina maghimog dalan. No? Pero in a proper procedure po ba like, di ara nagkab-kabya sa kilid sa ilang suba. Wala binipirmit nga nagkab-kab-kab sila. O niya, gibayran ba yan na sa gobyerno? So, gikan sa gobyerno, gibayran na po. So, murag baboy nga double dead.
0: Ang cycle, magudana, Miura, tanawan ni mo, nga nung control nilang quarry. Kaya una, gikuha nila ang dagkong proyekto. Bilyones nga proyekto, 100 million, 200 million, 300 million, bilyones nga proyekto. Pagka uman ang nahitabo, libreng balas graba. Diba?
1: Double dead lagi.
0: Oh, walay gibayran sa probinsya.
1: So walay kanang remittance dito sa probinsya.
0: O niya, sunod.
1: Corruption gyud po na.
0: Sunod. Og himong tan-awon. Asta ikwipo.
1: Ang ikwipo sa probinsya mo na pinakakuha na.
0: Boy, gigamit nganong mayong kuana?
1: Na charge pa
0: gyud na
1: fuel sa probinsya. Ang paita na ba DPWH project? Ikwipo sa probinsya, ang Gatubil probinsya,
0: driver taga probinsya pa.
1: Gibayran sa, di ba ka duha ka gobyerno, LGU province, DPWH, so wala na sila gasto.
0: Kaya naman, experience na nakagin na yung mga picture sa mong cellphone. Isa ka ko sa bukid, dito sa Barangay La Suerte. Na yun, going dito nga gisimintong dalan. Pagtanaw na ko, brand new kayo ang pison? Brand new kayo ang pison, grider, nga gibutang dito sa maong barangay. Pagtanaw nako dito sa kuan sa kining billboard nakabutang dito pila ka million ang project. Dayon
1: DPWH
0: na intriga ko kay ingko nga kurata ani nga kontraktor
1: nyan sa yan
0: sa kontraktor si Mismon. Pagtanaw nako dito kay si Mismon kontraktor gilid doon ako mga ikwipo kay brand new makayo. Iko, ilahan ni kay kortahan na, dagam sila ikapay ikwipo. Pero natingala ko nga nung ay porsyon sa maong ikwipo nga gitabunan og sako.
1: So, ang...
0: Nga, masking tipan ang kilid. Lo and behold, pag-abri na ko sa maong sako, so, kaya ko yung giwalis.
1: Provincial government.
0: Lugo man yun na sa provincial government of Zamboanga del Sur. So niyo ko, diha ni mo makita nga
1: grabe gid no?
0: Grabe ang
1: gitagod-tagod.
0: Gihimo nga tikas. Para sa mga infrastructure projects kaya gi-implement. Mao nang buingon ka. Lalipay ang tao nga gisiminto ilang dalan. Kay lagi kuno sa dugay ang panahon wala na siminto ilang dalan pero wa nila tanawa nga kanang pagpasiminto sa maong dalan ang nahimong source sa korupsyon. Ano yung mga naglingkod karon sa itong probinsya?
1: Ay, nakaparat pagid tay, substandard pagid ang mga proyekto.
0: Substandard? Pero of course, kinala mag-inansan ako.
1: Wala na gid gani. Kuyo kayo mga tawa na mo, trabaho o project bilyon-bilyon nga kumahimo, wanay gasto.
0: No, naibalaan ganin ako ron. Gaapas man sila sa trabaho nila.
1: Itong
0: mga advanced billing.
1: Sa Cabral
0: nga dagko na kayo nakubra, ang ubang project, mabay pagsugod, ang ubang project,
1: 80% na report.
0: Na yun, na ako'y nakita dito nga sa DPWH. Sa akong panawagan, ano yung DPWHB?
1: Kinsa day, kuhan ron
0: sa DPWH. Kinsa hip, DA karon. Pero akong panawagan, ano yung DA sa District 1 o District 2? Pwede ba? Kailangan mo kayo ng ongoing trabaho karon sa ato ang mga infrastructure project. Unya, tanaw na kung ano yung mga project. Lakbitan lang na ito ng infra. Do, susunod pa manigay yun. Agito na to ng DA, nga ipagawas ko no ng listahan kay daghang kay ongoing